batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, o a sheba gore na PC e shebile gore o gangata batho ba ba-creste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yone. Ae re re nke bulanaetse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4.

0: Mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sametsi ga gapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fitho nga bua ka bujane ga tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yena kwa o kae ka mohopola mohlangkane mosotho thapelo bulane

sawotla na ha monate sabjabjaretsa sa masuka ka sa ruthuthaka odima 92.8 odikela hantle 104.3

madiba ena ke reng ha o hlapa madiba o ya nyelo wane ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motuna wa ha nkopane a mathunya ke tle ke le boelwa lo mogana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phesemelo wo yana ntsenyetswa jalo dinkong tsa ka yana ya ntseng ang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka modimo mpa ya ka ya lebitla ga e na a tlanke woli ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rorothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisanga e na tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatai ka kotolo ke le boejalo yana kgaitsedi ya motho lae lae maponi ya o nkileng a monnate ngwana wa batho o tlwa go rrenge tsane tsa bobokae go rrenge tsabo borobong go nyolela gantle go rrenge tsa bo leshome le metso e mmedi bosiu bo bogolo gata di harolola bosee nakong tsa botšhetšhelela kwane ya sa ntse a boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng e mo o dutseng le ona teng mo sebetsing wa gago ka go fapakana o kentse headset ya gago lebitso laka ke Thapelo ke ngwana wa Gabulane ke mshimane wa ka mono ka kwading gasori ke botleng tlasa lebala la Letlatsa Stadium wena o tlo e bitse ka gore ke kwading Highlanders Stadium antle tlasa thaba lepantsola thaba ye sepono mpeng habo matswalwa maoteng a ke busang a jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi sona ke sa tefelo tefelo ena ke wa matsoso tlasa leitlho le ntšhotšho le boetelelepeng ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba go tlotleeditsie la boraro ke le bofe la rona basotho ka gona kgotso pula

ke la bone letsatsing le la bone ke la mashume a mabedi kgodinga ya rona ya borrobedi selemo ke saketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng bonne te re kotsometse hantle. Rima matsatsi a magolo a mabedi mashume a mararo ka metso e mmedi 232 ke bopaki ba hore o itsaletse fela matsatsi yane a legolo. Mashume a mararo ka metso e meraro 133 Atinyane biki yona ke a mashume a mararo ka metso e supileng. Ha thuto ya letsatsi lena e le ya diketetse pedi metso yona e mene. E sale ke fihlile ha ntatae. Ke sebeletsa PCF ama lena non le monnati le bititsweng fela selemela morning drive show le mo ifo ona ke wa bana ba kgwadi. We a tseba go thapelo ke le lomolo ka go lenane o le metsetsenga yona ena e rubedi e senye fitile e senye ke le metsetsenga e rube e rubonga re qeta ona ya mokokotlo go renya ya rona ya borraro. Hai ba haliyo e ga ke tlekeetse thapelo ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang rabitsa huena rabo sa feeling alpha le omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi mesunga ya letsatsi le entsenya ke morena eka huena re ina misitse di fahlo tsa gona eka ba di fahlo tsa gona re di ina miseditse nna sna tla sa le hodimo eka le ka ba ka fela la o bane ditletse ka mosito Retsa ba ho ka tadimanya di fahlo tsa rona le se fahlo sa hao. Bane ha hona le ya le mong ya ka phemanga bohale bo ka tlanga bo molibile. Wena alpha lo wa meka qalo le qetello wena tshabisa letsatsi. Ke mesunga ya letsatsi ntate. Re to qela tsela. Re tle re qhubele wena. Re tle re qetelle le wena. Snata sa lohodimo dula maleme nga rona etle ke retse re tlang o di bua ka maleme a rona etle ke betse haisang e ska batse heletsang wane we itse mo maswabi a lengateng ke tle ke fane ka tshepo mo batho ba nyahameng dipelo ke tle ke fane ka kgothatso. Wena alfa lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi ke ena radio ntate ya PCFM e etse ka hore le ka hore ditshepetsa teng dikonopotsa teng metshini ya teng bo ka medi ba yona ba sebeletsi ba yona sna tla sa le hodimo o bane bo itse ke yona e tla ba phutsalatso e tla kena ka hare ho metse le metsana ka go dikgohlo le dikgohlwana ho hasa evangeli ya hao e ka sitana le ho phamisa boholo ba hao ntate bana ba kgwale ke bana banna le basadi bontate moholo le bonkgono ba rwetsana le bahlankana bana ba masia e ka sitana le bafuma bitleng ba ile nga ba itlamela
hore ba tla re ho monate e bila o ya thabisa ho monate ke thabo fela ba la me jwa loka goho e ala maditsuo nyana tsa yona o ba sireletse senatla sa lehodimo o ba fese hlokwanga ke bona ntate o kopatsena tsohle tla sa lebitso le mmatla la mogana wa rona Jesu Kriste ena a ileng a shwa a re hatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng ha o dumela ngwaneso e re amen.

0: tsa rona tsa mohala +26659956 8121995956. Re futsela ka letsoho. Re di jwalo ka lebese. O tsebe ke ha re tima batho puo. Re fa ba ka nqena. Re tima ba ka nqena. Amen.
1: Amen. You're not going to become a small.

0: baha o morena
1: ga ba o morena wa leso
0: morena
1: ke tshe se ona mpona ha ke le nanyalo ampitsa re go hona o fola matswalo ga ba ha o morena
0: ga ba o morena morena mma mo ipong
1: go bona ho ha tshwenya
0: morena mo rima matshiriso le khanya le khotso a o etsetse ka o le ka o le bantlo ya ho nnes Thank you, Nake. Le hanka tsamaya go hlonga ele fifi. Ha ke tshohe bobele ha bolebong go bane Jehova o se tshabelo saka. Nkhono tshweu a le handa temolo le qele. Ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: ntate tsokolo
2: ha o itsetse nna o a ikisetsa ba ha o morena ke ntate tsokolo mo ha ya tsosane
0: amen ntate wa

0: ba hawo morena
1: ba hawo morena
0: dateli so
1: morena ke o leboa ka bophelo bo o ka bineng bona ntshwanela tsona tse ke sa dire ba hawo morena
0: ba hawo morena ntateli soka ka mono ka nkgono mmantshe
1: amen e kgolo ngwaneng
0: amen morena mori mo matsiriso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore le bantlo ya ha ntate
1: ka o tsana le wena mpa balala
0: amen in night.

0: ha ke hopola diketso tsa hao Mesia ha nka ke ka khutlela morao re ba hao morena qwatsaneng a le qwatsaneng re ba hao morena re ba hao
1: morena
0: manis
1: moya o halalela le ntsha fa ja se lokwe sa le fax re ba hao morena
0: ke ba hao morena go phuthi
1: ka na sipo ya
0: tla e mene sa nkhono

0: ntate o se felwe pelo ha kentse ha kentse ke nyahama ke bana a wisi newe empa ke a tshepa ke ba dile ka tsela e nepahetseng re ba hao morena
1: ba hao morena
0: ngwaneso
1: re atametse bona morena o kgothatsa ba ontata re ba hao morena
0: re ba hao morena ngwaneso
1: ena ka go simonyana
0: ba hao morena ha ke ne ke sena mantswe o ile wa utlwa pelo ya ka ha ke ne ke sena matla o ile wa ba matla a ka ha ke ne ke lahlehetswe ke tshepo o ile wa nkgopotsa gore mohau wa hao ha o fele re ba hao morena sis t a le lefatsheng a le gole domsisi

0: ba hawmu ren
1: ba hawmu ren
0: manis
1: ni kidetin dati ko samoya sala kanu be ku kap ni sala masa ba hawmu ren
0: re ba hawmu ren am renatlo
1: ba ke u tsane manda ta ni ho
0: amen ntate wa re ba ha o morena e ka mo tsuyohle Jesu ke ya o hloka e ke o hlolohetse bapa lenna austeli Facebook re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: sa go
2: le selle mo ke tsamaya Hola tsaya go bana empa nna ya ntsa maisa ke je so ke mona tsela ba ha o morena
0: re ba ha o morena sa khomo mo kiriki
2: ka mma go poli ngwane so
0: amen nna
2: amen e go
0: ha o etsetse nna wa ketsetsa re ba ha o morena ntate di mpho mpholo a le handa temolo ra moseka re ba ha o morena re ba ha o morena
3: re ba ha o mogana wa nne
0: ntate thata
3: mo samogana lo pula mba siolo go le ene jela lo mane meng a bona go ba ga dithoko tsa thaba ga ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate thata o malefane
3: ka go di tswala nna
0: morena modimo wa matshidiso re khanyala kgotsa wa ba lele ba ntlo ya ha
3: le ene go le jwa rena jana
0: amen nne Reba hau morre.

0: Ena ruri setswalle sa Jesu ha sena phetoo nemmati setso a le maputsu reba ha o morena
1: reba ha o morena
0: meali
1: mo ka media rena o tseba seo re se hlokang me Alice Maguma motlo le ngoto
0: amen etlo phofo
1: amen nish
0: ke sikilwe ke Jesu fubenga sa hae ke ya gatholoha submarine ba kubung reba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: le mamope
1: a tsamela ho Jehova le nimele haleluya na ha tsohle moro ri se morate mo sebeletse ke ba ha o morena ntate
0: reba ha o morena me mamope
1: khomare ha thama ntate
0: morena morimo matsiriso la khanya la khotswa ba balle le bantu ya ha
1: ka le bua hanta ke le ho wena ho be jwa
0: morena ke motsietsi wa ka wa mantla le mmare thabile polao a le ha molomo wa mpi re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: ngwanis
2: ke mo go tshisa ho tshela mona ba ha mora
0: le mmaka moelo wa mohapi
2: ama ne khona ntate
0: amen e ngwane e ba ha o morena ke bo manga ba le ba aparoditsweu ke ba hlatsitseng ka madi a kunyana ntate tshidiso lento a le borrogong a bo bonyane wena o tloebitsa ka gore ke borrogwaneng ya motsemogolo maseru ke ba ha o morena
3: ke ba ha o morena ngwaneso
0: masale
3: ebile e re tlogang le gapele gore le fekele molekong ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena masale ka mono ka molomo wa mphi
3: amena ka tolaka
0: mokana modimo wa matshediso le kganya le kgotswa ba balle le bantlo ya gago
3: ka o tshwana le wena ga bojale ntata
0: amen e ngwaneso re ba ha o morena morena o fepa le fatse ditholwana tsa tsa mosebetsi wa hao ho tla ho fumanwe bohobe mobung le veini e thabisang apelo ntate moeketsi a le ntate molomatana re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ngwaneso
1: ha o ye monyaka eo nka mo tshepang gotlhe mme ya ka ntlisetsang thuso ya sebele mathateng a ka otlhe ga e se wena fela modimo wa ka gobane ke wena tshepo ya ka le kgotso ya ka motshedisi wa ka a tshepalang gagolo dinthong tsotlhe re ba ga o morena
0: re ba ga o morena morena masisi
1: ka pontsho ngwaneso
0: amen nna mohau wa morena o kebe o be ho di marona jolo ka ha ro tshepile metsatsi ntshube a le di thabane re ba ha o morena
1: wa ha o morena
0: manis
1: ke ntha ha nyenyane o mpha tsotlhe re ba ha o morena
0: mme masubulelo mo hapi
1: ama good manis
0: amen nna

re ba ho morena bonanga suna o fihlile ngaka ya batho a o sile hata a le magalaneng

0: le feeling a mo ke tsama yang a ho lahlea ba bangata empa nna ya ntsama isang ke Jesu ke mongatsela a o tsile Facebook me ke o le bua ka mehlale mehla a o tsile ha o ba tloje sa team ba ha o more
1: ba ha o mo ga
0: a bo di mope
1: a le tama go tlhonya mo ke tsiana go ya tsho bela bona bana ba ka rana le ba ha o mo ga le di
0: e ba ha o more na
1: ga ka ntse a tsena
0: pa thank you na ke
1: a me le go le
0: la la hona shwalane e wele wena morena ba ha o morena me chicha Allez, pelle à dessus.

0: annesi tatilde mi? Çok pahut itimel.
1: What itimel and that is it is?
0: Annesi tatilde. Itimel.
1: O hanma ke enda ke se dispitse sa dindi.
0: Hai kwa tsima le tsantelo. Lo ke. Ke nang ba te di tsiba tsao tsiba. Kana ba kwa lenda.
1: Ntate wa ka o so ntsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ha ona le le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe.
0: No more what the hell is this?

Tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tshenolo. Haulo ke mashume a mabedi. Temana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo. Bantu dielwa sibupinya samol.

batho ba bang ba ya dihata batho ba bang ba ya gola ha ba tshakelwe o tla gutla manta ha kwana Riona ke a borrobedi selomo ke saketi tse pedi machime a mabedi ka metso e tsheletseng. Ga ditse hantla o di mamatsatsi a magolo a mabedi machime a mararo ka metso e meraro. Ke bo pakiba go witsa letse fela matsatsi yane a legolo. Machime a mararo ka metso e meraro. A kinyane beke ona ke a machime a mararo. Ka metso e supileng. Nyane tutu ya letsatsi lena ke a ketetse pedi le metso e mene. E sale ke fihlile ha ntata. Ke sebeletsa PCFM. Nana nne monna tele bititsenga fela selemela. Morning drive show le mo E4 ke wa bana ba gwala. Are tseditseng a thapelo gore kopanya le mogana modimo jolo ka ha ile thapelo senna tlolo sa le godimo thapelo bulibuli bulldozer bulane ka e tetella ka bua dipuo tse monnate tsa manyelo ile batho ka re fela ori ma PCFM

Re ka sitana le ditsebiso tse ya ka getsang. Mangri se kwotseng. Mangri se kwotseng. Hai ba hayo. Ke bo pagi ba hore re sebeditseng hantle. Ke re ga di tsebisong tse ya ka re tsantsa moifo. Kapela mahlwa ka kamona.

0: mona re ya bolellwa ya fumaneng mosadi wa sebele o fumane le hlohonolo o filwe mpho ya mohau ke Jehova a ke thutse ke mametse mofuta wona wa polelo e ka ke polelo eneng e bapisa basadi ba babedi hobane hona le wa bohlokwa hona le wa sibili e kare hona le mosadi e mong yeo e senga wa sibili polelo yena ya hlakisa ya tutubatsa ya fumaninga mosadi wa sebele o fumane le hlohonolo o filwe mpho ya mohau ke Jehova re ka hare ho kgwedi e idinga ya tshaelwa mosadi wa mo Afrika Borwa kgwedina e se le tshaetso ho basadi ba dinaha tse ding empa kgwedina e ne ile ya tshaelwa mosadi wa mo Afrika Borwa lebaka le teng leo mosadi enwa wa mo Afrika Borwa a ileng a tshwaelwa kgwedi ena lebaka ke hobane mosadi enwa wa mo Afrika Borwa o ile a ba mosadi wa sebele ya fumaneng mosadi wa sebele o fumane le hlohonolo o filwe mpho ke modimo batho ha ba toloka kgwedi ena ba e toloka ka hore ke ya mosadi wa mo Afrika tjhe e ne sa tshwaelwa mosadi wa Lesotho mona e ne sa tshwaelwa mosadi wa mo Uganda e ne sa tshwaelwa mosadi wa mo Tunisia e ne sa tshwaelwa mosadi wa mo Nigeria empa kgwedi ena ile ya tshwauwa ke lefatshe e le kgwedi e tlotlang mosadi eo wa mo Afrika Borwa ya ileng a ema a lwanela tokoloho ya fumaneng mosadi wa sebele o fumane le hlohonolo o filwe mpho ya mohau ke Jehova ya fumaneng mosadi wa sebele o fumane le hlohonolo o filwe mpho ya mohau ke Jehova hona le basadi ba hlabisang dihlong hona le basadi ba hlabisang dihlong hona le basadi ba o kekenye wa ba supa hona le basadi ba o kekenye wa ba bea mona wa mopaka hona le basadi ba hlabisanga dihlong beke ya ofita haile ka bua ka mosadi yaneng a bitswa agare ya ba modimo o utlwa lentswe la moshanyana le lenyoloi la modimo la hweletsa agare le le legodimong la re go yena o jewa keng agare se tshabe obane modimo o utlwile lentswe la moshanyana mo a leng gona teng go na le basadi ba tswalang ba furalla go na le basadi ba nyalwang ba furalla ha ba itheneketsa ha ba batla ho ipea hantle sechabeng ba ke ke maritain ba re ke maritain hona le basadi ba hlabisanga dihlong Bibele ya ka go senya kwa letsatsi e re ya fumaneng mosadi wa sebele o fumane le hlohonolo o filwe mpho ya mohau ke Jehova nna le wena o senya wa letsatsi le entsweng ke morena ke batla re tle re tsepamise maikutlo a rona ga ka re tsepamise mehopolo ya rona ga ka re dule hodima taba ena mosadi wa sebele mosadi wa sebele leqepheng la ka Facebook Bulldozer Mkwaza Boy ke beile taba ena mosadi wa sebele ke a jwang mosadi wa sebele ke a jwang bebele ya ka le bebele ya hao mesonga ya letsatsi le entsenga ke morena ere wena monna o tla ba hloho ya lelapa me wena monna o tla rata mosadi wa hao bebele ya ka le bebele ya hao di boetse di laya mosadi wena mosadi wi kokobetse tlasa monna wa hao jolo ka ha Kreste e ile ya ba hloho ya kereke go na le basadi ba hlabisanga dihlong go na le basadi bo o ka tshabanga ho mo supa hona le basadi kgweding ya yena yeo o ka mo tlotlang wa mo beya mona wa re mosadi wa bohlokwa mosadi wa sebele ke mosadi ya tsebanga go tshwara thipa ka bohaleng yeo e sabenge ha ditaba di le teng a re nka mpa ka e tshwara ka mona ka mofeng ya ba ka bohaleng ke isa batho go na le basadi ba bohale gona le basadi ba tlhabisang a ditlhong empa kgweding ena e tshwaetsweng ya mosadi wa mo Afrika Borwa go na le mosadi yeo re ka ka mo beyanga mona go na le mosadi yeo re ka ka mo tlotlang ka re ya fumaneng mosadi wa sebele o filwe lehlohonolo o filwe mpho ya mohau ke Jehova a gare bebele ya ka e re itse ha le le felle ya ba se hwana sa metsi se a fe ya ba se hwana sa metsi metsi a ya fe ya ba bohobe bao a neng a bonki ya ba bo a fe ha ka ba sheba yena empa o ile a sheba ngwana wa hae go na le basadi ba itshebanga bobona mosadi ha loketse o sheba ngwana wa hae mosadi ya loketse o hlokomela ngwana go na le basadi ba hlabisanga dihlong basotho e re ha ba bua ba re dikgutsana tsa monna di a bonahala empa dikgutsana tsa mosadi ha di bonahale empa go na le basadi ba hlabisanga dihlong empa mosadi wa sebele ke mosadi ya tsebanga ho hlokomela bana mosadi wa sebele ke mosadi ya tsebanga o ahama ntlo ya hae e senya mosadi wa lewatla mosadi ya hlabisanga dihlong ya ka heletsanga ntlo ya hae ka motsotso fela a gare ha bona hore metsi a fedile bebele ya ka le bebele ya hao di re wida be a ngwana ka sa sehlahla anka mahuto a le makae a tshetshela morao o na sa tshetshele morao e le obane a furaletse ngwana o ne a tshetshela morao a ntse a hetlile ngwana lebaka le tenya leo a neng a hetlile ngwana ka lona mohau o filwe mpho ya mohau ke Jehova gare o ne a sa hetle morao ka lebaka la gobane a re ke batla go bona ngwana hashwa a gare o ne a sa hetle morao a re ke mmeile mono ke batla ngwana enwa hashwe empa a gare ga a ne a hetla morao e ne le ka lebaka la gobane fela a filwe mpho ya mohau kenetse ngwana yena wa hae a kenetse tsala yena ya hae mosadi wa sebele bebele ya ka le bebele ya hao dire a gare o ile Allah se boko se bohloko a gare wide Allah e ka re ke a mona ke ntse pikitsha Allah a tshwana le ntsha ntsha ye ka reng ha e hlaba mohunu ya hlaba mohunu e shebile le hodimo a gare le yena widel Allah shebile le hodimo debile ya ka le bebele ya hao dirile ntse le ile la hlalo hodimo le re agare o jiwa ke eng setshabe hobane modimo o utlwile le ntse la moshanyana mo a leng gona teng go na le basadi ba sebele ga re ke re e fetole taba ena re e tlise bophelong bona boo re phelang go bona ke letsatsing la maobane moo ke ileng a kabala ditaba tsa mosadi e mong di ngotse ke monna e mong marangrang mona monna eno ha a bua ka mosadi eno o re ho tlwaelehile ho tumme gore mapolesa ke batho ba ka hlekefetsang batho monna enwa wa sengodi ha bua o re ho tlwaelehile ho tumme gore sepolesa sa Lesotho se ka hlokofatsa batho empa o re e re ke ke bua ka mosadi ke enwa mosadi eno ke mosadi wa lepolesa monna wa hae a se lepolesa empa mosadi eno ka tshebetso ke lepolesa lepolesa lena le ile la ntsha tjhelete ya lona pokothong ya hae kapa mokotlaneng wa hae kapa bankeng ya hae polokelong a moo a neng a bolokile hona teng lepolesa lena yaba le rekela bana ba dikolo bana ba sekolo se seng di ka sa ba thusang bophelong a mona lepolesa lena ha le ntsha tjhelete ena ya lona ha le ka balage ke lepolesa empa wi ile a re ke motswadi ke tseba bohloko ba pelei lepolesa lena la ke sena seo ke se etsang ke se etsa fela ka lebaka la gobane ke tseba bohloko ba pelei ke le motswadi mme ke rata ngwana ha ka hula ka tsela e nang le tshebelo pele asea mangata mapolisa a riatso. Mili taba tsena itse ha ke di bona ka ga mosadi wa sebele ke ditaba tsena itse ha di mphihlela ka re mosadi wa sebele ke eno ho ja batho ri khantsa ka maemo wa o releng a ho ona. Ho ja batho ri khantsa ka boemo ba lefatshe lena bo re bofilweng a ke lefatshe empa re le bale se fahlo sa modimo ka ke le polisa lena lena lona ke lona le phethileng a thomo ya motlotle le tsiela la boraro le polisa mothusi motswalle le polisa mothusi motswalle ditaba tsena di re nna tsa boetse tsa nkgopotsa le polisa la mosadi leo nkile a nna ka bua ka lona le sebetsang ka mane ka bothabothe le polisa lena la mosadi ha ke le tsebe ha le ntsebe empa ditaba tsa lona tsona ke ya ditseba mme ditaba di ntle kapa di monate ha o ipalla tsona ha ke ipalla ditaba tsa mosadi enwa wa lepolesa la ka mane ka bothabothe ke se ke tlwile mosading enwa wa lepolesa lena la ka maseru lepolesa lane la mosadi wa ka bothabothe a ntsha koloi ya hae ka morao re banna ba fihle ka moo ba tshwegwe ba tlhaganaheng yana ya Afrika Borwa ha bo bona e le kae kae bopeka mona jale ba theoa ka mane ka bothabothe ba sena seo ba theolang ka mane ka bothabothe motho e mongwe o ne a ka re nna ke lepolisa nna ke mosadi wa lepolisa ke loketse gore e be bona ba nketsetsang jwanjwane empa mosadi enwa wa lepolisa la ka bothabothe o ile a ntsha koloi ya hae a palamisa banna bana a sa re ke banna go ja batho re tlese ka dikelello tse marantha re tlese ka dikelello tse mafome re tlese ka dikelello tse rusitseng empa mosadi enwa wa lepolisa la ka bothabothe a fa banna bana phahamiso a ba beya ka maputse a re gale le maputse le se le le haufinyane le bopeka bonnete go le jwalo lona lepolisa leo la mosadi la na la thola ka ngwana ga le thotse ka ngwana go bonala ngwana enwa e kae ka ge le kelello ya gae ga e tshware gantle lepolisa lena la mosadi go na le gore le tle le molatlhe kapa lepolisa lena la mosadi le mo tebele ka bopolisa ba lona gobane batho ba bang ka maemo a bona ba re tshosa ka maemo a bona lepolisa lena la mosadi la re ke tlo fetoa motswalle wa ngwana enwa la fetoa motswalle wa ngwana enwa a mo nka ka koloi ya hae a ya le yena hae ke ntse ke bala ditaba tsena gothe o ile a fitlha a mo kenya metsing a mo etsa o gabe gantle a tlapa gantle a mo fa dijo tse nepaetseng jale a mo batlisa ba gabo re ntse re bua ka mosadi wa sebele kgweding ena e tshwaetsweng mosadi wa mo Afrika Borwa yeo e seng e na le kgatlhamelo go mosadi wa Afrika mona itshebe we o mosadi ya jwang ana o mosadi ya ka yema mmo ya ba uye ntse le gata ka go motse ana o mosadi ya ka yema mmona ya ba o hlapaola monna wa hai o mosadi ya ka yema mmona ya ba o furalla tswala ya hai hona le basadi ba hlabisang a dihlong. Empa bebele ya ka le bebele ya hao e re ya fumaneng a mosadi wa sebele o fumane lehlohonolo. Hebana monna ha o tla mmona hore ke monna, monna ha o tla mmona hore ke monna, senyesemane kapa setaunga ha se bua se re behind a successful man there is a woman, behind a successful man there is a woman. Ka mora monna e mong le e mong o bonang a na le katleho bophelong, senyesemane kapa setaunga se re ho na le mosadi ka mora hae ya fumaneng mosadi wa sebele o fumane lehlohonolo, o filwe mpho ya mohau ke Jehova. Ha o ntse o tla o phela o hola, rona re le banna kapa re le bashanyana re ntse re tla e ba re tla ikela kwananaheng, e re ya re kgutla kwananaheng, ditaba tsa rona di se di solophane, re bone hore na re kwakwalla jwang, re keta ho kwalla, e be re tla bona hore na re kgaleya jwang. Dikobo tsa monna o tla utlwa hore ka mona ke ka maotong, ka mona ke ka hlong, dikobong tsa monna. Empa dikobonga tsa mosadi o tla utlwa hore kobo tsena tsona di fapa. Le ha o no rwabala ka kobo ye thokwa, mohlang o fumaneng mosadi ke mohlang o tlo rwabalang ka mpholle dali. Ya fumaneng mosadi wa sebele o fumane lehlohonolo, o filwe mpho ya mohau ke Jehova. O na le basadi ba mathakang majwaleng le banna ba bona. Yo! O na le basadi ba hlabisang dihlong, ba ka mathakang majwaleng, ba mathaka menateng le banna ba bona. Ke letsatsing la maobane kapa la maoba, ha ke ntse ke bala ditaba tse ding, ho thwe mosadi ke enwa mona o tswa epolla setopo sa ngwana wa hae ka mane ka kolo. Ke maoba mona ke ntse ke bala ditaba tseo, ho thwe mosadi ke enwa o tswa epolla setopo sa ngwana kolo. Ha o go mamela ditaba tsa mosadi enwa kapa o go bala ditaba tsa mosadi enwa, wa tsamaya o sia monna wa hae maserumona, o ya tsamaya ke yane a le ba mafeteng a kolo. Ha a fitlha kolo mane Nyanyaule, Nyanyaule a re nna ke o batla o le mong, ha ke o batle le letegokisi lena la hao, ha ke o batle le tereilara ena ya hao, kgutlisetsa tereilara ena habo yona. Ha e ba o batla o tla ho nna mo, mosadi ya hlabisang a dihlong ho thwe o ile a tswa, ha a tswa ke moo ma bolaileng ngwana, ha a kata o bolaya ngwana ya ba ba mo tsetela. A fitlha maseru mona, ntata ngwana o batla ngwana, he utlwana ha ikarabella mosadi ya le watla horeng, ba mo nkile ba ile le yena Gauteng. Hao tswala ya hao, tswala ya hao. Empa bibele ya ka o seng a wa letsatsi e re ya fumaneng a mosadi wa sebele o fumane lehlohonolo, o filwe mpho ya mohau ke Jehova. hona le basadi ba ka tellisang banna ba bona ka banna ba bang. Hona le basadi ba ka tellisang banna ba bona ka banna ba bang. Empa Bibele ya ka o sengwa letsatsi e re ya fumaneng a mosadi wa sebele. O fumane le hlohonolo. O filwe mpho ya mahau ke Jehova. Mosadi wa sebele. Mosadi wa sebele. Ke a jwana. Nomoro tsa ka tsa mohala +26 599 56 21219956. Eka sitana le Facebook page PCFM Lesotho. Lenano Selemela. WhatsApp number ya rona kwa PCFM 62009956. Mosadi wa sebele. Mosadi wa sebele. Hona le ha o tshutse mametse po mohlodi thegona ho hlakile go hona le basadi bana ba babedi ka nkena ke mosadi wa sebele ka nkena ke mosadi ya hlabisang a dihlong ichebe wena re ba ha o morena re ba ha o morena manis
1: re ba ha o morena
0: ke ba ha o morena
1: o sadi wa sebi ya fumane mo sadi wa
0: ha
1: o fumane le sohono o filwe mpho ya mohau ke Jehova tate modimo re a leboha.
0: Yes.
1: Oh yes. Yes. Kubani kim poye jang huwe. Kubani wena uli mujimu uyente ninyalo. Ubaba wale shohono lo fa. Ndate ya lukile. Ema leba sadi. Ntate ema le basadi ba sebele gore ba emele nnete ba dule ba ngweleng ba tshele pele go tshwara thipa ka bogaleng ba tshele pele go ngala motheo ba tshele pele go dula le kunutu le wena gobane go wena karabo e teng. Lentswe la ntate Modimo le re ruta gore go na le basadi ba sebele.
0: Yes.
1: Le bile le a re ruta gore e ka nna ba go na le basadi fela bao le sa batlang go bua ka bone gobane ga le bone botlhoko ba bone empa le bua ka basadi ba sebele.
0: Yes.
1: Gobane ke gona mo Modimo a dutseng teng gobane gotlhe ke mpho ya mohau
0: wa Modimo
1: go tswa go Jehova.
0: Yes.
1: Itshebe wena mosadi
0: ha
1: itshebe gore na wena o mosadi ya jwa kgweding ena eo re tlotlang basadi ao fiti sisa re tlotla basadi ba sebele. Re tlotla basadi ba kodi ya malla. Re tlotla basadi ba thapela. Re tlotla basadi ba llelang go Modimo.
0: Yes.
1: Re tlotla basadi ba tsebang gore ga go le tena re latlhela tsotlhe go Modimo.
0: Hey.
1: Basadi ba sebele.
0: Yes.
1: basadi bo bibele ha e bua ka bona ke re ya fumane mosadi wa seme o fumane le sono
0: hai
1: na hona le motho a sarate le sono lo
0: che
1: o teng motho a ka re na ha ke batle le sono lo
0: che
1: le bo ha modimo ka mohauwa hai
0: yes
1: le bo ha modimo ya o file mosadi wa sebe mosadi le wa modimo ha o le mosadi wa sebe mosadi ya lela mangwele mosadi ya se ba ngwe ho modimo ho aloka mosadi ya se ba ho modimo ha se tukile
0: yes
1: mosadi ya se ba ho re ke ntho tshohle ke ntse sa ka thape mosadi ya sebe mosadi ya gapelang mosadi ya dilelang ho modimo mosadi ya hlompha lapa la hae mosadi ya ithompha mosadi ithompe o tlotse ba o hlomphuwa ke batho mosadi wa sebele
0: yes
1: ke tlo leboga modimo ka basadi ba sebele
0: yes
1: basadi ba ntseng ba tshwere ka thata basadi ba ntseng ba hodisa malapa basadi ba ntseng ba hodisa bana basadi ba ntseng ba tseba hore na ke bo bang basadi ba sa hetle morao hobane ba fetwa letswai empa ba hetla morao ba re modimo o ile wa ntlosa mona wa ntseha mona
0: eya
1: o ntlositse mane wa ntseha mona
0: yes
1: mme ka gobane ke wena ya mpeileng mona ntate ntate ka mata go etsa seo wena o le modimo o se tlhokang ke mosadi wa sedimo mosadi ya kopang maatla go modimo mosadi ya tsebang go gapelela monna wa gae mosadi ya gapelela lelapa la gae mosadi ya gapelela bana ba gae mosadi ya tsebang gore go modimo dintho di lokile tate modimo a re thuse a thuse basadi botlhe mosadi ya mole mong a itshebe mosadi ya mole mong a itekole mosadi a iputise mosadi a gatwe mose mosadi a tsebe gore bophelong akreste a mpha maatla re ba gao morena
0: re ba gao morena a tlouphofo
1: ke nne a lesemagoma motlong ke mo na leng kotong
0: amen nnake Reba ha o morena.
2: Reba ha o morena.
0: Morena a masisi.
2: Ane so le nna ke le bontate tate modimo le tsatsina ka jeno go tla re kena ka gaga le tshalena le buang ka mosadi.
0: Ya.
2: Go the mosadi mo ya fumane mosadi wa sebele. O fumane le sohonolo me o fuwe mahau ke Jehova. Ke utlwa ihle ele le sohonolo. Go ba neng ho mosadi letere e kalang ke M. Go ntate modimo letere e kalang ke M. Go mohau letere e kalang ke M. Eh ke nnete mosadi ke mpho ya bohlokwa e tswang ho ntate modimo. Ha o ka ya ka di letere tsa mosadi ke M O S A L I. M ke mpho ya bohlokwa go tswa ho ntate modimo.
0: Ke batho.
2: O ho thumosadi ho le boima ho le thata a ka o kamela ka hara le lapala ha e ka boikokobetso le manello.
0: Ke batho.
2: E se e re mosadi a ka sebetsa ka thata a sebetsa lapala ha le bana ba hae ho le thata ho le boima o tla nna ye me ka thata. E se ntse re mosadi a ka sebetsa ka thata gore lelapa la gae le shebagale a ntse a ikokobeditse ei e re mosadi go le boima go le thata a ka lama bana ba gae le lelapa la gae mathateng otlhe e le e re mosadi le ga a kalela a dula a meketsa go le boima ga tlotlogela go lelala a sheba sefapanong a kopa mogha o le sireletse go morena modimo a e re mosadi ikokobetse go le thata go le boima uno ikokobetse fela o ikemele ntso kupa thuso le matla go mogana modimo go go tloeme o tile ha ke re ntate bulane ha o le mosadi ntate modimo go thwe mosadi ha ke se la ha o ka batho buima ha o ka sheba bontate o go sheba hantle gona le nthotong go kopana bontate ba tla ba gobokane ba be ile bo mmemane fela qetellong o tla bona ntate a hlahare ke kopane ya le mongwe mme o tla ya ka gare go bontate ka mono o tlo etsa pontsha sefatano pele ga a bona gore ditaba di thata ga mme a ka tswa ka mono bontate ba tla gotla ba thabile difatlhong di thabile a gona re re letsatsing la kajeno ka molaetso one re fa ngwana bomme re tle re ikgopole ke gopola gona le paleng go thwe motseng o mongwe go ne o na le ntwa go le obe ya mantate gore go mosadi a gae a petwe ngwana ba tsamaye ba baelele sebakeng se seng leetong la bona mosadi ona gathetse a jere thoto ntate ga e leng ka molamo fela a supa tsela empa ya re tseleng ntate a bona sefate sa diperekisi a lapile ya ba mme ore se tlogele re tsamaye ntate ko gathela le tlala a pota golo ga diperekisi tse seng kae ba tlo ja a kopana le tautau ya mogagola ya ba ntate o a timela empa kelelong ya mme ga nna fitlhaletse tsela pele o so ya fitlha ya ba mosadi o tiseditse o jere ngwana le thoto qetellong a gathala a dula fatshe a antsha ngwana ga a qeta lentse la fitlha la nna la re tswela pele o fitlheletse mme a fitlha a re qi ka odimathaba ya ba lentse la re ngwana ke gae o fitlhile teng e ka re letsatsi la kajeno bomme basadi ga ka utlwa molaetso o molemo gore re mpho bana beso ba sa ba buile ka go ditlhapelo tse o lokelang go di fa bomme e ka re mosadi wa mosotho ga utlwa go kgathetse fa fitlha mmina thokoreng e kgetheng go ba ditshela le tseng ga ga bona ba balelang aparo sa nna a ditlhwa ke letsheba tshabang e sere motlho mong tsatsi la tloko la lewela le sa le borokong e ka re bomme re ka tsoa ra itlhotlhwega ga ipego ya maatla otlhe ga re ntate e ba le rona o bape le rona ka dinako tsotlhe modimo ga o etse gantle ngwaneso gobaneng selemo le selemo le a se selemo fela ga o fitlha go bomme o a meketsa o a re kopela ga o fabe le wena ngwaneso re ba gao moren
3: ga ba gao morena morena a masisi
2: amen ntate
3: monnate ebile o ya thabisa go monnate ke thabo fela ntate buli buli re ba ha o morena ya fumane nga mosadi wa sebele o fumane le tlhogonolo rapelanga mohajane ale ka masiano ke

0: bajao morena.
1: Hombre.
0: Morena tlou.
1: Mosadi wa sibili. Ke mosadi a nang le dikokobele. Mosadi wa sibili. O na le mamello. Mosadi wa sibili. O na le sepheo. Mosadi wa sibili. O tshwana le dikgogo ha e ala maditsuonyana. Mosadi a bitswang Makata ka letsatsi e le ntate Bulane. E ne le mosadi wa sibili. A na le molemo. A etsetsa setšhaba sa gabo e molemo. Sa Modimo a mo gopolang a tlwelela ka godimo. O ka tongwe ka godimo. Yaba o a tsamaya. Yaba motse wo kaofela e ba phomela gore mosadi a molemo. Mosadi wa sibili ke ena go sentle. Mosadi wa sibili. Ka kwa dikisa gae. Ka ga mekgatlo. Ka gara dikereke. Ka gara motse. Ka gara leloko. Ka gare go lelapa la gae. Mosadi wa sibili. Motho wa sibili. A tshepa Modimo ka mehla. Modimo a bua le dumisa kgweding ena ya lona. Kgwedi eo go nna e leng ya kgwedi ya malla. Gobane ke kgwedi eo ntate a na tsamaye ka yona. Mme a ke e lebale o nthonkga ka mehla. Re ba gao morena.
0: Re ba gao morena, morena tlou.
1: Amen le gore
0: Amen in night.

0: mpho ya mohau ke Jehova. E bana. E mamela wena monna. Mamela wena monna. Mamela wena monna. Biblia ka le Biblia hao, le Biblia mang. Ere ya fumane nge mosadi wa sebele o fumane le hlohonolo. O filwe mpho ya mohau ke Jehova. Ha o fumane mosadi wa sebele wena monna. Ha o fumane mosadi wa sebele wena monna. Motshware jolo ka mosadi wa sebele hantle. Bona moratuwa wa ka. Mo hlokomele. Mo rate. Mo hloniphe. Hobane ba bang ba lakatsa ho ba le bona basadi ba kang ena enwa yeo Jehova Modimo a o fileng a yena. Ke itse ona le basadi ba hlabisang dihlong. Hela wena monna. Hela wena monna. Ha o fumane mosadi wa sebele. Motshwara jwalo ka mosadi wa sebele. Bona moratuwa wa ka. Bona wena monna. Morate. Mo hlokomele, mo hloniphe. Hobane ba bang ka ntle ka mona ba ntse ba lakatsa ho fumana mosadi e kang ena enwa yeo mo filweng ke Jehova. Hobane ba fumane basadi ba hlabisang dihlong. Le teng leboha Jehova ha o le mosadi wa sebele. Mosadi ya tsebang ho llela ho Modimo. Mosadi ya dutseng mangwaleng. Mosadi ya tsebang ho kopa matla ho Modimo. Mosadi ya rapellang lelapa la hae. Ya le hlokometseng ya sa le tlontlolleng. Le ho seng hona hona. Jehova Modimo o enehele basadi kgweding yona ena. Modimo o tle o kanele basadi kgweding yona ena. Le wena o ke o bonahale o fetuwa. O ka ba ye mong wa basadi kapa o ka ba ye mong ya bitswang mosadi wa sebele. Modimo le wena letsatsing le. Modimo le wena kgweding ya yona ena. A ke a o fetole. Mohlomong le wena o ka ba mosadi wa sebele. Mohlomong le wena o ka ba mosadi wa morapedi. Fetoha kajeno ngwaneso. Fetoha kajeno ngwaneso. Hatuwa mose mosadi. Rapella moya wa temoho bophelong ba hao. Re ba hao morena.
1: Re ba hao morena.
0: Makgoba.
1: O fumane mosadi wa sebele o fumane lehlohonolo. Hei, ba bua ka mosadi wa sebele tsatsing lena la Labone.
0: Oh yes.
1: Ela ke kala pele ke itsheba.
0: Itshebe we.
1: Yaba ke qeta ho itsheba. Ke leba e sa lema. Ya pele ke ho le hlonono ya sa dilemi mahatong wa basoni. A ithabela molao wa Jehova. Molao oo a o nahana motshegare le bosiu.
0: Yes.
1: Yaba ke a sheba. Ke utlwa nkgono a nna o ne a kopa lesea o ne a tlhola o rapena e ba o bebeng ya

0: dilomo fela ga llela go Jehova ga ka a llela go batho ba neng ba mo bitsa ka mabitso ba mo soma gobane a sena lesea empa ka dilemo tseno tsa gae o ne a bebenya melomo ya gae ba o e bebenyetsa go Jehova ga ba tlisa bankgolo gagele ya ba go tlama lesea la gae o le pepa le sengwathana mmogo le metsi a re ga ntse a le leseng le moga metsi a fela ya bankgolo a nna o beya ngwana thokwana le ena ga ka llela batho o ne a le moo ya ba go llela go Jehova ya ba lentse ona moo re gagele modimo o utlwile sello sa gaga go ne go lla lesea fela modimo o lankwa selela sa mma lesea kgwedi e ntle kgwedi ya mosadi wa maaforika eo mosadi e mongwe le mongwe a nang le tokelo ya gore a itšhebe a tle a itukise a itekole gobane mosadi wa sebele bodi le ga dijwa di le siko ka gara ntlo a kheke a inegela o tla tswa a re ke sa ile go sheba gore na mono ma ile go sheba go tla fumana a le sesena letlho a keke a inegela tete modimo a tle a re thuse basadi botlhe moifo wa bana ba gwale re tle re itemoe re tle re itekole e mongwe le e mongwe o tlo itšhebe le ka gara mapetso a rona bana ba gwale ga kala re tloa re re itšhebe wena mme modimo a tle a re etse gantle re ba gao morena
1: re ba gao morena motlokwa
0: amen ngwaneso.

0: Ya fumaneng mosadi wa sebele o fumane le hlohonolo. Ebele ya ka ere o filwe mpho ya mohau ke Jehova. Palo ya lentse e fella hona mo. Me ananga le mahlo ho bona a bone. Se etsahalanga morautje. Yananga le ditsebe ho utlwa a utlwe. Se boletsweng ke lentswe la moprofeta. A go boela re kopane le wena beke e tlang ha mogana Modimo a ratile. Lentswe la Modimo e ka re pula ha e kebe ene e kgutli sebakeng e sa kolobisa lefatshe. Le wena bophelong ba hao mosadi letsatsing ya lena. Bophelong ba hao monna letsatsing ya lena go tlo go hobele phetoo. Mogana Modimo wa matshediso le kganya lekgotso a etswe ka gore le ka gore.
1: Selemela weather forecast.
0: Ere ke mathele ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thota modi ke shebe fela gona tinga ba dilipile buang ba kenya sa letshia re lena le entsweng a jwalo ke morena ho di ma PC FM ya la khotlala gasola ha ntatai le ho di mo le hlakile ka maru a melatsitsi ho ya bata ho senga hona ka moya o fokanga o le bobebe ho hlaha le bo ya bo ho ka lebellwa hore le dule le hlakile ka maru amela tsitsi ho futhumale empa ho be mahareng a ho isa ho phola dibakeng a tsedinga ka maloting ha lentse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima a ga se ba fela di temperature ga bona di tla ema jwanga di tla ema pakeng a tsa tsele shume le metso e menne le mashume a mabedi a metso e mehlano Oxbow ke yone ka dula ka tlase-tlase ka 14 degrees Celsius. A thinyana maseru ha boqwading Highlanders ha bo matlama. E ka sitana le mohalesuku ha bo majanja. Mabita wena bothabothesane. Mabita yo e ka sitana le lerebe le letshwana. La nkgono mmamosa le ntatemolo molapo. Berea ha bo diodi ha bo marwala. E ka sitana le matshega. Di tla tsoga malabo ka 25 degree Celsius. Ke ka mogwehe bo emo ba le hodimo bo lepilweng ka teng ba kenga sa letsia re lena le entseng a bualo ke morena. Ke ga keng ke machiketjane ke yana mona. Ka hopola story se senga ntate bulibuli sa mosadi a ileng a a afungwana nyatsi ela re ha e fumane nyatsi nyatsi ya re ha re bolaye monna wa hao ela re mosadi yeno ha qeta ho bolaya monna wa hae yare e kare o bolaile monna wa hao e kare o bolaile monna wa hao ile o le nna o ntso tlo mpola ya jalo ke mo ke rapelanga mohajane ka mane ka masiano ke wa mmolaetsa wa ga mabulibuli ke sabi ka mane ka T.Y are ke hloile mosadi ke le mosadi tjena ha itlaba ke robetse ke sena motlaka se maobane ke ka lebaka la mosadi ya entsenga hore ibe ke feletswe ke mosebetsi ka jeno ke sabi ka mane ka T.Y o bua ka mosadi a re ke hloile mosadi ke ntse ke le mosadi tjena ele shume metsotso ka mora hora ele shume metsotso ga tadi me a monate hore nya yane ya rona ya botshelela sabi ske wa mohloya empa o mo rapelle ho ge ya khutle megwe o tlo mo rapelle hore a tle a khutle megwe o tlo mo rapelle hore a tle a fole ona le batho ba bohloko ona le batho ba bohloko ona le basadi ba bohloko go ba bohloko How chovalu. Hey, na ba sadi bana nlola ba nna boka thetsane ka mane. Hey ba lla ka ba sadi ba ba. Hm? Na ba sadi bana nlola ka thetsane ka mane. Ba lla ka ba sadi ba ba. Kobe, mo sadi ha tla hlokisa ba sadi ba ba ngkhotso, a hlokisa ba sadi ba ba mbotsitso. Empa re ba rapelle. Ho ba khutle. Mo ba ntseng ba gelegethe ya hona teng.

kaleba mutsi mo mamedi dumela botswana ene helani se muso ka ba rotse ya fetang a diketse le kholo ente ya se wa sa tlhako le molomo ho le sotho ho tshusa ola ola le fulena le bitsong la muso wa botswana le tona la temo Dr. Edwin Dikoloti ho itse tshuso ena ke karolo ya dikamano se mofuthu le karolelano e di kholotso tseo di naga tsena bobedi di tobaneng le tsona a re sewa sa tlhako le molomo se ama akanetso ya dijo se se disa motsamao wa diphoofolo se ama mmaraka le ho beha dihwai le naga tlasa kgatello ke ka go Botswana e emang Lesotho nokeng. Dikoloti o re ente ena e tlhagisitswe ke khamphani ya mmuso wa gabo ya diente BVI a phetela ka gore kentelo e ka atlegiswa ke meralo e tlakileng poloko le taolo e nepagetseng ya diente le go tshwarela dihwai matsholo a temoso. Go sa le jalo le tona la temo Sediwe Motšhoborwane le lebogile Botswana ka thuso ena ka le reng ke sesupo sa bongwe le kutlwelano maemong a tlhoko. Motšhoborwane o re Lesotho le lokela go maatlafatsa menyetla ya tshebedisano dipakeng tsa mmuso le mafapha kapa lefapha le ikemetseng go maatlafatsa lefapha la temo le diphoofolo la kwano gae. Tonagolo Ntsukane Matekane o kwetse mosebetsi ona ka go boela a leboga Botswana ka thuso ena a bontsha gore mafu a sewa a amagampe dihwai tse bogolo ba tsona di iphedisang ka diphoofolo. Lekala la thuto le kwetliso le re le malala laotse go kenya tshebetsong mehato ya karabelo kgatlhanong le boemo ba komelelo ya El Nino mo lebeletsweng dikgweding tse tlang go ya ka mookamedi wa mananeo a phepo dikolong lekaleng Monghadi Jubile Ntlwana. Mehato ena ya mathomo e tla kenyeletsa pokello ya metsi le go netefatsa gore dijo tseo bana ba di fuwang ke tse arabelang ditlhoko tsa phepo. Mehato ena ka setlhogong e tla boela e kgothaletsa temo e itshematlelang maemong ana a bakeletswang ke phetogo ya boemo ba legodimo mme lekala le boetse le lakatsa gore diperesente tse 80 tsa dijo tse phegwang dikolong e be tse tlhagisitsweng kwano gae. Lefapha la bolepi le ile la phatlhalatsa ga boemo bona ba El Nino putlilo a malo ho fetola dipula le hlabuleng lena. Ho tsamachaba mokgatlo wa matšhaba a kopaneng UN o re palo ya basebeletsi ba dithuso ba bolailweng dinageng tse tlhasetsweng ke dintwa e nyolohile ngwagola tlalao ke gore bogolo ba bolailwe ditlhaselong tsa di-drone ke basebeletsi ba 97 ba bolailweng go ntshwa dikotsi kapa go kwetelwa ngwagola papisong le ba 83 ka 2024. Mongwadi kakaretso wa UN Antonio Guterres o re sekgatlha sena sa ditlhaselo tsa basebeletsi ba dithuso se a ngongoregisa a ipiletsa go dinaga go nka dikgato kgatlhanong le ba molato go tsona. Ka Tlhakubele ditlhaselo tsa di-drone di ile tsa ruthutha Goma DRC moo batho ba bararo go aga mosebeletsi wa thuso wa fora ba ileng ba bolawa ha Sudan le Ukraine makolo ya dithuso a ile a hlaselwa ka magetlo. Ho tse ding lekgotla la matšhaba la ditlolo tsa molao ICC le solotse dikotlo tse ntšha tse mmuso wa Amerika o di fileng baetapele ba lona le bile le re sena ke tlhaselo boipusong ba lona ba boahlodi. Dikotlo tsena di tobisitswe go presidente ya ICC Tomoko Akane le agente e kgolo ya lekgotla Abdoulaye Seye mo di ba thibelang go kena America le go sebedisa ditsi tsa ditšhelete tsa America. A bua ka marapatlaletso ena presidente ya ICC Akane o itse
ha ba tshetse mosebetsing wa bona ibile ba se ba lukisitse dikgato sa ho sireletsa le gotla le hlokomedisitse hore ho tshosa di siritsa lona tsa boahludi ho fasahetse ibile ho pehatsa maiso yohle ya melao ya matshaba tlokotsing America e qosa le gotla lena le the hack na henga ya Netherlands ka ho tlola medi ya lona ya tshebetso le ho sebetsa sepolitiki Washington e tlalehwa e lebisitse dikotlo ho bahlodi ba robongo mmoho le batshwetsisi ba ka sehlohong ba ICC ha letona la matjhabeng la naha eo Marco Rubio le bontsha hore le tlilo kenya kgatello ho ditho hore dikgao tse ho tshehetsa lekgotla lena re phetela ka tsa boemo ba lehodimo lehodimo le hlakile ka maru a melatsitsi ho abata hoseng hona ka moya o fukang o le bobebe ho hlaha leboya ho ka lebellwa hore le dule le hlakile ka maru a melatsitsi ho futhumale empa ho be mahareng ho isa ho phola dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le mahareng ho hlaha leboya bophirima momamedi ditaba di fella mona mamela tsa senyesemane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora

0: mamedi metsotso e mašome a mabedi a metso e mehlano re furaletse hora ya bosupa. Ke leboga tebelelo jaaneng ka ditaba tsena tseo a re baletseng tsona tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka morago hora ya bosupa. Ke leboge re ile mogabodi he moamedi jwa lekgetso la pele le wena ka lenaneo lena la thaga meso go seng gona. Ke ne re le mane moo jwale he moamedi Lesotho le amogelang diente tsa lefu lena la tlhako le molomo. Jwale he moamedi, re ile ditabeng mona le thekisong e le ga re ne re o fa letona e sedibe motshoborwane gore na o beile ditaba jwang. Ga re ke re utlwa tonagolo Matekane he moamedi gore na ena o beile dintlha dife ga a bua ka ditaba tsena tsa kamogelo ya thepa ena yeo go tweng e tlotla e thusa naga ya Lesotho gagolo-golo ntlheng ya go thibela lefu lena la tlhako le molomo. Ga ga ditaba tse dinge moamedi tse tlhalositsweng ka gare go ditaba tsena ke gore diente tsena ke magothodi a ka bang legolo la dikete ka moya o leng ka teng. Ke legolo la dikete le tlatla le thusa go tswa mmusong wa Botswana. Mme magothodi ana he moamedi jwale a tlease a le teng ka go naga ya Lesotho ga a tlotla a sebetsa. Mme tonagolo o supile taba ya gore e tlile o leboga gagolo mmuso wa Botswana ka tshietso ena gagolo. Ke pontsho ya botlhokwa e moamedi ya dikamano bonngwe setswalele tshebedišano mmogo dipakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa. Ga ba tlhalosa moamedi taba ya gore diphoofolo ke tsona tseo e leng tsa botlhokwa gagologolo ga utlwa tabeng ya boiphediso nageng ya Lesotho go malapa a mangata a teng ka go naga ya Lesotho ka mona. Mme ga diphoofolo motlhomong ya moamedi di na le bothata bona bona ba bokulo ba tlhako le molomo go ba le mathata a mangata tabeng ya boiphediso ba Basotho bokulong bono ba diphoofolo. Ga re ke re utlwa ditaba sa gae ka botlalo momameng. Mamedi re ha e utlwa lata setjena fela re tle re fete fela se wa se tlhalosetseng ke yona taba eno ya gore go botlhokwa gagolo tabeng ya boiphedisokelo ka ke sekentse se akaretse gobane ke bona di mabone a kang supisa gore e tlase gagolo. Mme he moamedi, ga ka ditaba tse dintsi wa di supileng he moamedi, o itse tshietso ena ya Botswana e tla thusa Lesotho gagolo-golo tabeng ena ya lefu lena la tlhako le molomo. Mme gape-gape he moamedi o boetse a re o tshietso ena he moamedi fana ka molaetsa o maatla wa ditaba tsa bonngwe go maAforika kapa go Aforika ka kakaretso. Jalo ka ke tlhalositse he moamedi, ditaba tsena ditsena di tla tsena e le ga naga ya Lesotho e sa tswa gutla nageng ya Botswana, ga naga ya Botswana yone e ne tlile nageng ya Lesotho selemong se fetileng. Mme sena se bolela gore he moamedi, tshedišano mmogo pakeng tsa dinaga tsena tse pedi ntse boetse gape e tswela pele. Mme ditaba tsena di boetse gape di tla nakong eo naga ya Lesotho kapa dinaga tsena tsa SADC di tswang mokeng wa tsona wane o neng o tshwaretswe Durban mane. Mme momamedi, ke sona seo he ditaba kapa ke tseo dintsa ditaba tseo he moamedi di tlileng di leng teng ka gare go naga ka kwano tsena tsa go thusa lefung lena la tlhako le molomo. Maparamente a mangata he momamedi a ile a ema a botsa dipotso a etsa ditshisinyo go tloga selemo se e fetileng ka gare go lekgotla la setšhaba mabapi le lefu lena la tlhako le molomo. Leo momamedi ka nnang ya bajwa lehethagololo e tla ba teng ga magothodi a dikete tse legolo a se a le teng gobane taba ena e ne e bonagala jwale e etsa gore malapa a mangata a kikitlele ka gobane jwale a swelelwa ke diphoofolo. Mme jalo ka ke tlhalosa, maparamente a mangata a ile a tlhabua ka yona a etsa ditshisinyo a ema ka dipotso gore matona a arabele le nakong eo letona la temo e ne santsane e le monghadithabo Mofosi pele e ba letona Sedibe Motshoborwane ka gare go ofisi ena. Mamedi, ga re ke re di shebe gore na e be le tla laolega le ke le kokobele lefu lena la tlhako le molomo kapa tšhe. Ge kena nakong e e rekilweng jwale he momamedi, ga re le mothating ona metsotso e masome a mararo ka morago gora ya bosupa. Mme ga re le mona ge lokela gore re tle ka mona ka Alliance Insurance re rekise momamedi ka le ka magathekiso re tla boela re tswela pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona. Mme momamedi, e re ke o beele seding fela gore ga ke gutlwa mona re tlo bua ka bangodi ba makala. Bangodi ba bao e leng ba makala a mmuso, re tlotla re bua ka ditaba tsa bona, re qotsa melao, re sheba ba bangwe ba bona he momamedi dinako tsa bona di fitlha pheletsong ba entseng ga ba etsang ke tse dintsa ditaba tseo re tlatla re di lekola gang ga re gutla thekisong mona. Ga re rekise re tla gutla.
1: Diketso go etsa hetseng
2: ke kgathetse matu. Ke kgathetse ke o dula ke mo fa monyetla le o mamela ga nthetsana ko ena ka o fela.
1: Mang monyetla wa eng sefanka le tsabane gape mmanyo
2: eya mogotsi ene se ke batla di-force.
1: Ao mogotsi le se lena le nako e telele gaka
2: ke re ke kgathetse mmatumo monneno ga santhata
1: se ka tsho jalo tlhe mogotsi na o kile wa leka tlhabololo bonyane
2: e tugoko mogotsi mekoloteng ke metse ke ntlo le koloi sekolo le dijo ke tla nka ka etšheleteo lefa motlhabule
1: o kile wa leka lines lega
2: ae empa ke diagente mono mogotsi e seng tlhabololo ya maikutlo
1: jotlhe ga o tsebe alliance e lefelela banyalane tlhabolo
2: ne ke sa tsebe e re ke lo baleka
3: na diketso le sefanka ba tla fela banke lewala tlhabollo kapa e tla ba ke o gaowa ga lenyalo la bona imamelele gape kgaolo e e tlhatlhamang ya molao o teng dipalegutshwe tse e tlabololang go tswa go alliance legal. Alliance legal, thebe ya basotho.
4: All right.
3: Diketso mollo o ne a nyetswe ka molao. Molekane wa he o ne a mo tlhekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le go bonwa ka hara lekgotlale. Ka lehlonolo ke setho sa Alliance Legal, o na le mmueledi wa molao ya ileng a mo thusa le o mo tataisa ka tsohle.
5: Diketso mollo, ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueledi wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
2: Ke a leboha ka wa batoka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba go tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
5: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
2: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri. Ke bomputi.
3: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le hana sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya basotho.
2: Bana beso. Ha ka mpa ba buti o tla nna ntse o hlokomela bana. Mojimo. E ka ba hana tsa ka ntlo. E ka ba Alliance Legal e tla ntse o isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
6: Tumela medicate. Re a o amohela Alliance Legal.
2: Ke a leboha. Ke tlo kopa thuso ka agent.
6: Re a leboha ha o re etetse medicate. E ka ba nka o thusa jwang ka jeno?
2: Hai, he a buti ane ha o bona hale ka ho tla loka. Annete ke tlo kopa thuso ka o tswela pele ka divorce.
6: Ke a utlwisisa mme, ke maswabi hore ebe tlhabollo ha e ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle-hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e ya phethahala.
2: Ke a leboha hle mme, annete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
6: O sebakeng se nepahetseng mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng. Mediketso, molao o teng.
3: Diketso o nkile qeto, tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana gente e tla tseba o sebetsa ditaba tsa hae le bana. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya basotho.
2: Modimo wa ka, ke a leboha ka monyetlona. Ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka.
7: Ke a le amohela baheso. Sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo. Moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona. Ka hona, re phuthuloheng. Re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano. Mediketso, nna o ka qala ditaba tsa gago.
2: Jo bana besong, e ka ba ke qala ke he ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng.
7: Mang ntate Sefanka?
4: E nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
2: Ga ke o etseletse ke nnete tlhabutle Sefanka, a ko nne o bue nnete.
7: E tshwara mo e tshwaraganyane ntate Sefanka. Go bonaela maikutlo a ntse a le godimo le kgotsa e se e fokola matlhokogeng a mabedi.
2: Nna ke sa kgone ke tlhoko go gona le wena Sefanka, ke tla kgotsofala.
4: Ga e tlo e tsala ntho eno e naganang ausi wa nkutlwa.
2: O modimo, ga ke bone ka re tloloka go betere ke ikaroganele ka kgotso. Ga e ba le tlhabololo e re tlhotse magetlo a o ka o fela go sethagolo.
3: Go bonagala diketso a se a qetile le maikutlo a gae. Go ya ka ena, tlhalano e tla ba tharollo. Na o tla fumana agente e tla mo emela gantle legotleng? Imamelele gape kgaolo e e tlhatlhamang ya molao o teng. Dipalegutshwe tse e tlabololang go tswa go Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.

0: Halleluja.
1: Hit.
0: Ja. Ja. Bona hey, ke bona. Anna. Ka ba ka bona hantle le mahlomo.
1: Bona bona ihle bo ka thutswe hantle mona wa tsana iso. Hey. Ho bo sina ke ona hantle.
0: Hey. A tsoa mona. Fusi. Mhm. Ko re bana ba bang ba etse ka bana ba bang ha ba sebetse. Ha bo hlale ho ha.
1: Hey, e mona. Uya ga na bona.
0: Mona. Ha se ke bi mona.
1: Kebi
0: bona fela le fulena na le tsamaile ka magethe ya jwa. Le bo me bana ba tshela nna. Ba etshela. Ke re ba etshela. Ha ba tshwane le bana ba o sheba dina ke mona, ha ba ngwathela.
1: Wanda ri pe. Bona se ba ire ka ona le taba, ga di mpa o itshelwa ke mona. Wanda go dira e kona bona.
0: Ho tloga ka di tente di tulo. Mona go mo ile e go.
1: Aiwo.
0: E bo thadi mapa. Anna. Ibe wena mo mo tlhango tshile mo. Ibe le funa go tlaba. A ke sana la ile kulu be fela je. O bone le jola le bitla mo.
1: Ibe ndo.
0: A ka nka se ba dilo go batho ba le bo. Ba le go tshwaua ka le je fela. Ana isu. A go ngata mme le tse se kana se.
1: E wala go do mpura ya. E wala ga di pe mo da. Hai bo wa tlo ba tlo go ka mo gaela mo. Tsa mo bua le kepi mo nna ke yana a tla o thusa ka di policy tsa le pato. E se nna.
0: A tsa mo tsana isi. Mo tsang go patang. Ke nna wa tlo wa itse ba di tsela we.
1: O pata nda. E ora bro zo zo fili le ora bona ke nna a tlo pata. E o go ba mpata o.
2: Paliana le tlisetswa ke Alliance Insurance. Alliance Insurance, always there for Basotho.

0: e ba nna fusi ke wena
1: e ngwana monna o ntse o mpona monna ga ona monna a ka ba tshwaga mogoma jalo ka nna
0: monna ga ga le batama le lekalekale wa tlatla emelela tsimo o le montse
1: ke re ke tlo o tlhaola motlho o mong ke tla fitlhelwa ke monagano wa gore na ke nka eng ke e kopanya le
0: gao monna
1: e ntate lefule ya segobile
0: lefule
1: ya segobile ntate e lenketilemo o le ke setse ka ga dikoloto fela ke geleletse gaka o ko neletse metsi mo ntse ke phoke ngwana mo
0: fusi monna
1: o rata setopo mmaeneng ebile bothata bona bo o tshabega gadi go mathadi ofisi o batla setefikeiti sa ntho e na le yane go montsha mmošhageng go mo tshedisa bogogong gadi ga ke se bone ntho tse ngata ga kalo tse ebileng di leng tuo
0: fusi monna ga ke a leeletse ga re le pitsong le monse e fetileng gore ka ga re na le ba bo rona ba sebetsang South Africa ge batleng policy ya lepato e kgonang gore latela bona ga ba tlhokaleletse gona teng ba nna ebe ga oa tlhakelwa kae
1: teng ke a gopola ke a gopola kopano eno empa
0: ka ba kare go lona batho

0: sala monna o ile hana mo ke ile
1: ha ba tlhola mo sena na o tlhoki ke ke bana
2: sekolo seo yang ho sona mona moshanyana pele o nkarabela wa nkutlwana ke re o tla ntseba gantle a e le gona ka jo
3: koko ka tlong
2: kena
3: kgotso gaitsedi le wena mošhana
2: o keke wa ba wa etsa tsena ka tšhelete ya o sele gale wa nkutlwa e seng ga o sewa ka sebeditse ka thata kan kgotswa tike
4: mangwane empa wena ga okwesise ga o jalo ka batho ba motseng mona ba bua kgotso malome
3: ga itse di le wena motšhana go etsala jang game ya e phame ga kale
2: atikepi ke dikgwedi tse ga go jalo ke shebeleletse ngwane eno a rraga ka tšhelete ya o siwa ka dieta moya ga o phomole ka kgotso ka moga lefula gae ke bona dikorosa ga di kena di sa tswa kena beke le beke mo ka nako eno ngwane eno ga a sebetse le o sebetsa gantle o enka ka tšhelete ona ngwane
4: malome malome kepi ke lekile go tlhalosetsa mmangwane gore mme o ne yana le policy e re fang tšhelete kgwedi le kgwedi nako ya lemo tse pedi fela yena jale gangole
2: utlwa fela dikepi utlwa fela ke mang ya ka o fang tšhelete ya go reka meetekogadi e mekale a dijo kgwedi le kgwedi dilemo tse pedi ka o fela mošhengene yona ona nago ke
3: phousedila butle seweso butle ke abe ke ntse ko thiba ngwane yona o bua nnete
2: nnete abuti o iuga ka nnete
3: ela thola ko jetse ausi wa gago o ile a bula phodisi e tla fa ngwana ga e tšhelete ya gore a iphedise kgwedi e nngwe le nngwe nako a dilemo tse pedi ka o fela ela mme tlala le thuto ga di tsamaye mmo go gang o nkutlwe
2: atikepi kore le wena o so kgotse tabae a kontsetse ke mpate sheleng ya motse ofe e ka etsang jalo
3: butle bogaitsedi butle ke ntse ko thiba theola moya ena e bitswa mosala ke policy e fang ba setseng tšhelete ya go iphedisa e se ke ya re ga o sa tsebe wa jalelela ngwane no wa kgaitsedi ya ka ka bogale ba tao jolo ka ga e ka opelwa ke sephaka gele ema monna ga lefao ya sekolong
5: Okay, Alliance Insurance. Alliance Insurance. Always there for Basum.
6: Pamedi wa Salma sa PCFM ha se mo ho e kudumedise ho hle mo ding le nane o le nala Alliance Insurance. Ka jeno le na he wena mamedi wa ka ke tsebise bo hle he ba ka mo ka hlotse le ribe. O tsereng le na gatlotla ga le hlola ga le mane Shoprite Complex. Wena moholwane wa ka gere booster cover e atametse holona ka moka ha bo dinare me o booster cover wena mamidi wa ka o tla hopola re ko eketsa tshegeletse hodima ye o sontse o ina le yona bohle banang le di policy tsa gale tsa lepato tsa Alliance Insurance lena le tokelo ya hore lona le ye le lo imamella hore na o ka fetola rang kapo ho eketsa tshegeletso ya hao ho booster cover wena mamidi wa ka ko kenya kgomo lejwe ke khothaletsa batjha ho nka molebe ke khothaletsa batho re banke o man funeral plan ena e ntlafaditsweng molemong wa hore batle ba fumane di cashback nakong yeo he ha dilemo tse hlano di feta tseding le tseding wena mamedi wa ka ke a tseba batho ba bangata ba rata ho botsa gona ge go tlwa batho ba fumana cashback he rona se jwa le re kene e sa le re kena bo diodi re kena bo matlama re kena bo tseputswa jwalo jwalo a ka mono ka habo dinare bohle ba nkileng o mang ke nare bohle ba nkileng le tsa bona ke a tseba go di diteng ka mono makaota a teng ngatantate le dilala tsa eso ka mono a ko atamele Shoprite Complex ho tloa motsheare o moholo re tla begele mono hlotse ka moifo wa rona wa booster cover ho tloa mono he wena mamidi wa ka ke fete hape di ofising tsane tsa le High Funerals bothabothe hantle mono ka haro mohao wa Betco re tla begele teng ho sane motsheare mme re tla bentse re booster cover rale wena mamidi wa ka hopola hore hona mohe gatsa male le High Funerals ha re batle o isi ya mora ho bana ha re re o booster cover o kenye tshireletso ka pa o kenye ditshebeletso tsa lepato di kenyeletsa hona mono ha re re o lata mofu o molatelwa hohle ka ha re hona ha tsena tsa sadake o so booster ka o latelwa mofu hona mono o nka nkukele jwalo rale dikila ho sane ke gona bao re ya kena ha ile ha bo dinage re teng ka jeno lena ho tloa motse ya re wena mamidi wa ka ke na le sehlomo na Abdumtuti seo ke ratang hore ba sotho re ke re qoqe sona mme ke tle

0: ke ba bulele sehloa sa rona se re ha o no ka fumana monyetla wena mamedi wa ka wa ho eletsa insurance ya hao e seng alliance fela insurance ya hao empa he o ka eletsa hodima sethala sa alliance le ha o sa buika le bitso la yona ke nyeo o neng o ka lakatsa ba ietsetse setšhaba sa heno ntle le hore fela ba fane ka ditshebeletso tsa ho lefa matshidiso ka nako ke yona potso ya ka wena mamedi wa ka ntle le hore he insuranceng wa tseba hore re lefa matshidiso ka nako ka nepo rona ba alliance insurance ke eng seo o neng o ka lakatsa dikhampani tsa di-insurance ike di ka seetsa hape ka hare ho setšhaba sa heno kapa ka hare ho setšhaba ka kakaretso wena mamedi wa ka ditaba tsena ga o di bitsetse fela ho alliance o di bitsetsa insurance ya gago empa he ka lebaka la gore ke sethala sa alliance ge ba buletse le bona fela o seke a bua ka mabitso a bona a o ka bua ka lehae o ka bua ka alliance le ba amanang le rona fela he wena mamedi wa ka ke seo sethala le wena o na le tokelo gore o koeletse ge ke go utlwa wa gele molangwana gago le wena ga e ne e ba o ka fumana monyetla o jalo o kwaeme ka pela bona gona re a o bulela wena mamedi wa ka e re re ba utlwa timtutse
1: 21 21 99 56 kapa plus 2 66 5 9 9 56 o ka romela molaetsa nomorong ena ya WhatsApp he mo amedi ya 62009956 62009956 o eletsa insurance ya hao jwang he mo amedi le ha o sa bolele lebitso la yona ka kotlolo empa ha o bua ka lehae kapa alliance sitting ha ona bothata o ka eletsa ka o reng he mo amedi
0: 21 99 56 kapa plus 2 66 5 9 9 56 ho latela ditshebeletso tsa rona ha dikopo tsa hao kapo kopo ya hao e ba ha ditokomane di bonahala di feletse ho latela hore na tshebetso ya rona e tsamaya jwang ho kopa matshidiso ho bobebe a timtutse o boloka nomoro ena ya rona ya 62005600 ke ya WhatsApp mentse ke kgothaletsa hore le ba ka ratang ho e testa hona re tjena fela ba ka e testa ba gukela hona mona ho nna e be se ba re eletsa hore a re leletsa hore le etse tjena ke testile nomoro ena ha ntse ba kena sehlohong sena sa rona 62005600 ke nomoro ya rona ya WhatsApp o kenya kopo ya hao ya matshidiso ka WhatsApp kapa o ka sheba boemo ba hao ba policy hona jwale ka WhatsApp wena mamidi wa ka ditaba tsena abdimututsi di etsa hore batho ba bang ba ka tloa o fumana hore o re ke batla ho letsetsa alliance insurance mme ke emetse hore e be hora ya borobedi ka nna ba ba so bula re na le 12 free re butse o tloa hoseng kwana horeng ya botshelela ho fihlella hora ya leshome ka shwalane e tla be le hona ha re kwala 12 free eno ya rona nako ena kaofela beke ena bu wena mamedi wa ka jwale ke moo hekereng bohle ba tsebang hore o batla ho etsa kopo ya matshidiso o batla ho sheba rona policy ya ho ntse le fa hantle o kae kapa kae o ka rona ha kapa o Gauteng o Cape Town ho ba ka bang ba mametse ka marangrang wena mamedi wa ka o tseba hore o soka wa romela molaetsa wa WhatsApp ho 62005600 ya ba o sheba dintlha tsa hao hona mono o ka kenya kopo ya matshidiso o ka sheba hore na policy ya ho ntse le fa hantle o ka sheba hore na ha o mora o ka mekoloto o boetse o ka botsa dipotso tsohle tseo ka kgahlwang ko di botsa batho ba bangata ba rata ho etsa di-voice note ha re kgothaletse hore o etse voice note re kgothaletsa hore fela ha o ka romela molaetsa wa re fela hi e tla o hlahisetsa lethathamo mme lethathamo leo wena o se o tla kgetha rona o batla gore o thuse jwang le ha o ba o batla ho booster cover ya hao o batla ho kenya kgomo o batla ho kenya lejo o batla ho kenya nkukela ke kgothaletsa batho ba bangata gore ba qalelle ho etsa letsete tlasa tshireletso ya bona ya mpatisheleng ya alliance rona ba alliance insurance re se re buletse hore policy efe kapa efe e kening up dimtutse gore na ke ao mang gore na ke a lehae o tle fela gore ke batla ho qalella ho etsa letsete hodima policy ena ya kae ga o dumela e le hore o ka tseba gore ditaba tseo o dietse neng kapa neng. Le ha o ntse o le ha e mono romela WhatsApp, ditaba tsena di ka phethahala ka mo wena o ratang ka teng. Jwale o ka kenya letsete le teng hape go tloga ka legolo la malodi ntse o ntsha kgwedi le kgwedi godima seabo seo se ntse o se lefa. E mong a ka ga e kgona, nna ke batla o tlise ya mokgatlho. Ke a tseba gore sentse re ya nakong yane ya mekgatlho eo re sentse re itukisa. Gona jale jena ga o qala o futhumela ntate, re a re habile mafelong a selemo. Mme o tla bona kgwedi tsena di mathile gona go jale ge sentse re rona ba Alliance Insurance ra o etla wena mmamedi wa ka. Ga e qeta o kena eo ya letsete eo ya mokgatlho se o tle ka o fela e tsetele dilemo tse tlhano go tloga gona jale o tla bua ntho e nngwe wena mmamedi wa ka. Jale o boele gape o kene go rona mona gore ke batla gore ke ntlafatse policy ena yaka le mpheo mang ena e ntšha. Dilemo tse tlhano go tloga gona jale o tla boja cashback. Ke go utlwa gona e monate jwa e fedile nako yane ya batho ya gore he ge lefa go ya go ile di-insurance-eng e fedile tututu ga nka utlwa motho a ntse a re ge lefa go ya go ile o tseba gore ga a mamele PC FM. Ga o ka utlwa ntse a tsholwalo ebile ga a latele Alliance Insurance
1: e le gore sena se bolela gore ga ebe go sena letho le etsagetseng ka moga dilemo tsena tse tlhano o fumana tšhelete ya gae
0: le ga o ntse o etsaetse letho ga fela ntse a le teng setho sa setlho ntse se phela cashback ya gae ya kena. Ona o ka hlokala ba ka tlase ka monana cashback ya kena wena molwana ka ho thina o tlime ka patshe ha ke sa batla motho a ntsage ha he nice a le kelefa wena tloho Alliance Insurance o re ke batla hore na nka tseba ho fumana cashback jwa jwa le batla ho bontsha ga ha re lokise ge etse tjena le tjena le tjena le tjena booster cover ya ha ha hona motho yo re batlang hore dilemo tse hlano ho tloha hona tjena abantsa re na se jwa le kelefa Alliance Insurance mo o bua ka baba. Rona ba Alliance Insurance ga tseba gore insurance e mamelwang ke ba bang ke mo gona gareng le gona tjena. Ga o ka ba le monyetla wa go kweletse insurance ya gago ebe ke eng se o ka ba eletsang gore ba setse ke rona fela re fanang ka sethala sa gore mosotho e mong le mong a ipuele maikutlo a gae mme rona re a nke mofao jwale re a lekola rona rona re ka ikaga ka ona jwang.
1: 2121 9956 kapa plus 266 599 56 mo mamedi kena ha re ke rukwa rona boeletsi bo ka wa fanang ka bona na ke bo fe 2121 9956 ka pa plus 266 599 56 ke tsona di mo go tse o ka kena ka tsona ka WhatsApp o sebedi 6200 9956 wa eletsa re ntse re le ka mona ka Alliance Insurance ha ne re tswela pele nda
0: ke a le bona molwana wa ka ke ne ke le mane mo kereng o ka etsa kopo ya hao ya matshidiso ka WhatsApp bona wena mamedi wa ka ha o etsa kopo ya hao ya matshidiso ka WhatsApp etsa bonnete ba hore o nkile dinepe tse hlakileng ha e ba o nka di original tsa dikopi tseo tsa hao o di nke di le jwalo o shoote jwalo ka fono ya hao kapa o ka re e mong a haufi le wena a fono e batlang e le bohlajana e ntshang dinepe tse hlwekileng a o nkele death certificate ya mofu wa hao a o nkele lengolo la mmoshara e be neneng o nka ID ya hao ha e ba ID ya mofu ha ya ka yang kwa le yona o bo se o nka snepe ona mono e be neneng wena mamedi wa ka ha e ba lefuki la kotsi o bo se o nka ripoto yane ya sepolisa kapo postmortem report ho tswa hore na ditaba di eme jwang ha e ba neneng eo a hlokaetseng ke molekane o bo se o nka lengolo lane la lenyalo ba bang bana le di-certificate tsa ntse kgolohadi ba bang bana le mangolo a dikgomo ba bang jwalo jwalo go latela gona malapa a ile a sebetsa ditaba jwang nakong ya lenyalo empa mo e bang ga ona letho lelapa letlele lokise lengole lengolo mono ba pake le ise moreneng ba tempe e ba jwale ge o tlang ka lona lengolo le e ba ge re tlhoka bonnete ba gore o na le polokelo ya bankeng o ba le ntho e bitswang ka gore ke bank confirmation le yona wena mamedi wa ka o e nka senepe mono he ditaba tsa go di a tlhaka bao e ka bang ga bana diakhaonto tsa bankeng ga jale re santsane ga tle a go lefa matshidiso ka mpesa fela o se o bua le bano ba gaeno ba mpesa gore ela nyollang limiti ya ka ke tlo fumana matshidiso a mpatešheleng yaka jwale he wena mamedi wa ka o tsebe gore ditaba tsa gago di a tsamaya jwale o di nka dinepe tseno tsa gago gantle tse tlhakileng wa di romela mo e bang ke dikopi wena mamedi wa ka e tsa bonnete ba gore ke dikopi tse certifiedweng tsa bonnete ba gore yeo re nga go romela dikopi tseo he o sa a di tlapantshitse e le gore dintho tsa gago di tsamaye gantle o tla nne o be le yona death certificate lengolo la mmoshaga lengolo la kapa ID ya gago wena mamedi wa ka ela tlhoko batho ba bangwe tseba dimotutse ga ba e le tlhoko gagolo mafung a dikotsi gore na death certificate e ngotswe jwang jale ke yone ntho e re ratang o tle re e tsebise batho gore o shebe gona death certificate ya gago ga e ba lefuki la kotsi e tlhe e tlhagisitse gore lefuki la kotsi o se ka fumana engwe tsi ntho yeo e leng gore insurance ya e fitlha a she mafu a dikotsi ga angwelwe tsena ba tla go ruta le bona banong ba lefapha la tsa lehae ba etsang di-death certificate wa ba jwetsa gore ke lefula ya kotsi jale ba tla go jetsa gona o tle leng leng leng leng mme ditaba tsa gago di tla sebetseya gantle e le gore ga o fitlha gore ke lefula ya kotsi e be neneng re bona fela death certificate ga re tlhokile gore go re bona death certificate ena re bona gore motho ona ke lefula ya kotsi ga se re bona report ya sepolesa jale taba tsa rona di a feta kapa go bona postmortem report mo e bang go sebeditswe jalo ka go sebediswa postmortem report wena mamedi wa ka e nngwe gape e monate ke gore ga o etsa kopo ya gago ya matshediswa ka WhatsApp Alliance go na le molaetsa o gokelang wena gang-gang ga o ntse o kenya dintlha tsena tsa gago e tla o jetsa gore kenya gona kenya gona ga o qeta o di romelela e tla re ra leboa morekisi kapo mothusi wa rona ka kwano go tsa bosebeletsi o tla gotlela go wena hang-hang mme wena mamedi wa ka ke a o tshepisa ba gotlela go wena hang-hang mme ba o tlhalosetsa gore ae re amoetse kopo ya gago ya matshediso e re re qalelele go e sebetsa mme he mo e ka bang go na le tse morago ba tla o tlhalosetsa gore o shota ka gona le gona le gona ka gona ga re tlo qala go e sebetsa gona jale re tla e sebetsa ga ditokomane tse jalo di se di le teng e ba jalo o itswelela pele jalo wena mamedi wa ka jale ga nako e le tsena wena mamedi gopola ga o ne o ka ba le monyetla gore o eletse insurance ya gago o ne o ka wa eletsa insurance ya gago ka tsela ya mofuta ofe o ne o ka reng wena mamedi wa ka ga o eletsa insurance ya gago ke na re ke re utlwe maikutlo a gago ditaba tsena wena mamedi wa ka tseba di molemong wa gago ditaba tsena di molemong wa setšhaba sa heno ditaba tsena di molemong wa heno wa heno yeo e kabang ya nagana monyetla wa o kena kwano PCFM e seka ya re ga re sala re tswile wena mamedi wa ka e be re gona goreng hei wa tseba ko gona ke naganang gore na nkabe ke itseng
1: mamedi ke enano morenyana ya 2121-9956 kapa plus 266-599-56 o ka eletsa ka moe o leng ka teng sena ntate foko momamedi ke enwa phese dumela
2: ela dumela sebodise moeng le moeti wa gago
1: kgotsa mme
2: a ikokobetsa ntate keletso ya ka go lona go fitlha moo motho o ka kenang insurance ke la ka ba letlhatsipa ke la ka e kenang alliance dilemo tse ngata se fetang leshome ke tshepagalela alliance ya ba ke felelwa ke mosebetsi ya ba ya collapse ke wile fela jalo gobane ke ga ka mpalatlhe ba boemo bo ka nnete bobobobo kore ke se ke tshaba le go ya banele a ke tlha ke sa sebetse sentse ke itseba kere ke la ka felelwa ke mosebetsi ke tshepaletse alliance ka dilemo ke patala gantle kgwedi le kgwedi ke sena mofu ke sena letho yaba ke awa yaba ka mogao mono ke tlo tlhaelwa ke mafu yaba ke tlhaga ke sena insurance ke senang ke yona mokeletso yaka bokamedi gabe ke boishebe ke a leboa se ke go kgona sotse
0: ee ore re e sebetse ka tsela e jwang kore mona ke batla o tlhoe otle gore na re e sebetse jwang ke a utlwa gore ore o dila latlhegela
2: ke ne ke re leke le shebe gore leke le shebe setlhola se ile sa naga setho se tenana se entse ga o felelwa ke mosebetsi a ko atamele alliance mona motlhomo re tla o fa kgwedi tse tsheletseng o ntse o batla mosebetsi pele nye ya gago e ka collapse ya ba o wile bua ya leboa
0: semoge o ke eneng go nwa seo dintate ore o ile a felelwa ke mosebetsi jale o ne o kene gale ke a utlwisisang gone gona jale tsena o mang funeral plan e na e ntlafaditsweng o se o katla ga o felelwa ke mosebetsi go sireleditse ga o katho o fokoditswe mosebetsing o tle le lengwalo le ne la gao la gore ke fokoditswe mosebetsing e ka setana le mapensionara wa tseba mapensionara abdi modutsi batlanka le bona bana ba ka ntle o atla fela alliance ya batho ba eso go tloa kgweding ena e tlang ke tlabise ke le gae go tla bosontse o sebetswa dintho tsa kamane dipensioneng jale ka nako engwe ba bangwe ba nka nako ga kere gagolo o tla fumana batlhankeng gangata go na le nakonyana e bang teng o bolela ditaba tseno ka o fela jale alliance e dula fatshe le wena ya o tlhalosetsa gore re tla go fa nako e kae empa bakeng sa batho ba reng nna ke fokoditswe mosebetsing ka nnete kgwedi tse tharo tsona ke a tseba gore o di fumane gang-gang o itlela le lengwalo leno la gago taba tsa gago di tsamaya gantle ka tsela e tshwanang le motho ya reng go tlhokaetse setho sa setlhogo godima policy ena yaka o fua selemo ka o fela
1: re re ke reng ke mong ke enwa pc dumela
3: eyanade
1: Olo kile na de kene tena de foko uno so kene uyo na fela a go ithetse thetse
3: ke lo bona ya na ke be ke petela ka yona ke ba hoteletsa go banke matsetu di ma policy tse o tsa bo
0: ha o nkile letsetu di ma policy yo ya hao wa utlwa go le ha mosebetsi o fela ofisa gore ke kopa ho claim letsetelaka ka go lwana engwe ke ne ke a gagelle pele nyana ile go se a bo sa ka setswele pele bana tsa fumana go emong ka nto fellwa ke mosebetsi jwa lo ihle ditaba ha di a tsa male hantle mosebetsing a se go fukuditswe ha ke re ke ba gotheletsa gore ba ne ba gele letsetletsetla gona le qala ka legolo tsetela dimo tse hlanetse le shomela metse mehlano tse le shomela jwa lo jwa ke emisa mona abding tweet 800 10888 ke nomoro eo ba ka geletsetsang ba hlaba re hlaba malotsana gona ba alliance insurance insurance e mamelwang ke tseding ha go lokwana PCFM 800 10888 ke nomoro ka geletsetsang re botsi utlwa ho renya botshelela ho fihlella ho renya le 10 ka shwalane wena mamidi wa ka le bitsela ka ke makhosi ke public foko ke nka ka mona wa semenana ke masesebalo wa dibonosotho ke le swana le molemo ha reng he ge a le ribe gona re tla begele ka mono motse ya room holo ka hlotse ho sane re tla begele ha bodikila mono bedco wena mamidi wa ka holo kile moholano wa ka
1: ke le bula ha holo felana de foko ere mo mamidi ha ho le tsena he re tswela pele ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona ho seng bona empa pele ho mo mamedi re tle ke tswele mona fela tswele re tle re tsebe gore re hatele pele le wena ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona
4: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo
5: PCFM your pulse our beat
6: You hear some moments coming, others are smaller. It's the people, the effort, the joy. And together, these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
7: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter? Dress in your best vintage inspired outfit. Dance to a vintage song of your choice. Record your video. Send your video to 62513387. That's 62513387. The top three videos win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights.
8: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mamedire hatela pele he ha gele me tsunyene me hlano re furalese hora ya bo robedi ntse mametse PCFM lenane o lona ke thahamiso your pulse our beat memo mamedi ha ntse mametse thahamiso tsena jolo ka ke hlalositse re hatela pele ka ditaba tsa rona tse o ge o tshwaretseng tsona ho seng hona ha holo holo he mo mamedi re sheba ditaba tsena tse amanang le bangodi ba makala mo mamedi se hlong sena se bogekenang ho sona thea tsebe ka kelo hloko gobane maikutlo a hao go tla kena se hlong sena a bohlokwa haholo ge ke re buisane le wena ge shebe ditaba tsena tse amanang le bangodi ba makala a mmuso mamedi taba e hleng e leng teng ke ye ka sehlohong ke ya hore na fela bangodi ba phetha mosebetsi wa boikarabelo wa mmuso o ba tshepetsweng hore ba tle ba o etse kapa tjhe mme hemo mamedi karabo eo o tlatla o fana ka yona hemo mamedi ha re sentse re tswela pele ka lenaneo lena la thameso kwano ho seng hona hore na mosebetsi oo wa bangodi o fela o phethagala ka tsela e hleng e hlakileng ge re pele hemo mamedi re ke re thantshise fela ditaba sa rona kapa hona ho etsa kaletsa ka hore nakong e fetileng bangodi ba ne ba kgethwa ka mokgwa ona ona wa sepolotiki ka hore ho thwe fela jwale ha party e itseng e busa e ba bangodi ba tla shebwa ka gare go diphati tsona tseno mme maikutlo ala na ba teng le nakong ya tlhophobotšha gore ka re bangodi ba ka kgethwa go ipapisitswe le meritocracy kapa botsebi ba bona bokgoni ba bona le tsebo eo ba nang le yona e le bangodi ba makala fela taba ko gena taba e fela e sebetsa ka tsela e nepagetseng batho ba etsa mosebetsi o ba o tshepetsweng gobane mosebetsi ona wa bangodi ke ona o tlhaloswang e le wa mantlha ka go fetisisa ho phethahatsa mosebetsi wa mmuso matona wa bona ke ho ganna ditaba tsa dipolotiki kapa ho ganna leano la sepolotiki fela ka kotlolo mosebetsi o matsohong a bangodi hore ho tle ho phethahale re re tlala ditaba tsa rona he mohammed ka hore ha tonakgolo ya lesotho tonakgolo ntso kwane matekane a ne a hlapantshwa he mohammed ka mphalane selemong sa 2024 o ne a tshepise mo waneng a supa fela hore mmuso o motjha ha o kena tshepisong tjena o tshepisa taba e hleng e hlakileng tabeng ya boikarabelo tshebetso ponaletso le phano ya ditshebeletso go setšhaba ga ga boitlamo bo bong bo a ileng a bo hlaisa e ne e be he moamedi gore go tle go lokiswe go tekenwa gwa dikonteraka tsa tshebetso le bangodi ba makala mme nakong eo o ne a tlhalosa gore taba eo e etsagale nakong ya matsatsi a 30 mme dikonteraka tseo di etswe gore setšhaba se kgone gore se tle se di fumane empa jwale he moamedi re mona moo jwale re segeleng selemong sena se sa 2026 go tloa ka selemo sane sa 2022 moo tlhaloso e ne e be taba ya gore he moamedi taba ena e tla fela e phethagale ka tsela eo e rerilweng ka teng tlhaloso e nngwe e o rileng ga e fumana ke ya gore ee bangodi ba tlhile ba tekenne dikonteraka e le bangodi ba makala fela jwale he moamedi potso e tlheng e leng teng ke ya gore na bangodi ba makala ba fela ba phethagatsa tshepiso yeo tonakgolo a neng a tlile a tsepamisitse maikutlo tlasa yona ga re ke re shebe gore na he momamedi gantle ga re bua ka mongodi wa lekala re bua ka mang mongodi wa lekala re bua ka PS ka bokhutshwanyane e leng principal secretary ke e mongwe wa diofisiri tse phagameng ka go fetisisa ka gare go tsamaiso ya mmuso ha letona le fana ka boetapele ba dipolotiki mongodi ya ka sehlohong yeo e leng mongodi wa lekala ena o ikarabelela tabeng ya tsamaiso le phethagatso ya mosebetsi wa lekala mme molao wa motheo wa lesotho ya momamedi ga re sheba karolong ya 96 e tlhalosa gore moo letona le ikarabelelang lefapheng la mmuso letona le fana ka tataiso le taolo e akaretsang athe lefapha le sebetsang haholoholo jwale le tlasa letona kapa taolo ya letona ke mongodi ya ka sehlohong kapa mongodi wa lekala ke ena ya tla bona gore phethagatso e ba teng e le gore mosebetsi o mongata he momamedi o boemong ba mongodi wa lekala ka mantswe e a tlheng a tlakileng a totobetseng a bonolo letona le etelela pele letlhakore la sepolotiki mongodi ena o etelela pele tsamaiso le phethagatso e le gore ga kalokalo hemoamedi taba ya phethagatso ga se ye o ka wa e jagisang letona ka kotlologo le ga e le gore ke ena ya tlileng a leng teng wa ga e ko o sheba fela go etelela pele tsamaiso letlhakoreng la dipolotiki boemong boo empa phethagatso le tsamaiso di matsogong a mongodi wa lekala. Molao gantle o reng hemoamedi ditabeng tsona tsheetsa bangwedi ba makala momamedi ga re sheba Public Service Act ya 2005 karolo ya lesome le metso e meraro yona eno ya Public Service Act 2005 e fana ka mesebetsi e tlileng e tlakileng ya gore na mongodi wa lekala mosebetsi wa gae na ke ofeng. Ga re e bala hemoamedi e tlhalosa ka mantswe ya bonolo a tlileng a tlakileng gore mongodi wa lekala mosebetsi wa gae ke go tataisa o fana ka sepheo maano melawana ya tshebetso le maano go fitlhelela gore na sepheo seo lekala le batlang gore le se fitlhele na ke lefeng mme sena se lokela go etswa he moamedi go latela konteraka ya tshebetso e le gore motho ga a sebetsa a tataisa lekala a fana ka sepheo ka maano melawana ya tshebetso le maano gore na a lokela gore a fitlhele sepheo sefe sa lekala ditaba tsena ka ofela di etsa galatla sa konteraka gape-gape he moamedi mosebetsi o mongwe ke go laola tshebetso ya basebetsi mongodi wa lekala o lokela go dumelelana le basebetsi bao a ba okametseng ka merego ya bona he moamedi ya mesebetsi mme a shebe gore na ba phetha mosebetsi yeo ena a ba fileng ona e le gore mongodi wa lekala ga a fanne ka ditaelo o lokela gore a di ise gore na ditaelo tseo tse a fanneng ka tsona di fela di phethagala kapa tšhe gape-gape ntlha e nngwe e o eleng ya boraro ke go phethagatsa maano a mmuso mongodi wa lekala o thusa gore go tle go qale le maano a tlileng a tlakileng go tlhophisa maano ao go a kenya tshebetsong le go netefatsa gore maano ao a mmuso a fela a phethagala ntlha ya bone mo mamedi ke go netefatsa gore phano ya ditshebeletso e fela e ya setšhabeng mongodi ya ka sehlomo kapa mongodi wa lekala o fana ka boikarabelo kapa o na le boikarabelo ba go netefatsa gore ditshebeletso tsa lekala di fuwa setšhaba ka tsela e lokeletseng kapa e nepagetseng e le gore ga e sa etsagale jalo e sa tla ke ebe mongodi ya jalo ga a etse mosebetsi wa gae ka gona ga e ba setšhaba se fumana ditshebeletso tse e loketseng potso e lokela e le e ka botswang ya mongwamedi ke gore na setšhaba se fela se kgotsofetse kapa ga se a kgotsofala na mokgwa wa tsamaiso ya lekala o sebetsa jwang ga e le gantle mme ge momamedi ga re shebe melao e meng gape e laolang taba tsena tse amanang le di-performance e leng performance contracts mona ge momamedi re ka sheba Public Service Regulation 2008 o ka kena maranda mona ge momamedi re ne re shebe ditaba tsena le wena Public Service Regulation 2008 le tsona he momamedi di-regulations se tsena di fana ka sepheo le motheo wa tsamaiso ya tshebetso ya basebetsi ba mmuso regulation 84 e fana ka gore he momamedi diofisiri tse maemong a grade I le go ya godimo di kene dikonterakeng tsa tshebetso le batsamaisi ba tsona regulation 85 yona e tlhoka gore makala le mafapha a mmuso a be le merero ya selemo sa tshebetso e le gore lekala momamedi ka selemo ga le ya lokela gore le tsamaye fela le sa tsebe go na le ya go kae go lokela gore go be le meolwane ya gore na mo le yang gona teng ke go kae go latela regulation 85 athe regulation 86 ya momamedi yona e tlhoka fela gore mosebetsi e mong le e mong e le gore mona re bua ka mosebetsi ya ka gare lekala lekala ka leng le leng le leng le leng go be le individual work plan mosebetsi a se ka sebetsa fela go sa tseba gale gore na moralo wa gae ena e le motho na ke ofe o tla thusa lekala gore go phethagatswe maano a ne a ka godimodimo ao e ba mongodi ena o fanne ka ona e le mongodi wa lekala ke regulation 86 he momamedi ga e bua ka tsona ditaba tseo jwale re tle regulation 87 yona he momamedi e fana ka gore na go be le tlhatlhobo ya tshebetso bonyane gabedi ka selemo e le gore 87 yona ka kotlholo he momamedi e totobatsa gore na tlhatlhobo ya mosebetsi gafetsa-gafetsa na re santsane re tshwere tsela kapa ge ka thoko go tsela e re pele momamedi re tlotla re kena go tsona ditaba tseo ge ke re rekise e tle re gang ka mora thekiso re boele re tswele pele ka ditaba tsena tseo ge ntseng re o fa tsona o tlo tseba go tla tlhagisa maikutlo godima setlhogo sena.
1: come to a place where we say, Lord, your way and no other way. Lord God, your way, no other way.
2: Jam Session Sounds presents LNIG Hollard Gospel Explosion, Relentless Praise.
3: I pray that when God speaks to us, we will hear.
2: On the 7th November 2026, let's praise the Lord with Tumim Kwakstad, Omega Kuno, Khetang Konis, Sipho Makabane, Minister Spokes, Rurisa Motsamai, Lebona Mosite, Nontando Hlophe, Kgatlhiso Mphephoka, Masicilia St. Paul, Ngadwene Christ Ambassadors, and the host, Rurisang Thandekiso. Phase 2 tickets from 1st of July to the 15th of October. General 300 Maluti, VIP 1200 Maluti,

0: kangaka nithi bayitamela ka Lexus itopena mase hula pen down ana ke bone le thokane dimona moya mo ke tlwa le hoe sa o bona le ona le mongori wa wa me se bitie me ho ha o ke bone ona le mongori mo no le papeng la temo ha ke bone ona le mongori ko ke se ha ke ba bone
1: fela ha ke re shebe ho rena tebello ene le hokae o bua ka public works o bua ka temong temong o no lebeletseng public works o no lebeletseng e sa phethale
0: temong ne ke lebeletseng ntho e ngata haholo ntate empa ga ona taba e re ke tobe mafu a kgoma ka ganaka mona diphoofolo ko ga a kgoma ona tena e kare ke dipetso a kgoma a tla kwana le kwana nna ke bona ba matha ka mora tsietsi ba sa hlae ka pele ho tsietsi jwale tsietsi ha e trapa dihwai ba tla hlaha nengneng a sa hlaha le yena a matha a hemesela jwalo ka sehwai ho a thiba kokotsi e le hore ha ba proactive mongaka ka mona ka nthong ka public service public works a tsaka net di tsela tsa gona gona metseng mo a ke tebe le gona ngare fela ke ke performance ya bona bomu ha ke ja ja on the ground ha ke ya ke mba bomu
1: jale ha o so buile ka bana ba horeng ha o bone letho na hona le mo o kageng a le mong fela yena ke a bona ka net now ntse a itsa
0: wa tla ke ke tlile go bona nka nna ka mmitsa ka le ditso fela he o tla tshintshu ya ngata o vipetse o mafese mane a tsa mo go tsaya tsa mo go tsidi instrument tsa ge kwa mo seledi ya ka wa tlala a ha tlala e tsa ntheno a khona phege ka seeta o ga dipuso ntsela tsa gale e le ntweno ene le teng e le sehlozi tsaba gobane motho a tlhagang ka ditharollo a tlosa sebakeng sena a sa santse a tlhagisa ditharollo teng o try-e go se seng ntho eno e otla setšhaba mading a mpa go mafese ena e sa tswa tšhentšhwa gaufinyane mo e otlile setšhaba mading a mpa expectatione e ne le gore metsing eno ya gale e tswe go kene e metlha mosebetsi o potlake o ntlafale
1: o bua ka mang
0: mlhompe ya ke tsela ele o ndumela
1: ee yanate ke a o dumelela o bua ka mang
0: ke bua ka ntate mpopo tswele
1: o ntate e le go go bona performance ya gae
0: performance ya e pepenene e dutse moo
1: o ntate
0: re balagele ka ntle ka mona mlhompe re sa sheba performance management system na e motho e re ja ke mmala ke le ka ntle ka mona ke sa tsebe na contracting ya hae o na kentse di-activity di feng ka di-indicators di feng mono mosebetsing ha kenywa e le p s
1: ke ntate mang go kae
0: ntate
1: o ntate mang semenanyana
0: ke itsele ke lebuile sebuse
1: ke lebuile gagolo ntate ke lebuile gagolo ntate
0: ee ntate
1: ke le bula haholo se wa se bua mfela hemo wa medi u bua ka taba ya hore nthena re bona gele ka ntle ka mona haholo ha re shebile performance ya ntate mpopo tshele jwale ke yona taba eo hemo wa medi ke batlang hore he ge kene ho yona yona eno hore na performance ya bona ha re shebile jwale le ba o e ba nyemo wa medi ba ntse ba le teng ba ntsha faletswe tlasa maemo afi performance ya bona e reng o bona mesebetsi me ditlamorao ke dife go latela melao ena e ke e kotsitseng ka o fela ga yona ena ka o fela ga yona gore na mosebetsi wa lekala wa mongodi wa mmuso na ke o feng lekala le reretswe gore le fitlhele sepheo sefe jwale o se a buileng ntate e le buise gore ena o ne a lebeletse dintho tse ngata gagolo lekaleng la temo performance o e bona fela mona moo ba neng ba lebeletse gore metšhini e tswe go kene metšhini e metšha jale go bonagale ka mona ka local government magobolo a letlhile a le teng o re ke a le mong fela yo a bonang performance ya gae momamedi ga ke re utlwe maikutlo a gago 2121 9956 kapa plus 266 599

0: fela pele ho mokete o moholo ha KT e tla ba 100 maloot o ka fumana ditikete ofising tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedire, Keshebe, Fela He, Kamuna He, Dumela Nadem Tuse, Bangodi Bai, Babu Sing, Kin, Tati, Papano, Wa Musibeti. Le wa mesebetsi e meholo ke mme nna ke maikutlo a ha yena gore o bona PS Phapano le wa mesebetsi e meholo ke bona ba u jwale he ba ka reng ba ipabotse jwale ha re shebe hape he mo mamedi tate le tshwara hape ka mona gore e ka ba ka mohlolo wa Israele ha e ba hono ka ba le basebeletsi ba boleng bo ka fanwang ka bongodi ba mangolo a thuto a senang tsebo bogoni le kutlwisiso le bosebeletsing ba setšhaba bo nkang bophelo botlhe ba mohlanka go bo utlwisisa gore a tla utlwisisa gona mosebetsi wa gae na ke ofe mo mamedi mona re bua ka taba ya performance management re bua ka taba ya boikarabelelo ba di-PS na di fela diphethagaditse seo tonagolo a ileng a itlama ka sona nakong eo a neng a nka lesokwana la puso ke manya phetha haditseng ke manya se phethetsang kana PC dumela
2: ndate mthu
1: ho tsona ding
2: ndate ke ndate tsofa
1: ndate tsosa
2: wa tseba taba ena ndate o buang kana la tsinya ka jeng go o sie o phaphamisa basotho bogokong hobane taba ena ya mosebetsi o nuru wa bo PS ha o ka shebana go ntana tsa pele kwa batho ba nne le batho ba nne ba kgetlha ka magabane monno sa nko batho fela jelo ka gona jele ke na mo tsa bona go fela a go swetsa ka ke tshwetso re sebeditseng gantle dikgethong wena o nka lekala lenana wena ke gobane ga o ka wa ithuta motho e bona ka go utlwisa taba ya mosebetsi wa gae morago mongwe wa bona ke ntate ma ntate Mpopo ira ana sebetsa a la kala sebetsa ka mona ka nthong ka dipastotong ka mona ka bo sa le ka o sa le ka tsholeng ga bana hona jwa
1: e o defense
2: wa e ya ndate a go hona motho ya ne ne e tshile ke bona ka o la tshwelwa go na mo sebetsi wa hana go fe go lo le ba ska mathata ana ka di passport nga mo le ha be ba tletse ba motshitse ni ndo bona go hlo o fihlela tshoya gona go hlole ya bothata bo ga mbulu wa o hopotsa PS ndate thabane ga re kwana sa tsaya le a di a sebetsa bia ka tela ba le bona mo go ra di passport ya re dire go ra re ke na go tlo ire fuwe nya na ira ba tsana ba ba ntse tsana ba ba be mo tla fumana go ba mo se ba itse ona ka ba o kitse ke re wa go shebe sport ne mo re le ka nna sport mo go ba thata a ke tsena le kana le nna di papa di na le mo sena na le fuwa PS ba o go bona matona e ka e ka go bona e tsata nna o tsa mo sebedi go pala me ma ha di una se betsa ka thata mo no e le lebona le ntate ma tsela kwa ke tawo kwa na ite ka nne taba ka o montsa kwa se but PS yo loka ile bona me kokotswa ka makala a ha tshikane di hle puso tsena di hledi diwa di PS ha ile hantle ba di PS a di a sebetse matona ba thisa mgwalo fela but ba tana ba bona go di hle muso wa function ke di PS ba go go bona go gore di tender ka gore mo wa mo se di taba di tshelete fela mo ha o ya sebeletse tsha ha ke di PS go le ka ho tswetsa mashala o mane ntong ka po ke ka ke tshenya
1: e ya nate tshenya le ka
2: na hetse pentiri wa u go mo ri tshe go batla go senyetsa ka thata motho ya mo se o shebua le performance ya ha e fela gona e tlile ha re shebe gona go kwa se mo se se ka di ka po le mo tse pedi tse o tsene le kala le le tshwere na le ba ha re ha se le tsotane a be account e bulu ba nyang sa sa that poor performance
1: ga le ndate tsosane ke tla tabenya gore na se go ketsane se go kae he boemong bo ge ka dile go bua ka taba ya gore ha PSA le mo politiki kapa a kgethuwe se politiki ha a phethagatse mosebetsi gantle gobane kele o tla bonkue motho fela ka mokgwa o tshwanang le a o sebedisitswe ona mokgwa ona o thong jwale motho enwa ona le ditse bo re mohira ka tsela e tsena gwele a sa pheta hale a sa pheta hatse se khotletsane se ho kae o swentse mohlala ka ndate mpopore o bona tsela e wa sebetsang ka yona me hata ba ene pa hetse se tshaba ke sona se tla u jwetsa hore na se bonang ene pa hetseng se bonang e sa ne pahala se khotletsane se ho kae
2: se khotletsane ntate wa ka ke bona ka ya ka ga e hle se mmona mo elongwe ke ha ho ka ka ka taba ena ya sepoloti batho ba apaele mosebetsi ono wa ntho e le go buka le motho a signe contract a tseba go gabane ga ke sa perform period ke tla pele mosebetsi tla nna go fela
1: fela empa go ntse o na le ba apply-ileng ntate Thusane gona kwele jena o tlhwa ntate Mpopo fela go ntse o na le ba apply-ileng fela kwele ga o bone wena o le ntate Thusane gore na ba ntse ba etsang ke yona mane mo o kere nna se go tletsane kwele se go kae mo
2: ke ba le betse gona kota ke ba e signe na ke a mofuta ofeng gobane jare o bona ga ba tala ba tsena ka ga lekala e sa ba gagamelwa ke taba gore letona le tlebe le batla go mo jwetsa gona o tlame a etseng a ke re kwele gantlentle di ps le tsona ke sa gona ne mo diikagabelelang teng jalo mongodi e mogolo wa ntho wa mmuso ke ena a ba alositseng ebe jale e eno era o fana ka tlhaloso go tona golo jale ke bona bofumana gore jale ha e sere ps se le mo o sa utlwisa go gabane ke nnete o tlane a tlhomphele tone empa fela o tlane a gopole boikarabelo ba gae le go monga gae le mongodi e mogolo wa mmuso le tona golo wa ntona golo o shebileyang
3: tataiswa ke hore batho ba tsamaile ntsela eno gale ba tataise ba batla jale ke ema ka lesakoreng la di-ps gona jale ebile ke tloge ke a ba support-a he gobane ba ntse ba pola tonki e se gathetse batho bano ba ntseng ba kenywa moo ba batlha gagolo ga ba tsebe letho ka boleng le di-service tse tswang ka gara lekala leno le ba hiruweng ka gara lona mme meritorious performance e ne re e tshepisitswe e ne e le gore batho ba e leng gale ba sebetsa mono ba nang le expertise ba bileng ba tsewang ka performance e phahameng ba tla kena mono ebe ba tataisa batho bano ba batlha
1: empa kele ga re tle boemong boo motho a kgethwang go tsejwa gore ditsebo tsa gae ke tsena ee koree ke re tloelele boemong bo e bang go e sebedisitswe sepolotiki rere boemong boo otho motho ditsebo tsa gae ke tsena kele a sa etse ka tsela eno e waneng a lebeletse gore a tle a etse ka yone
3: eeaaaaaeo wa tseba gore eile motho a ka itheketlisa gobane a sa batle di-approach tse kenywang ke mongodi eno wa mogolo a tlileng a lebeletsweng gore mongodi eo e mogolo ene a di-indicators tsane a di fitlhele jale o tla setisa ke motho a tla sa gae ka nnete ngate gampe fela o tla mo setisa gampe fela gore a seka ba fitlhela dintlha tseno tseo a ikamang ka tsona ebile ga a kena ka moo mmefela
1: ke kore ke batla go tla tabeng ya gore ga e ben ntate tshediso e bale ke ko wena o kametse motho ga etse ntho e o lebeletseng ga e etse o mo tloelela fela gore a re tla nne re bone dilemo ga di fedile kapa go na le se o lokelang gore o se
3: etseleletleng yakane ke sa edumele eno taba ne tle ko tleka positioneng eno gobane ka gara di-regulations tseo tsa mmuso o ntse o na le moo o ka dimoutwang o ya ba go kenywa motho a ka performang betere mono mme o ka feta tlasa di-motion kapo oa feta tlasa o lokololwa gang-gang o lokololelwa gore e tlile a o a performa
1: e yana di ho latela ka mo re di ba di leng ka teng le na henya Ghana man ho thwe o ka fuwa di reward kapa wa sanction wa botswa hore na o sebeditse eng jwa
3: ntate go le mo mo dipitse mo the certificate of performance sa local government ke tsena ke se fuwe ke le qatsha ne ntwe eno isa na what e bontsha go fela o perform now ke go ane wa le thole special le la remuneration fela o ka fuwa award ya mokutao me di award to indifana how ya rwa yona performance at district level mona le sotho mona ile yetswa at district level ke bona e emisitse ka bokhutshwanyana ha o no ka botsana ho ba neng ya le ho saitsa ha le dintho tse tshwana le tseno tsa dina ha tsedi ko ba ne system yene ka re emisitse ha o sana ntwane ya performance management system e kalam from the lowest worker to PS man me taba yenu ya ntho ya performance management ke yona ebileng e kwalang ntwane ya job creation e ya kwala wana tsena ho kwalile ho yenu tse tsi ha ona post e sahang ha ona le baka jo go fela performance management ha ye tu
1: o hlakile
3: ha ona motho ba ngona mangwe performa hantle ona le wa le tsatsi
1: wa sebetsa ka pa ha sebetse
3: wa sebetsa ka pa ha sebetse ha yo ha ona le motho a ka ba ngwetsa go o tsebeditse phagame typing o ba nna ke le motho a kgethileng ke be ile motho mo la ka pele go ga ntsa maisetse puso ke bona ditselang tse di ba dikoti ke bona metsi a ntse a kgalana mona jale ka ga toropo ya Maseruzi West matangwana le leng le leng le o le bonang o tsebe pipe e tabuke moo
1: a golokile ntate ke lebule gagolo ntate
3: eya ntate koo performance ya bontate ba e tsebe gore re ntse re e bona ka ntle ka mona ga re e bone ka ga diofisi ka moo
1: golokile ntate ke lebule gagolo ntate
3: ya
1: re wanda o re we bona ka ha ka ntle seng ka hare mongodi a ipabotseng ke PS Mpopo tshele ke chaplain ke maikutlo a hai ka mo yena a di bonang ka teng mo mamedi re fihla pheletsong ya lenaneo lena la thame so kwano PCFM ke hlale for motuzi ke mswati ke mshengwa shabalala ke ne ke tsamaya le tibello jane ke na ya neng a re bala ditaba tsa metsotso mo shume mararo ka morago ra ya botshelela metsotso e shume le metsotso mihlano ka morago ra ya bosupa ke thetale yana ho re nya bo bo ntjena ka ho gatla ge fe di hlohotsa ditaba re le mo khabudisantsa le teng o tlo ba le wena he mmamedi ho isa ho re nya le shumele metso e mmedi a o sia le tladi makutle mmamedi ke ile ditaba tse gentse re tla tla ga tshwara pele ka tsona.

0: your keys like you'll never see me again. Neo pile ho mo no sexy love re tlo tare kena ka go lonyane mo re sha bantaba tsa bophelo ba rona bo botle mo mamedi a holo re sha ba jwalo e kelello nke rutlo fela hore na re hlokomela jwang re ela eng hloko mafua kelello jwalo jwalo le tsengata tse go tlo tare thuta tsona le to lena ga le tsama ya lo le Dr. Mathe wetse bene te ba hore he how fit you how suiti o tlo nka ka golo
1: PCFM Vintage Affair 2026 e utlisetsa Vintage Challenge. O na le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage. O batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026? Re bontse seo re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena. Apara diphahlo tsa hao tsa vintage, kgetha pina e o kgahlang ya vintage. Mme o jaife style seo se ratang kapa seo se thabelang sa vintage. Hatisa video ya hao, ebe o romella video yeo nomorong ena. 6251-3387. Ke 6251-3387. Beng ba di video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di vote. Batla hapa di tikete tsa vintage le di mpho tse ding tsa PCFM. Vintage Affair, Music and Fashion 2026. Se fetwe, kenella mojaho.
2: PCFM. Your pulse, our beat.
3: Tanama se uko tanana muni taban. Anta dai kuno bonze ukwil. Uwe.
2: PCFM. Your pulse, our beat.
0: Kimetso tsa meraro ka mara hora ya le shume re tlo qoqa le bua jalo le Dr. Mathe so ntse o tlo solo monate he mo mamedi wa batlo fetwa ha ba tlo salla mara ho hang Dr. Mathe dumela tswile jang
4: morning we know
0: o hantle
4: ha ke tswa ke ile hantle le ho ja futhi futhi mala ke moya go batla tla so tshisa tshisa
0: o sa futhi metse teng ke nnete na go ke yona empa he re tla reng ke tsa boteng
4: o jalo re ile o kidile di se lo so phoko ka medi ba sala mo ke so mphe ke medi se mo ka medi ya re mane tsi ka sena se ba ka go se wa letsatsi ke mo metse re ya morata re ile o bo hlokwa tse ba rile re tla nae ke re metse mo mamedi o bo hlokwa ke ya morata ke mo ka ena
0: ya
4: ke nnete te e ya se a nete re le bua ka taba e u ka nnete kajinum ke ntse re tswela pele ho ithuta ka ditaba tsena tsa bophelo bo botle ba kelello ke ya ukwa ntse ko mametse pele kena hore hore ditaba tsena tsa bophelo bo botle re a ithuta re a ithutolla jwale ke re rilo o a kopitsa jwale e ba ya ona bothata ke re e le ho na le dintho di-habits di-old lifestyle tse re tlameha hore ke sebetsana le tsona ho lore ke tletse le ho fetwa ke le lo maikutlong a rona tshibunya rona di ntho letsatsi le leng le leng jwale ka jeno ke rata ho kgele mo mamedi wa PCFM ke re tlo koka re shebisane ka taba e kina ya rona na mafu a kelello a re ama jwang ka ga bophelo ba dikamano tseo re nang le tsona jwale ni futa ya dikamano e mengata empa ke rata ho tle rentse megahlelong ne ga go fela dikamano tsa ka lapeng intimate relationship le tsena ka rona tsa setswalle ke tle re felle hona mo fela
0: okay
4: go rena mafu a kelello a re amana bo pilong ba rona ba dikamano seno tse lo rentse se di lokolotsitse go rena ke ka itlhokomela jang ga hlokomela jang batho be o lokeng ke ka ha go dikamano le bona re phidisana le bona mahlakoreng ao le fitenye ya dikamano ke le tle re ele soko re ile le mo mamedi wa PCFM hore ha re bua ka mafu a kelello re bua ka mafu le loreng ha re a bone ka mahlo re ke ke gare re a bona rona o kula kae ke ke gare re a utlwa rona o kula kae empa re tlo tla re tlo bona ka ho fetwa ha motho boitshwarong diketsong tsa hae katamelong ya hae ya bophelo jwalo jwalo jwalo jwalo ke ka tsela e re tlotla re bona ka yona gobane mafu a kelello ga re a bone ka mahlo jwalo ka ga nkare re ilo ke eno ka pele ho yena ke mmae ke o ka studio ka pele ho yena di mochi a ke ga ga gona go wa hlalwanya ka sebopelo se jalo ke tlo bona motho ha fetwa ditshagong a bontshatsa diketso tse sa tlwaelehang dintho tseno ka ofela diketso tse abnormal ka ofela jale ke tswelele pele ke bontshe gore ge gona fela go a tseba le go a lemoa go tseba go kona ha e ntse di-assessment tse nepaetseng tse re reng jale di entswe ke palokelegang be e le goreng ba kwetliseditse go etsa jalo e le goreng ke kare jalo ka ga ke se ke tsira gore ke ka ga dikamano kapa motswale wa ka ke a mmona o bontshatsa matshwao a itse nke ke kare go ene ebemese ke modiagnosa mono se kere o na le ntho itseng le itseng le itseng boemo mo jalo ga ke a dumelele empa lebaka le re ithutang ka ona ge re lokelang go a tsela ke gore re tle re tsebe gore batho ba jalo re itlhokomele ge ba tlhokomele mme ga o lokele ge ba recommendele ge ba kgothaletse gore ba emo ba tla thusa ka tsela e ne fa itseng ga ke tswele pele ga rilo ka ga dikamano seo ke nang le tsone go na le taba ena e golo ya gore ka nako ngwe o tlo fumana ga go utlwisisane ka ga dikamano tsa lelapa tsa leloko leloko mona ke a kgola gele o bone ga ngata go a lanwa go dintho di ngata go tla go tsekwa mafantate mogolo go tsekwa eng dintho tse ngata go tsekwa ditšhelete tsa di-insurance o santse o lwanwa ko go dula go na le ntha eno ya ntwa eno ya go se tlhokomele ka nako nngwe rona ba lwanang gerere sentse re tlhoka gore re tlhokomele gore dikelenong tsa rona go na le ntho e le goreng e etsaetse ya baneng ga e etsaetse e fitlha e etsewang ga re tlhokomela gore dintho tse re di tshepileng di tsa re phedisa tsa re sustaine e beneng jale di etsewang ge tlo bona ke ya go ana le tsona ke tswelele pele ke bontshe gore ka ga maloko ka mone go dula nakotlhe ga ula uwe mogotlhane ko ithutegile go dula go kajano mešhaeno ga ona go kutlwa fela o tlo fumana gore batho ba naga le kopane le naana motlho mo letla go tla bolokwa mofufu qepe le lelapa la hamathe e bene leseleditse ga leqeteleng le ya goana o tlo fumana gore go ntse o ena le dintwa tseno tse jalo tse sa e moriting jale ga o ka go a ithuta ka nako ngwe o tlo fumana gore tse dintsa tsona ke taba tsa gobane ka re go gone go ntse o ena le makela go ntse o ena le o sefole go bakeileng ke dintho tse ka thoko tse e le goreng jale di tlotla di express nako e re kopanang ge ba ntho e lengwe jele re tloka kapa jele ditaba di ba boima di tlhoka dikelelo di fukumale so ke mo o tlotla o lemoa gore ga re na le mathata kapa mafu a kelelo a le teng maikutlong a rone a tlotla ba le negative impact ka sa gore ge tlo dula ge sena motlha ge ra golola ditaba ge tlo dula ge dula re lwana mešhaeng go tlo dula ge mešhaeng go sena e re ka mo fang tsebe go mo utlwa kapa gore ga ngwane kapa malome a kene dipakeng kapa gagadi go dula re lwana mešhaena o tlo fumana gore famili eno kapa lelapa leno ga le be le kgotso ka lebaka lang la gore fela nako o tlhaba kopano go na le ntho e gophiwang e gotlheyang e ba e gopolang ga ba e gopola e tsosa makela jale e qeteletse e bontshatsa le gore na gantle dikelelo nna re phetse gantle kapa re ya phela gantle na jale ke tswele pele ke e mofuteng wa bobedi wa the intimate relationship ona wa dikamano tsena tse re reng ke tsa lerato batho ba kaga lerato ba mmamele gantle rilo he ka jeno ke tshwere taba tsa bone ke package ya
0: bonekale
4: rilo wa tsheya
0: akere
4: keaaaare bazamele ka ga 80% ya batho ba kaga dikamano tsa lerato be e le goreng ga ngata go fetang yana ba dula ba lwana ba dula ntlo ya bona e sa e moriting ga o ka wa dula fatshe le bona wa tloka le bona o tlo fumana gore batho bana ba kene ka ga relationship kapa lenyalo le e le goreng ka nako nngwe bona ka bo bona ga ba etsetswa dintho tse re reng ke di-assessment tse tsa gore ba thuse kelelong ba utlwisise gona ba kena kang gore e tle re nako e tension kapa ditholotso dintlwa di bapile ba kgone go extenda that pressure ba be emotionally resilient so o tlo fumana gore tse dingwe tsa dintho yes re kene ka ga lenyalo yes re ka ga dikamano fela jalo go ntse go ena le ntho eno e setseng ya goreng ke ntse ke batla go bapisa partner ga ena le motho ya ne ke la ka mona kae kae kapa ka kopana le yena kapa yeo ke bone motswadi wa ka phila le yena so di ntho tseno ka ofela ha di kopana di ba ka ntho re di tsang ka gore ke complex trauma so ke na le batho be leng ke di partnera tsa gore ba traumatize ka lebaka di ntho tse ba di bone tse ka thokotse ka ntle so jwale sedimeno ha e bapala ke le lentsa bona motho a pela bona ba bona hantle a itse yona exactly e ntho yane motho a na itsa batho ba bangata ba lla ka gore a gona e motho a ka wa ntshita o etsa ditsona dintho tseno ka ofela jwale ha o dula fatshe go ha le kote he taba e ha o tshita e kadile ka o ko fumana gore motho ya phelang le yena ga a na bothata bothata ko bane ena ka boena o ile a ba traumatized ka lebaka la dintho tsa ile a di bona jwale sedimeno setshwantsho seno se imelang o imelang kelenong se so kang se sakolwa se tlosa se tlosa se gogothwa kelenong ya gae ha sheba partnera o tlotla a bona motho eno ka leitlholona lane lang la gore o bone mang a tlhekefetsa o bone ntate wa gae a shapa mme wa gae jale le yena gore ko raetse jang a mo shapa ntshe le banta a mo shapa so yona ntho eno o tlo fumana gore etsa e etsa gore e be le impact e mpe gagolo ka ga bophelo ba dikamano tsa legato gore e be batho ba dula ba lwana mehlena ka lebaka la gobane fela ge sa utlwisise gore go botlhokwa gore pele o tlo phela le motho o tlo phela le ena kopana le ditsibi tsa bophelo bo botle ba kelelo ba ke ba tlo dula fatshe re shebisise o tsebe re a shebisisa re ile he re a shebe e mono re sheba re tona matlho re le kobitse ge ile re a sheba re tla ubetsa le tse tlang tse o tlatla o di bona ka mora 10 years ore ka mora 10 years go gagela nthona o tlega ga e etsala o e bona o bone maatla o kgona gore o e tlhole so ke mo go fumana gore ach ha re tlositse taba ena gore motho o na o dula ba traumatize a bona diketso tsa tlhekefetso batho ba tlhekefetswa matlhong a gae re tlositse se sebetsane le ena ka nnete o tlo bona batho ba lona ba phela ga monate ba kgona go buisana gantle communication se problem communication e leng phe ya mantlha kago go ditamano tsa bona therefore ke mane mo tlo fumana gore okay relationship e ne healthy ha e le healthy rere ga re bone matshwao a mafu a kelelo e re kobetse mo mamedi wa PTFM gore re le relationship e healthy ke ha rona ga re ditsinane re shedi ge sa bone matshwao a mafu e rereng ke a kelelo kapa re bona gore ach batho bana ba dutse fela ba phela mo molemong wa bana fela re a utlwana rele yes so hona le batho ba se ba re fela ache gona re segele ka ga dikamano tsa legato fela gobane molemong wa ngwana re godisa bana se re tshwerwe ke bana fela o tlo fumana gore jale go gophiwa taba tsane tsa goreng ga re ya ka ga thusa emotionally psychologically ge ke re etsetswe di-clinical assessment ge ke re assesswe maikutlong ge ke re thuso gore ge tlapolwe ge ntshwe dinthong tsa environment e toxic dipolelo tse toxic tse re igolotseng ka tsona ge di utlwa tsa re etsa batho be e leng goreng re bona bophelo re bona ditho re bona di-partnera ka tsela tse e leng goreng ga di a nepagala re bona le batho e leng goreng re tlameya re ba shape kapa ge ba tlhekefetse kapa ba tshito so dintho tseno ka ofela ga o sejetsana le tsona ditlapolotswe di beeletswe ka thoko kwana ke mane mo o tlo fumana gore ga le atamelana bonngweng ba lona o tlo fumana gore le na le ntho e ne e tshwanang e kgona gore legato le ga le le teng fela le ga ntwa kapa kgolotso e le teng le kgona gore le e dulele fatshe le address ka mokgwa e le goreng ga le kgone gore jale le e tshwantshise le gore na mang o tshwana le mang o entseng ga e tsayang maobane wa e bona so ke yona taba eno ya gore ditlamorago tsa mafu a kelelo tse re di bonang ke tsona tseno tsa gore jale ge tlo bona batho ba dula ba lwana ka bophelo ba dikamano jale tsena tsa rona tsa setswalle sa tsatsi le leng le leng se e le goreng e ka ba sa mosebetsing kapa sa sekolong kwana mo re tlabe re kopane sekolong re thusana ka ditaba tsa bophelo o tlo fumana gore ka nako nngwe batho ba bangwe o tlo fumana gore a ka tlwa o jetsa ntho e ka lentswe ga di lele ka lentswe leno utlwele o imetse sere lena ka ofela kwale o ipotsa gore na e be motshwane wa ka gobane a njetsa lentswe ga di lele ka a njetsa bothata ga di bo bokang a thenyane o tlo fumana motho ena ga a na sebaka se ore o kgona go phuthuloga a ntshetse botlhoko ba gae gona teng e le gore ga o na le motswalle e le gore o hlekefetsedi maikutlong o ameile psychologicale ka lebaka la dintho tse a di boneng ka ntle ha bo kapa lapeng jale ga tsebena o shera dintho tse na le mang ke mane mo e le goreng ga le tlotla bogolo ba nako o tlo lwanela gore a e tsejang abile idela a dispensa bohoko bona ba bukuli be lorong o tletse ka bona so motho a lwala ha mo hlokomela ye kgolokgolo go o lokela o se wa molwantse wa lemoa go motswaleng a tsena e hle ha hantle gatelwa maikutlo a iphilese baka stresses se ngata go yena go etsala jwang le ka o dula fatshe le motho o koke le yena molemong wa setswalle sa lona o mmatlisise gona go etsala jwang motswalle keng ke taba tsa mosebetsi go etsala jwang ga wa sebetsa hantle sekolong ebaneng kgona o koke le yena ga utlwa go tlhoka thuso e professional e psychological ke mane mo e leng gore o tla mo resortela mo e leng o tla mo referela mo e leng gore o tla kgona go thusa go rona bo doctor mathere tlo tla ge sebetsana le ena boemomo jalo relo batho bogolo ke ithutile re a ratana re na le kutlwelo botlhoko re ka atlega ga ba society e maatla empa ka lebaka la dintho tse traumatic tse botlhoko tse re di boneng tse keteletseng di kgositse mafu a kelelo ke tsona tse re di bonang ka ra bophelo ba dikamano tse e le gore ka jeno ba bangwe re a lwana ntwa e re lwanang ga ena tharololo ge re lwana tsatsi le leng le leng go tsekwa salary ge tsekane ntho tse ngata o tlo fumana gore ntho tseno kaofela di etswa ko obane fela re tlilege mmogo ge le kara setswalle kara bophelo ba dikamano tsa lerato go soka go tlapollwa maobane yane ya diketsalo tse ba tse e le goreng di bile le a negative impact dikelelong tsa rona gobane kelelo e sebetsa ka taba tsa maobane so gore e sebetse tsatsi le e nagane e kgone go e bone e projectele pele maobane e tla bilang tse e tlhaela mono jale ke ka gona re reng ka gara bophelo ba dikamano mafu a kelelo e re bonang matshwao a teng ga re a tlholane ga re e beane phoso ga o ne a phoso ga o bona motho gore ke eno o imetse o na le kgatelo ya maikutlo o mmona ke motswalwang ke partner gago ke ntate ka tlong wa mmona ga o mo jetse ga o mo kodise ga o rena ga o batla mosebetsi keng banna ba ntse ba sebetsa ba rekisa metsi kwa ae ga re boijalo reilo ga re boijalo re tla senya ba ukwa ga re boijalo ga re betse fela ga o se o lemoa gore ntate o tlhekefetsedi maikutlong ka lebaka la tlhokego ya mosebetsi o lelekue mosebetsing dintho tse ngata o bona gore tshebediso ya thethefatsi se phane di nota iwe o bona gore ka nnete bophelo bae ga bo e gantle aa ga e be wena wa pele wa mo batlela thuso wa mo support wa mo ntsha legato la go ikeise bakeng sa gae wa mo support wa mo tlhoka wa mo tlhoka le bane le for bana ba lona ntho eno ga e etsala e tlotla e etsa gore re bone thuso e etsala ga bobebe le pele re tla thusong so ga ke ketelele ka gore bana ka nako nngwe re bone ba lla ba keteletse ba ba tla e tla diretlo a e sebedisa dithethefatsi agolo ba etsa diketso tse sego gagolo tse brutal ke ka lebaka la gobane ka gara bophelo ba lelapa ka gara bakeng tsa ntate le mme ba bona mafu a makelo e le goreng ba nka motho e mongwe a ka botsa gorena a tshwaetsana na ga a tshwaetsane taba ya go shebelela ya go bona ngwana o ithuta ka go bona ka go shebelela jale ga ntse a shebelela a bona lifestyle e phelwang ka ga lelapa a bona go okay go e phelwa ke na go itsewa ke na go itsea ke o tlo gola le ngwana a tlhekefetsedi maikutlong and-e ga a gola a tlhekefetsedi maikutlong ke mane mo e le goreng le ena di-relationship tsae ga a godile a le mogolo e se e beng tate e sobang tloba mme a nyalang kapa a tlo nyalo o tlo fumana gore le ena o tlo tsama gona on the same track a tlo bontsha gatsa gore na o goletse ka ga environment e ne bonagatsang go phelwa eng ka go gabo and-e ntho eno jale ka ga e se gai e tlhoka eng ke atamele ka tsela e leng gore e na le botlhale bo bongata ba gore re itsiwa ge seke ra ga ba lwantsha ga re bana ba metlheng ena re ile o ko utlwe gore bana ba metlheng ena ba thekenoloji ba e tsang ketso tsa bona ga re di atameleng ka botlhale ge sebetse gore re ketelelong ge ba tsiwa ge ba pholose e le generation ya gona jwale ke ketile re ile a ko tlho ore na momamedi o reng fen
0: potso yang go momamedi ke efeng
4: go tse yang momamedi ke o rena momamedi a na wa hlokomela relationship ya gao tla fela entle yeo ye mosebetsi ya bophelo ba legato ya lapeng moo nna le a bona gore family moo ga le sa itumelele gore lona le kedidile fatshe ga ona motlhang tlhagolo le tla e thola
0: mamedi potso yang go wena ke eno empa o fetang mona o kanka karolo ditabeng tsena tsa re buang le go qoka ka tsona tse ntate mathe kapa tse doctor mathe a re a re fileng tsona go sengwa letsatsi ke 62009956 ke WhatsApp line ya rona mo re qoqang le o bua gona teng he o tlo nke karolo tla re utlwa fela gore na wena o di bona jwang maikutlo ke a feng dipotso tse ditaba tsena di usileng ona le tsona e bena ke di feng ebile a bontsha fela hore na wa elellwa hore taba ena ya puisano na e bohlokwa ha kakang le hore na ha le sa dule fatshe le sa bui na wa elellwa hore e ka qetella ya majalo dikamano tsa hao tse fapaneng mo mamedi me re ke re qoqe re bue taba ena 6200-9956 ke 6200-9956 ka mane ka Facebook ke bona monletsa motho a nrometse ngona ka inbox nya ka hore re ilo dumela le Dr. Mathe hore jo ke dutse ke mametse taba tsena ke maobane fela ha mo le ka nwa ka are nna ke dula ke le bitha bile ke a mo omanya ha ke hlaisa maikutlo a ka ke dula ke le emotional ha ke sa tseba na ke bua jwang ore fela ke nahana e ka re wa ba ba le ha ditaba ore ke nna fo sitseng ka pa ke ya tamela jwang tabe tsha tsama thekele tso e ka ba e feng
4: ke le tse ka ba hore ha bona hore ntate e ka na ba o ntse phoso ka pa ona le taba ya yenti fela jere ha ba tlo itoba hore ke na yenti e kholokholo go ano kriti baka se safe a itnelo ha bua lena a bua ka the sober mind you know a bua ka the calm mind a itnelo a bua a susumetsa mo khomong ke taba ya maikutlo e le mo khomong a atlaba a le ho boikutlo ba bo tla ba bua na go nyene a itso ga kriti na go ile go tla ba ikutlo a le handle mo khomong ba ka tswa ba di room ba koka e ra ntse ba ja ba koka mo e ba neng sa ke nyile tsa le yona taba yana hantle ka bohlale a be ho ba itsitsi thaba ba ha ba tlo di mona e fedi e no re di taba tse ding tso tlo fumana ho di tlokolo tse di tao di di mona tsa mantla ha re di nya go nyene no re o le go tlhoko ho hale sile kwa ti o tlo ba le tsena motho o tlo mo kwala pilo o tlo mo itsa ga se ka ba bua a se ka ba open go be thata we go ga diwa a o kwisise ho na o tle ke di tlhokile ka botate e kholo ke batho ba tlokolo se ba bui ka tlhago ba tshajwa motolo ga ba batle gore ga itse phoso o go motolo o tlhoka o seleditse mekgwa le botlhale ba gona mo atamelang ntate o ratang o komoitse a thale o itse gore ntho a e ratang o mo itse yone ga qedile jale o mofeta kapa o sebetsane le gore le ena a utlwisise gore ga lelwang
0: tshwanetse e atamelwa ka botlhale le boqhetseke
4: go jale bo tsale bo tsetse bo tsabane ka ofe
0: la la Rilo good morning ke na le ngwana a 12 years old jalo o dula re mami wa omana nako yo hla ha ke mogalemela empa le teng ha ke batle anke advantage of me ke batla ho tia ka hanong ha ke mogalemela le teng ha ke batle ho mo omanya ke batla re be le relationship e utlwana o re nka ya tamela jwanye
4: e go no lo ri lo
0: okay
4: ka bui le go na ntwe mo tsitsa o mo kwa le ha ntse phoso le ngwana na ke wo mana ne o le tsela anke mo laitse le thuto go yena okay ha lo go tsa o mana ha ke ke thuto go tsitsa ke bua le ha ke sa halefe ke bona thata ke se ha ka tsenye tshilizu ya go a itse go a ka bua le ena a le hantle a sa halefe a ka bona thata na ke se na o tla mo kwa ntunya ya tla ba bua le a ka sa tsitsa ka a bua hantle ha monati ya mo bitsa thabo mang le bitso la tlaba mo bitsa lona so a tla bona na e tla se bitsa ke se ke a mo hlapanyetsa mo mang ye ne ya a bua a ke tla ntsha pholile e se hang hang na go phoso ke tabo tsa ke tla mo feletsa
0: a so ba ne ba be ba re ja ka hlong bana ba
4: ha ba na e le go go tele ri
0: eh
4: ba ithuta ka go bona ba sheba go ba observant jale bona ka tsela ba gaba ba ikagamela tsela ba ipela tsela and hanga tlo tlhumana tlo tlo bua ka nnete ke nnete wa tsela mmame ile PCF so go kuma na hore ha bana taba senga ta tsa go na bantse ba etsa nga ba tlo ba ya kae ta di street
0: ha mmame di ntse re ithuta wa bana ke ntse re ithuta na ntse tsa ngata tsa re dinga ga ga shaba di voice note tsa hao pele re phethela jalo re utlwana wena o reng
5: ke mele mele ntate ke a lupa tla ba sarona sa kajeno nna ke mme ana le di le botse food then ke na le ba jali dilala le mme wa ka le bana ba ka mme wa wala ba le bana le ya ba le mwa tswa di nyalo ke nna ke se yona e ke ke se ke le teng ka ba o mmana ka ntla le ka tshobe jali dilala le nna ke le ka nyala mo le ka nna ka tsaka hala tshe ka mabaka bona ke nana ke ho nyela ka ke nalo bana ba ka jwa le na le ngwana ka a dipotso sa go le se se se rena ho rata ka ba le fatelo mo tsebe na ga mo ya fa tsa tsebe ba mo ba le ke mo thatla ba ja ke le na go le tsima ka a go ntsela go ka le go ja a tsara tsima le di ka ga empa ke mo thago ka ke mo rata ba ntlha go tsela le nna ka nnete go na le mo tsimela mo sala o tla ba ntsa ne ntate wa ka ke ntate nyi ntate wa ntate ke ntate nyi ena ntate wa hao ke mang ntate wa ntate wa hao ke mang ka nnete ke ikikile tsimela empa he ke tsimi ke ko ke tsana ga ga yo ka ka go tsanya le tsela ga ga tla nna go di se te le nna le mo tsanyeng se a ka go tsena ka nnete ka ha ke mo thatsa ka ke le ke ke la ke ka nako le ke ha sa go tsana mo ka ka nnete ke tsone ka nnete ka nne ke
0: Mamedi, ela hloko ga ho romela voice note e be e utla hale. Ene ya mo mamedi ke utlela ho le tlase. Etse bonete ba hore ha o qata ho romela wa e mamela o tlo utlo hore e hlile ya utla hala ha o moyeng ha e city selitho. Ke khona Dr. Matheka ke mametse mo ke khoneng ho mamela ba ne jole kgatiso ya hai monate. O bontsha fela hore o na le ngwana ke motswadi jole ngwana o dipotse o dipotse a holo fela. Jole ena ile motswadi utla e mothata falla ntho hore ngwana o dipotse dingata. Ka mogona o a leng dipotswa ka teng ne neng o tla ba mobotsa gore nna ntate wa ka ke enwa wena ntate wa gao ke mang jalo jalo popotso tse kareng tseno jalo o tla ba mo arabela ga ka go tshwanyane fela jalo age ga ke batla gore ke mo bakela gatelo ya maikutlo fela le teng ke batla gore ke bone na ke atamela jwang taba ena keletso ke efeng
4: keletso kore mme a ka tlise ngwana counseling go rona ke tlo bua le ena ke thobelo gobane ke bana ba dipotso ga go o tlo fumana go latela stage tsa golo e se o ka tlo fumana gore ntate wa gae biologically e le gore ke ena ka kotlolo e ka na ba ha motsebi so ntho eno ya taba ya golo it's normal ke ditlhole go ngwana ga gola a fitlha stage sa identity a sa o ga itsebe a iphumane kelelo eno e tlhae e se o tlo batla identity ya gae na ke mang motswadi wa gae ke mang ntate wa gae ke mang o rile itatwang le ena jalo bone ke eng itlhe ke ntho e bang teng ebile dipotso tse jalo ga dilemong tse itseng between 9, 10, 12, 13 e ka nna ba itlhe o tengine eno ya dilemo ga re ka ga dula fatshe le ena o tla ikwesitsa gore ngwana eno a se le taba le dipotso tse ngata ke taba fela ya bo di-stage tsa golo e le gore o sa tlhoka fela gore re tlo bua le ena re mo fe gona jale re ka mo thusa jwa ngwanenwa le mme re ka mo thusa jwa se ka mo totisa mo tshwenya maikutlong
0: okay
4: ka dibaka la dipotso tse
0: kgotsa re ile le ntate relationship ya ka nna e shwele ho setse gore re arohane bothata gore ke gore na re arohana jwang ke manya a qalang ho bua monate wa yona ke gore ha re na bana ho hang re ka thusa jwang because re ka se phele mo hape ke kopa ho se ipolele le bitso
4: ya lebo e detail ke haholo ke ka kopa le bona ge bue ka boka thoko because ba le o tlo fumana go batho ba ka ga relationship tse se le go ba ka thabela wa gwana go etsa ding tseng a tama go ba di team o makeba go le matsana go teng go hloka go bobedi ba fole pele ba itse qeto ba fodile qeto ba ka itsa ngwana jwa le pantse ba kwatile ba soka ba phise ke dilala fatshe le bona e kotse bobedi ba bona di relationship tse tsa le bo phelo ba bona ba le tsatsi le lele so ba tlhoka gore sebetsane le go fola pele a ba keta qeto e batla itsa e tla ba gore na ba le go fiwa pele ba bua pele ba
0: right money relo nna ke na le motho wa ka yo renang le 5 years re le dikamanong fela ha ke so bone a nkwatetse ho hang le hang ka le ha nna nka mokwatela ena o ba bonolo e bile o ntse ikokobeditse nako nye o nna ke kwatileng ke le ka go bua le yena ore ke mokomotela ebe ha mamele ka pa ebe ha mamele taba yo yaka ebe boeletse ka ba bofing na ho normal
4: ho normal ho kwata ho normal ho khina ho normal ho o ba frustrated ke lo ka o fela fela jo se la ya o re ke la olang khale fo ka yona ke express a di emotions tsa gona ha re ke go hloko ka lebaka la maemo di diketsa le ntho tse fitileng ka go tso ke yona a mantla ka go thola ba relationship go go ntlha ha o ibone ka pa o ikwi ska e tsa go re yedi ba e tshwaetse ka pa e fitela go yana ka nkana ka se futho seno se lo se ka ba ka go sane e be bothata ga bua ka se se ka thwats ena ka pa wena so the best way ko go itsiwa itumela gore ke ge le ntho re go golaola ga le bo lo lala maikutlo ga re le bo hloko ke ditho tse ile go ha di a re tshwara hantle o tlo fumana gore ihle e ka ba taba go tsekwa fela gore e mong ha di medicine o seng ya jalo so ntho tse ka se di hloka fetiba ke tsebe go di laola hantle o qeteletse re tla boenong ba go utlwisisa e kgolo ko re lokela le tsiwa le utlwisisana gore go buisana o rarolola ditaba ka go bua ke yona ntho ya botlhokwa but bele ke ba ba bobebe ga o e na le ntho tse ngata tse e le goreng di tshwaretseledile morago tse e le gore ke tsona tse e le gore ka tlhoka go retsiwa ge lona bobedi ba lona dithuse go tsona then le kona le tla kgona gore le tswele pele le utlwisisana ga batho ba ba bedi ba sa utlwisisane ga bobebe gore ba utlwane ka puo kapa gona gore ba tswele pele ba tlo kabana balwana tsatsi le neng lengwe
0: yo Dr. Matena go haisa le tlhakoreng la rona re kopa dinomoro tsa mahala mo re tla nne re tswele pele go bua le wena re tsamaye leeto le na le wena teng
4: dinomoro tsa mo mamedi ya ka re fumana teng ke 5839 85 37 re ka thabela gore mo mamedi ya ka sia molaetsa fela ka WhatsApp re a seifa matsatsi ana ke go kule ke selemo sa go seifa re dira ke go kule se jwale ha se ke molaetsa fela ke tla o araba ka nnete ke tlhokomele ha go loka ga bophelo bo ba dikamano tsa rato ka nnete ha ka nnete ha ke tlhokomele ke se ka dira lwana mehlaena ha re batlane le selo re ke se susa ke neng ka maoto go batla tharollo ke se ke ga iphumana ke re se re tloba bakudi ba mafu ya kelello e go na ka bona ke ditseditse ngwana ka go se batle thuso ke le bona
0: ke le bona ho le fela tsatsi le monate ntate
4: ka le bona sala hantle le ba mamedi ba PCFM
0: ka le bona ke Dr. Mater bua lo qoka lena la boneleleng leleleng taba tsa manan le bophelo ba rona bo botle ba kelello mme ke ka mogone re di shebile ka teng sengwa letsatsi ntse re bua ka taba ena ya puisano go e bohlokwa ga kae mo mamedi le kana ya bapala ka golo e golo ga kae

0: fela hore dentine bo ka ha ga balino bo se bo gona go ikutlwa something to itseng ka hanong e ka ba hore o fokoditse inamele ya hao ka yona grinding ka o sebedisa brush botata ka o tsukunya o ya kwana le kwana ka ba hona le cavity o sona le skoti mono dintho dingata ena a tseba hano la ha ya ka itsheba na ho jwang impounsa ka setseng self yena lena ba mo sheba diagnose ebe o fumana kalafo hona le toothpaste tsa menwa sensitive di ka go go go betsa ke ya neng ke for 2 weeks ka be ke tsepedi a itsuku ke fela a tshwele le kweba a sa itse metsi bosibo sensitivity la fokotsa empontsa hloka go hotloshejwa se ka tla ba go go bona
1: oh yeah tsela doc ke khala repetela fela ho motho ya mametseng a reng ke ya bele lo re hlena ke mong wa batho ba etsa ntjene o re ntha a lokelang ho ietsa hang hang kweza
0: botlakela setsing ha o tswa go semisi fa ino ile thata futhuma tsa thaole e be he mona misife mosifa wa no kwitseng e ka ga apron o tlwa go kuthama nengwe ya ka tlase o botile ke nthwe na ona le hloho futhuma tsa thaole o dibe mo no e be wa bula wa lehano wa lekwala o go rephisa hape go go tlogona o tswela pele ka tsatsi la hao se ka la fantho sa itse bekile tena go etelele ya setseng the earlier ga fumana bothata bonana ditjeo di batlase o ka fumana thuso se ka emela o felelwe ke lefufuka half a million o tleng ka kae ha e le ngwana o tlile le ka di-warming le pele o motlisa o bone na e kekeng ya fela empa e tlwaetse ngwana gago a kgona go bua le wena o tsebena go etsala jwa mphelong ba gae ga go bile le phetogo e itseng ka ga bana ga ba bue se ka ba ignorang o ka fumana gore ba affected le bone empa ba kgone wa tikolote change ya anything bophelong ba gae likely e tla mo affect
1: All right, so le ba ha ho le fela re ithutile. Ba re ho ja le leme ho koyetsa ha monate.
0: It doesn't look cute.
1: It doesn't.
0: Ha ka tloele.
1: Yeah, ha da ka tsama le tele le wena jang dina ma ka tsama hala.
0: Ke le bo di nomoro tse ka etsetswa molaetsa ke tsa 5900 7026 tse ka letsetswang ke tsa 2832 8834 marangkang ke Dr. Motshene Dental kapa Dr. Motshene Aesthetics ke le bo tsagalele
1: ka ba khasana thank you ke Dr. Motshene mama me di go kopana le ho qoka lena la bonele le leng etsa ba nete ba hore he ha o hlolo fetwa e ba mohlomong qala o mamela Trezor silale

0: Mamedi ka jeno re na le jara ka ke bontsitse he re na le sepolesa sa rona ka kwano ka diphapsentsa gaso me ka ha ba sentse ba le teng kwano ke la ka tsa hore fela batle ba ithlalotse e ba ithlalose empa he ka tloaelo retswa re batswa mane ofisi ntsane tsa fraud batla dihlalosa hantle hona hana di bitswa eng ka sesotho le senyesimane bontate le amoetse kwano PCFM jwalo ka mehla
1: ha go le bua ntate wa ka re tle re dumedisa jwalo ba mamedi ba sea le moya sena ka nnete re lebowe botsamaisi ba sea le moya ka hore fa monyetla ona go lebowe ka nnete o le motsamaisi wa lena lenaneo lebitso la ka ha e kwana ke bitswa ntate Morakadi Molefi empa mapolisi mona ke bitswa sub-inspector Molefi ke sebetsa ntlokgolo ya sepolesa sa Lesotho ofising e ileng ya tlwaele ya haholo ka lebitso la fraud empa le haha jwale ka ha ho ile hwa hlokomeleya hore tlolo tsa molao tsa kapo tseo di amanang le taba tsa ditšhelete ha e sa le fraud fela ho se ho na le ditlolo tse ngata tsa molao tse amanang le ditšhelete ile ya qetella e se tšhentšha lebitso e bitswa Commercial Crimes Counter Unit e le hore ke ofisi e sebetsanang le ditaba tsa ditlolo tsa molao tsa boqhekanyetsi le boshodu ba ditšhelete ha ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le wa mphato wa ka yo re ntseng re tshwarisane le yena gona ofising e jwalo o tla itlhalosa
2: ke a leboa ke kopa ke kadime ditumediso tse e seng difano ke mongaka nna ka lebitso ke rorisang fane ke Mohlakola empa he mona tshebetsong ya rona sponiseng ke bitswa ka lebitso la Sergeant Mohlakola ke a leboa
0: mamedi wa PCFM wa utlwa he ka nnete he ba se ba le teng mme ba itlhakisitse he bontate gore na ba tswa ofising efeng empa he ha re ke re utlwe he bontate gore na ke ditlholo tse di feng tse o lentse le kwapana le tsona ka mono ka ofising ena jwale ka le bontshitse gore jale kgetlo le lena ke nnete ile a tlwaeleha e bitswa fraud empa he la tlhokomela gore ditlolo tse dingwe tsa molao jwale se di batla di hatetse pele haholo bane le tsona di hatela pele ehlile batho ba inagana la ba etsa dintho morago tjena ba dula ba ntse ba nagana gona ba ka kena ditlolong tsa molao ka tsela efeng e batlang e hatetse pele ke utlwa ka ke yona taba e le tlhalosang bontate gore jwale le ntse le ikamaganya le diphetogo tse teng tsa moraorao
1: ge a leboa ntate wa ka ke a kgolwa tsatsing ena ne re batla gore ke re tlo bua le mosotho kapo le basotho ba habo rone ka ditlolo tsa molao ke a kgolwa tse amanang le ditaba tsa ditsha ya bobedi re tla wela ho yona re feta e ho eno ke e amanang le dikolo tseo di seng molaong ditaba tse pedi tseno ke tsona ke gola tseo re batlang re tshwaretse mosotho wa habo rone mofao hodima tsona e le gobane re bone gore ke tse ding tseo gona jwale e boetseng e leng diqholotso tseo di kgathatsang basotho haholo
0: ditsha dikolo tse semolaong
1: dikolo tse
0: semolaong
1: ntate
0: ke hlokometse e hlile le yona ena ya ditsha e hlile ka nnete jwale ka le bontsha ntate batho jwale magao tjena ehlile ba kwala dibaka tsa ditsela ba bang ba kena meding ya ba bang ba bang motho tla re mona ke haka fela jwale a fumana gore go santse o na le motho a teng mona o fumana gore setsha se rekisitswe hangata
1: ke yona taba e re bonang morago tjenana ntate ehlile e re duba haholo mme ge re fela taba ena ya ditsha ere mosotho wa habo rone a tla ile hloko haholo hobane ho reka setsha re bone hore ke tjhelete e ngata haholo tla fumana ya ameya e le hore ke tjhelete eo re tla be re re mosotho o nkile nako e ngata haholo ho e bokeletsa e le go bane bo nete ka nete hi a hloka hore a be le bodulo jolo ka ha ile ntwa bo hlokwa hore mang le mang o batla go ga be le bodulo empa jwale maqitolwana ile mbatho bana ba ihakanyang kapo ba go ka masotho mahlwanana kitsana le bona ba a sheba gore na se bona halang batho ba se thasella morao je ke sefeng jwale le bona ba nka monyetla ditabeng tsa mofuta oo ke moo ba boneng gore gona jwale go bonala basotho ka nnete ba ikitlaeditse ba batla go ba le maga a bona jwale o tlo fumana gore batho bana ba mofuta ona le bona ka nkane ba sheba mekgwa gore na ba ka tseba go nkela mosotho tšhelete jwang mme jwale tlolo ya molao e tlaga mona mo o tla bo fumana gore jele motho ene o tla ba nketswe tšhelete nako nngwe a sa fua seno seo a neng a se lebeletse kapo jwale a fitlhe a bontshe setsha se e leng gore setsha se jalo se ntse se na le monga sone mme o fumana gore ka nnete motlho mongwe batho ba fetang botlhano batho ba bolesome kwanana ba beuwe godima setsha se le seng go nkuwe ditšhelete tsa bone qetelelong ya letsatsi e le gore setsha sona e tlame a ebe sa motho a le mongwe bana ba bangwe go entsweng ke gore fela e be ba nketswe ditšhelete tsa mofuta ono mme taba enana re ithutile gore basotho ba gabo gone e abe le go ba nnako nngwe e mongwe kapo bogolo ba bona ba sa tsebe gantle gore na gana ga o nepaetse ga re ka setsha o tshwanetse a tlhokomele dintlha difeng tse tla mo thusa gore a be sure gore o reka setsha go motho a nepaetseng o reka setsha go motho ya nepaetseng ebile go na le ditokomane tse nepaetseng tseo motlhomong setsha se jalo a tlamehang gore a di bone go motho yaano ge fela motho eno wa setsha se na e le sa gae ke a gola ke yone eo re ne re batla gagolo ke re tlo tlhokomedisa mosotho wa gabo gone ka ditaba tsa mofuta ona ono gobane jale re ebile re ithutile morago tsenana gore basotho ba gabo gone ba tlabe ba ya go batho ba na beo ba ipitsang e le di-agent e leng bona boo motho a tla ba re aa monga setsha sena kapo monga tshimo ena ke na le tumelelano le ene ya gore ke rekise tshimo ena ya gae mme ke e seeditsa mme o tla ba e seile jwalo motho eno qetelelong ya letsatsi e be jwale mosotho le ga o ntse o le jwalo o ntse elwa ka diphalana e be ke maane mo e tla re ka morago re be o seile tshimo ena o rekisa ditsha tsena ga a qeta go rekisa ditsha tsena motho eno a ipitsang agente e be o fumana gore qetelelong ya letsatsi ga a fa yane e leng monga tshimo tšhelete e motlho o maneng ba dumelelane ka yona le ga e le mone motlho o monentse bana le tumelelano jwalo le monga tshimo mme ga a qeta gore e beneng o rekisitse ditsha tsena a sa a sa fa yane monga tshimo monga tshimo le ena ka nkane a beela a gutle gape e be o sa betse a fitlha le ena a rekisetsa batho godima bona bane ba ne sentse ba rekiseditswe mane ga ore jwale o fumane gore jwale e se e le ditsekisano tseno tse jwale e mong le e mongwe a batlang go gare aa mona ke haka e mong le ena o a fitlha e mongwe ke haka kapo e mongwe o fitlha a kenya dipalo a go a teratela e mongwe o fitlha a be a setene le ena e mongwe o fitlha a tlhoma mokuku gona mono le ena o se o sa tsebe na ga e le gantlha ga o nepaetse moo ke gamang ga e ka bale e mongwe o kentse dipalo e mongwe o beile mokuku e mongwe ena ke enwa o beya letlabathi e le gore taba ena e re basotho ba tlameya ba e le tlhokwa gagolo gore na ga e le gantle ga o nepaetse go tlameya go bijwang go na le ditsi tse e leng gore ke tsona tseo ka molao di a bang kapo di fanang ka mobu ka gara naga ka mona mme mosotho o tlameya a di ele tlhokwa gagolo a be a bone kapo a ithute le ditokomane tseno tse o tlameyang gore e be di teng tse pakagatsang gore a motho enwa ke ka nepo a mo rekisetsang sebaka sa mofuta ono e leng gore ke mane mo rereng a mosotho wa gaeso pele o reka setsha sena go kwetse gore ko fumane e ka ba motlho o mongwe fela le go bagaisane ba sebaka seo fela ba tla o jetsa gore na ntate kapo mme o le mogaisane wa mo o tseba mo e le gamang o tla o fa gantle ga se tsebong ya ka nna ke tseba e le gamang mam kapo e ba motlho o mongwe o tloa boemong bono gape gobanetšhe ba bogaisane go ntse o ka etsagala le ena nako nngwe o fumane gore ga a tsebe gore le ga a na ntse a tseba e le gantate molefi kapo e le gantate motlhakola fela jale o sa go fetiseditswe go motho e mongwe kapo sebaka sena se se fetiseditswe go motho e mongwe o ka tseba hore o ye mane ne moreneng o ko mmotse le yena na morena sebaka ke sena motho go mpha sona na wena o tseba mo sebaka se e le samang go tloa mo ono ntle le morena gape re tsena le di-council tsa rone ke hona mo ditaba tsena tsa mo di sebetswang teng le hona teng e le hore mane counseleng ba tla tseba gore na sebaka se jalo se abetswe mang na motho yena e o ya reng o rekisetsa sebaka se o na le tokelo na godima sona kapo ke motho fela a mpang a itlhaela kwa ya mpang a bone monyetla fela wa gore a mo nka tseba go iketsetsa tšhelete jale counsele e tla tseba gore e o shebele ebe o bontshe gore aa go latela ditokomane tsa kabo e gone re entseng mono mona ke ga motho ya itsee e le gore o tla botse ba gore aa motho eno ya gongwe wa go rekisetsa na e fela le motho a ne paetseng ka pošhee mme ga re tloa mo le di-counseleng ge boetse re na le lefapha lanene le e leng gore ke lona le fanang ka ditokomane tsa ntse bitswang dilise e leng lefapha lane le re bitsang LAA mme le yona o ka ikatametsa go yona monono ba tla be ba o bontshe nthwane ba e bitsang mmapa jalo o ba supiso ga sebaka se ke buang ka sona ke sene mme jale e be jale ba tseba go o shebela gore na sebaka sena seo o se supang goreng wa se rekisetswa se bonagalang e le sebaka sa manna e le gore qetelelong ya letsatsi o tla tseba gore o ntshe tšhelete o le mosotho o tseba gantle gore a ka nnete ke entse diphuputso tse mphang gantle gore motho yena eno a mphang sebaka sena ke motho a nepaetseng e bang e se motho a nepaetseng o tseba go tlo mo phephethele hanghang gore a ka nnete wena le ketulo tloe tloa pelaka sebaka sena ke fumane ga se sao
0: sub inspector Molefi e re re tle re potela kamera ka bara matheola fela re a khutla mamedi o tsomametse PCFM re a khutla
3: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.

0: Your music and fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masebo Mall. Mokete o tla na difisa ke di DJ tsa rona tsa PCFM. DJ Counterforce, DJ Boots, le Funky L. Patse editswe ke Ebonics, DJ Tech, Kwakwa le DJ Mosh. Di ticket di fumaneya ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo. Ha ke iti e tla ba 100 maluti. O ka fumana di ticket office tsa PCFM Avani Lesotho le Shae Shae. O ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Kala 29 part bar 1 Masebo Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: O fana ho le jwalo mmamedi wa PCFM sentse go mema ka mane ka ba 1 re tla be re aperetsane tsebenyang re shapile jwalo ka katiba tsena tsa sehoa bakeng sa bontate bo a usi le bona o tla bona ba apere mashwabane apere mesene e benyang ba itlotsitse ka ntho tsa bona he ba ntse jwalo ke tsena sub inspector Molefi wa ditseba na tseno kapa jwale andate sentse re mema Basotho a ka nnete ga o mema le wena sub inspector o tlo tle ka mono o tlo thaba le rona o tlo bona gore na re tlabe ntse re etsabang ga re tswele pele handate
2: a ka nnete ga ke itewele ka nnete ga le mono se bile ke fumane memo o nthusitse go tla kwano sealemoe
1: ka nnete
2: ge re fela go Basotho ba gabo gone jwalo ka ga rere taba enana re ithutile gore ditswelopele ga ntse di ba teng e tlile le dithuti tsa molao le tsona di a intlafatsa ke a golwa taba ena e re jwalo ka ga thekenoloji e le ntho entle re na le bana ba bo gone re na le bana ba gone ba tswang dikolong tse phahameng mme taba ena e re ba se ba kgona go iketsetsa tse dingwe tsa ditokomane tseo le goja ba tla tloleya go etsa matshwao a mang a tibileng ka gara ditokomane tseno tsa mobu kapo tseno tse e leng tsona tseo re tla berere ke tsona tse nepaetseng tseo motho a tlameyang ebeng o e tshwere gore ge re mobu o nako wa gae e tlile ba ka di etsa wa fumana gore a kanete motho ena wa rongwa o rekisetsa ebile go yena motlho mo sa bile a tshwere lesi ya bileng e nang le mabitso kapo e nang le ditokomane tse kang bo di ID tse wa bontshang gore a mona ke gagae e le gore ga e tlamee e felele fela moo a fitlhang a o bontshang ditokomane tsena ka bona ko ngwe o tshwere tsona ditokomane tse kang bo di-form C jalo ka ga ka ntle go ditoropo go ntse go sebetsa ditokomane tsane tsa di-form C tse e tswang di-counseleng empa ga o ena o ikisitse dibakeng tsane jwale o re a kante o mpontshitse lesi ke ena ya nomoro e itseng kapo o mphile form C ke ena ya bontshang e le gagae e tlo o thusa ka gore ga o ile di-officing tseno tse nepaetseng jwale ba tsebe gore ba re yes e fela tokomane ena e le yona ya gone kapo jwale ba o tsebe go jwetsa gore a ena tokomane le ga e le mona o file yona ga se yona mme batho bana ba mofuta ona gangata ba tlo o potlakisa e leng le leng la matshwao a tla o ruta gore e fela motho eno a etlile e se mong a se sa senang o tla bo se o jwetswa ka mogoo ka nnete go se ntse o na le motho e mong a se batlang kankane and ga o di ya o patala fela ka nnete se tla ketelela se fuwe motho yane
1: otse
2: ka pelenyana o potlakiswa tjenana gore jwale o tlo tsebo gore o ntshe tšhelete pele o ka tseba gore o kwetse diphuputso ka sebaka seo mme jwale e tletse bo gore ga o keta o ntsha tšhelete jele ba o nyamelele batho bao wa utlwa motho a sa re watse ile a nna ka re kereke se ke letsa ya ba jale dinomoro se di lla fela kapo e ban di sa lle fela se di kwetswe ga a sa fumaneya motho yaneneng jwale e nngwe o tla fumana gore le tsona ditumelelano tseo motlhomong di etswang go ke moreki le morekisi a ka baleya gore nako nngwe a ye dibakeng tsa tsebang gore tsenana ke moo batho ba ka tsebang gore ile sebaka sena se sa gae a ka onka motlho mongwe a o isa di-officing tsa mmoele ya itseng ya ba gore le o etsetsa tokomane eno ya thekisetsano gona teng. Ka ga mmuele ke motho ya tla ba le ofising ya gae mane ya sa tsebeng dibaka tseno mono re na sena ke samang a se samang, yena go gae ko fana fela ka tshebetso eno kapo service eno ya gore fela o etsetsa batho ba babedi ba dumelelanang ka thekisetsano ya sebaka, mme o tla ba etsa tshebetso eno a patalwa a felela ga kalo. Qetellong ya letsatsi yona taba eo e fa Mosotho ka mane kapo kile leng la matshwao a mangwe a ka fumanaga nako nngwe le fa Mosotho tshepo ya gorage ashe ga e ba tokomane kapo tumelelano re bile re etseditse ka pela mmuele ko o bontsha gore motho eno wa tshepagana. Qetellong ya letsatsi ga a ra fumana gore ka nete tšhelete ile ditaba tsane tsana ditsebitsio tsa setsa ga dijo e le gobane ena a nanka gore fela a kante tlile ke isitswe mo go nepaetseng gantinyane a ga go jalo e le gore rempare re fela go Mosotho wa borone ka nnete tšhelete e rekang setsa re nka gore Mosotho o e sebeletsa nako e telele gagolo ga se tšhelete e kareng ga motho a tsoa fela ba sa bile a na le yona ka tlung a sa bile a raa kile go reka setsa, mme gore e beetsamaya fela go sena ntho a e thotseng e re o tlo belang ka dilemo gape go betsa sokola le gore a be le tšhelete ya mofuta ono gape, mme ga e le tlhoko gore pele a ntsha tšhelete ya gae a ka etse bonnete ba gore a ka etse diphuputswanyana le ga e se e le tse fokolang tseno tsa gore a ka e diofising tseno tse ameyang wa fumana gore na tokomane e motho o amphang yona na ke yona na motho yena eo e fela e le monga moo na. Ke a gola ke ka tsela e re ka ga e kwalang ka yone eno ya ditsatan
3: ke ne ke kopa pele go e kwalang ke a gagele wa ka molangwana odima ditaba tseno jalo ka sub-inspector Molefi a sa tshulo e nngwe ya dintho tse batlang di ba boimanyana ke moo re seng re lokela go gabaneng jale motho a jalo ga a sa tlhokomelwa go gabaneng tlhile setsha sena sa se rekiseditsweng o se rekiseditswe ke motho a fosaetseng e se ba taba remedi. Jalo ka ga tshulo gore ka nako nngwe o reka setsha tshimong ya motho jale motho ya ne o dumelelane le motho yo mo monga tshimo o sa sa patala monga tshimo tumelelano eno ka bo yona e tla fumana gangata e re bake bakela mathatanyana tsenana o fumana go jale e safarisa moreki e mong kapo yena moreki yena eno wa pele gagolo go feta ntho nngwe le nngwe leng gore ka e nagana jalo.
1: Mashuma bidi ametsimene ametsotsung mamedi re faraletse ho rala shumele metsimedi ntso mametsi PCFM lenalo ke lona la mid day life ke bona ka mahlomo ka na wa ba wa lakatsa ho tshwaela ditabentsena ke metsotswana ya fela re setseng fela metsimedi hlano fela re saletseng fela ge tle go tlo go na wena o reng o kile a kopana le ditaba tsa mfuta o PCFM dumela
4: eh nda ke ga ntse ga kopana le tsona
1: eh ya mme ke mme mang
4: Mema bona.
1: Mema bona, thank you me.
4: No le, ba ke o le ya tsela ya dikolo tse seng molao.
1: Oh, ich ke bona gore nakwa gona se go tlile. Ha re re so kene ho ene ya dikolo tse seng molao.
4: Mm.
1: Eh yam.
4: Mm, ya di tsela e tlile ga go bua. O lo tsia, na ba ka ra go tsela marena
1: tse. Ba rupele marena.
4: Ba go pele ma rena le makhansela ga tsana ka ithatsa go bone.
1: O e lori le hantse re botsa marena tsena. Le bona bana lo hore ba le fumane hore ba sebediswa ditabeng tsona tse.
4: Eh
1: yanda. A mme ma bona ngale buile ha go. Ke le buile e le ho ja ba le re tlame re botse bona empa he mme ma bona nga e bua taba ke ena hore la ntse re botsa bona jwale ke ne re be hlokolo si le bona ba ne jwale ho somatha ka pa ho ke tshotsho ka pa ke masibi a di mphe mraotsi fumana go mogena le yena o kentse letso go re be setsha se rekiswa hangata ke taba tse tsala mbondate oh empa he check ya u go kana ba le tsala le kenyana empa he me ma bona ngo re re hlokomele le yona e u taba la ho di jwale bondate ha re ke neng motsona he
3: ke bomphumbi
1: eh ndat
3: ena ya dikolo tsena tse o thongi tse re di bitsang ka gore ke di flight by night ke dikolo tsena tse re ngahana ngadi ya ngodisa ka molao
1: eh ndat
3: tsena tse lo ha ne ni hanga ta ga ke tsa strateng tsona ka ha yo le nako e se go tlile mongaka ke kopa e gempe re bontse fela go ha ne ni sekolo se jwalo ha se hanga ta se hlokomelang ha bobebe empa motswadi le ngwana sekolo ka bo khutshwanyana ba lokela go ba confirm ka bo ba ikgodise le lekala la education go fela sekolo se jwalo se se le teng ile sekolo se phela go bana se tla tshwanela go sebele nomogo ya sona ya sekolo mme ha ngwana yo lwa ka ke qetiletsa ke ne sekolo se se se se molao ha nga tla fumana go ha bana certificate ya sentho tse bang teng fela chalete ile ngwana o senyetswe ke nako ke a lebo
1: le sona sena le nomoro e kgetha
3: le tsola se tshwana tse di sena le nomoro e kgetha
1: ke e bona jwang he ha ke isa ngwana
2: puta o ke tla tseletsa wa mphato fela
1: e yandate
2: o tlamea le ka ofising ya teng ka mono fela o bo bona lengolo le jwalo la letswang lekaleng la la thuto se bile sena le nomoro ya sekolo yeo ka reng la ha o e batla go bona o e fumane yeo ka reng ha o ya mane lekaleng la thuto ka nomoro e jwalo wa fitlha wa fumana gore a tle sekolo sena se re ngodisitswe ka molao nomoro ya sona e fela le yona e ne e ba ofileng so yona e yandate
1: e le gore ke boikarabelelo ba motswadi go bona gore o a batlisisa gore sekolo sena se
2: molaong
1: pele a ka isa ngwana
2: pele a ka isa ngwana moo mme jwalo ka ga gona jenana e le nako yane yeo rereng dikolo tsena tse o rereng ke di-tertiary kapo tsena tse rereng ke dikolo tse phahameng di a bula ke nako tsane tseo bana bane ba neng ba etsa bo di-grade 11 ba amoelwang dikolong tsa mofuta oo mme o tlo fumana gore bana ga ba amoelwa kao fela nako nngwe go na le ba ntseng ba setse ba sa amoelwang dikolong tse molaong mme ke nako eo dikolo tsena le tsona di tlo runya gobane jwale matitolo ana re itse ba sheba menyetla gore na ka nako e itseng ke nye ba ka tsebang go nkela basotho tšhelete ka yone
1: potso ke ena bontate go thwe na ke kopa o tseba gona bontate le sebetsana le boqhekanyetsi bo e leng gona bo ntseng bo etsagala kapa le case tse fetileng le ka di sebetsa ke na le setsha seo ke se rekileng ka project ya Hagatshwane kwadi ha ke se ke lokile ke re ke sebedisa setsha ke fumana go se go na le motho ya ahileng a re o rekiseditswe ke morena wa hae bontate ba ka nthusa jwang ke mekeneuwe mekeneuwe ke tla ofa ke dumela gore dinomoro tsa ditlane pana ke mo le tla bua le mekeneuwe teng le ka kgona go mothusa
2: ya ntate a mekeneuwe a ka tla di-officing ga tseba go mo thusa ka ditaba tseno ntate
1: o bontate o tlhile ke taba tsa lona tse
2: e yandate
1: bontate
3: e nngwe e re lokelang go latela potso ya gae o re na ga sebetsa dinyewe tse fetileng le tse e leng gona di tletsa re sebetsa nyewe nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ka fela e ntse e le nako
1: a ke le ba fe dinomoro he bontate gona ba ka re fumana go kae okay mamadi e re fela re tle re ba thuse gore fela he ba tle ba fane ka dinomoro moo ba ka buisanang le lona gona teng ka ditaba tsena
2: ge le boe ntate waka re le boele basotho botlhe be e leng gore ba mametse mme re kopa fela ba nne ba fetisetse ditaba tsena tsa gone go ba bang bana ba bo gone e le gore le bona ba tle se ke ba wela tolong ena ya molao dinomoro tseo ba ka tsebang gore fumana go tsona ke nomoro yane ya mahala ya sepolesa e sa lefelelweng e leng 112 ya bobedi ke nomoro ya 5973 4719 le nngwe ya thoto 32 14 71 mme ba ka tseba gore ba bua le gone dinomorong tseno ke dinomoro tsa ofisi ya bo gone
1: bontate re lebile gagolo empa ke a bona gore ene ya sekolo le tlatlamaya le tlo gutla he re tlo utlwa gantle mamedi ke bile le sub inspector molefi le sergeant mohlakola ke bona baiti ba rona ka jeno lenaneong lena la sepolesa go PCFM bontate re lebuile gagolo bana ba tlhaya mane commercial crimes counter unit yo ileng ya tlwaelega ka gore ke fraud ka jale ba ile ba bontsha gona ile a tloa mono go tla mona gobaneng bontate e ba le mafelo a beke a monate
2: ga re
1: kopane moketeng he
2: Tsangi dadi.
3: A ga tlhipana ha tsadi.
1: Ka le wa bontate.
3: Tsa tlhile mo nateng.
1: Thank you. Mamiri wa PCFM re fella mona ire re tlhagetse tsena fela empa ga re kwale re hatela pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona. E re a o le tsena fela ke tle ke potele ka mona ka o bra Matheola fela. Ge ne re le ka mana ka PCFM Lesotho. Re ne ntse re hasa re le ka hona ka teng he mamedi wena ya ileng a bana monyetla gore a bohe ditaba tsena e re ha o le tsena fela ge tle re boele re fetele ka monantse go mema mosotho e motle

0: Mamedi wa PCFM e re re tle re boleletse tsena. Tse re le mmoho re tlo tla rala ta moeti wa rona ena ke Dr. Monahe Mahlatsi ka mane ka sekolong se seholo sa setjhaba.
1: Mhlompe ya tlhokomelo ga a se a ngatata mpamente. Yo ne bana ba tla go bua a le mane. O dula studio sa o qetela sa la ya di minister.
2: I'll be guided in that
1: studio sa hai sa tsone ga a je pamente. Is the last seat of the junior minister. Ajere matuna da ka sa man. Mo le fellang e ba da tshe general. So e go a se fuwe mane a se bonetse.
3: We in that Andrew. Ko wa ya ntwe mo le nwe ta pi pi in kaka.
4: Ai. Ko bo ipuela fela tsena.
3: Ko wa la go bua fela go bua ntwe ga tamo.
4: Ah, I saw that Zelaka and Gala weep here. Come on, come on, my food.
3: You want to die? Who can have Papa and a fellow going to China? Going to say, you are the one we can have. I saw what I said.
5: Empa jwale ntate immediately ka morao re ho thewe puso ka nnete re bone ho sena phapang e kgolo a ka rokalo phuputso ke nnete ba e ba re ba fokotse matona a mararo a ntate re tla hopola hore pusong ya 4x4 o ra ba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona ehlile e ya topa hore lekgotla la matona le bonahala le leru haholo mme lokela hore le fokotswe haholo e le hore tseo tse jangang lekgotla le matona di tle di lebiswa hore di lo tshehetsa basotho bana ba hlokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba o fumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha ona kwenyele o leqemela mesebetsi le le kana kana ke le bile go ya ho lo ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supenda to go tlala isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size ke hlile le ditsitsitsi ya ho lo ka ba le hlakile ya ho ha o ka sheba ke mana le shumele metsi mmedi ya mola wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mola wa motheo ka ba le ntse constitutionalize ile hore e tla be buitla mo bogere le tla ma ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metsi mmedi ya mola wa motheo wa dpl ntate ere o sebetsa ka thata o fihlela go imola khaba tsa basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona bo isang ba shone a mane isa o bunyane le shumile metso tsiletsi mo kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke te bana e hlang ka mogo ka go molao wa motheo wa dipele le go tabena ka cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona if ya re qhi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL
0: Mamiri wa PCFM re hatele pele jwa ka kile ka bontsha ge tlo ba le moeti wa rona yena ke Dr. Monahe Mahlatsi me ke morupedi dithutong tsena tsa philosophy ka mane ka sekolo se seholo sa setšhaba NUL me o faculty yena ya humanities me ha ile la bone tsena ge qoqa jwalo dipolitiki tsena tsa matšhaba kapa ge sheba jwa ditaba tsena tsa matšhaba ge shebile rona tsentseng di etsala ke dife mme ka jeno ge lakatsa gore ge tlotla re sheba jwalo ditaba tse amanang jwalo le dikgetho hlwahlweng ya Afrika ge tlotla ge sheba rona hantle dikgetho hlwahlweng ena ya Afrika di reng ha re bua ka tsona re reng di fapana jwang le dikgetho dinaheng tsa Europe na babusi ba Afrika ba na le kutlwiso e tshwanang le ya babusi ba Europe ha ba ya ba shebane le dikgetho hlwahlweng tse fapaneng la o le jwalo ke tle ke bontshe gore momamedi ge sentse re na le yena Dr. Monahe Mahlatsi kwano mohaleng Dr. Mahlatsi wa motse kwano PCFM Mamedi re tle re bone he ke ditaba tse yona tsene fela ge lekile ke se fela mona e le go fela he ge tsebo re re gokane le yena hantle kwano e re ke tle ke boele ke tsena fela ka nna ba fela ke nthunyane fela re ke tsena fela ke bona gore na e be go baneng jwale ge sa utlwane le yena kwano empa he re hleketse ba re re fetele ka Dr. Mahlatsi ke le buile haholo ntate o hlaela hantle go rona kwano
6: ke ya le bontate
0: mohlomong he jwa le ka se re bontsitse ntate selelekeleng sa rona di kgetho di ring di bolela eng hlwahlweng ya Afrika
6: okay ntate ho aga ba putso ena ya ha ntate ke la ka sa re ke re shebe pele taba ya hore na di bolela eng Pele ga tsa go tla sheba ona sa sengwe na Afrika na di bolela ntho e nuno e o di lokela mo e bolela na. Yo ale ndatwaka ke lakatsa go kitlale ka hore taba ya dikgetho tsa dipolitiki e etsa hala pusong ya sechaba ka sechaba molemong wa sechaba ke rata hore taba ena hangata e hle hlake moholo wa ka le ba mamedi democracy ha re bolela ka sesotho gere ke puso ya sechaba ka sechaba molemong wa sechaba jwale taba ena ya dikgetho e etsa hala mo ho nang le puso e jwalo mo sechaba sa monono se dumellaneng hore se tla phela ka puso ya mofuta o jwalo hobane mefuta ya dipuso e mengata ntate empa moo sechaba se dumellaneng hore a ka nnete puso e tla ba sechaba ka sechaba molemong wa sona ke moo re tla bona dikgetho di ba teng mme re utlwisise hore taba ya puso kapo mmuso o ba teng ka mora hore sechaba kapo baahi le babusi ba tla bole selekane kore puso ke selekane se etswang dipakeng tsa sechaba le babusa jwale selekane se no se behetswe nako hangata e ba dilemo tse hlano mme jwale ha dilemo tse hlano di fela jwale ho ntjhafatswa selekane seno ka dikgetho jwale se bolelwang ke dikgetho ke hona kapo seo dikgetho di se bolelang ke dintlha tseo tse ke ratang go di kupa tse hlano di ntse di ka nna tsa bangata go feta mona fela nna ke lakatsa gore re ke re bue ka tse hlano motlhomong wena le bamamedi le ka ba le tse ding fela ke lakaditse gore re tlo bua ka tse hlano ya pele ke gore dikgetho di bolela maatla ke tlatla e tlhalosa taba eno dikgetho di boetse di bolela tokologo kapo bolokologi dikgetho di boetse gape-gape di bolela toka dikgetho di boetse di bolela kamogelo ya puso dikgetho di boetse di bolela tekano ke dintlha tsena tse hlano tseo ke lakatsang go bua ka tsona mme ke qale ka ya pele e leng ya maatla dikgetho ntate di bolela gore sechaba ke sona se nang le maatla sechaba ka dikgetho se phethagatsa maatla a sona a go ikgethela mobusi eo ba mo batlang mme ba phethagatsa maatla ana a bona kapo ba bontsha maatla ana ao ba nang le ona a puso o gopola re itse democracy kapo puso ena e bolela puso ya sechaba ka sechaba molemong wa sechaba jwale sona sechaba seno ke sona se nang le maatla mme jwale ka dikgetho sechaba jwale se bontsha gore na ke mang yao ba ka mo fang maatla ana ao ba nang le ona jwale motho eno e ba mo fang maatla a phethagatse molemong wa bona mme motho eo a buse ka bona jwale ke nako dikgetho ke nakong eo jale sechaba se bontshang maatla a sona se bontshang potomang mme maatla ana a boetse gape-gape a fuwa puso kapo mmuso jwale mmuso e ba jwale o tla amogela maatla a nene a fuweng ke sechaba gore jwale babusi bao ba kgethiweng ke sechaba ka dikgetho ba buse go latela ditakatso le ditabatabelo tsa sechaba e seng tsa bona empa tsa sechaba ka gona sechaba se na le maatla empa se a nehelana go puso gore jwale puso e phethagatse maatla a bona molemong wa bona jwale mona re bona maatla ao sechaba se nang le ona jwale le mmuso o na le maatla a go busa jwale ke fetele go ya bobedi e leng ya tokologo kapo bolokologi mona dikgetho di tshwanetse gore kapo di bolela gore baagi kapo sechaba Jwale sena le bolokului ba o ikgethela yeo ba mo ratang gore e be yena ya etelelang pele puso molemong wa bona. Jwale ke bolokului ke nako eo jwale setšhaba se fanang kapo gore dikgetho di fana ka bolokului ba gore jwale di ikgethele yeo di mo batlang. Mme o tla utlwa le batho ba nangtate ba ba lebelele ba dikgetho qetellong ba tla re he dikgetho tseo di ne di le free and fair. Ke ha ba bontsha he batho bano ba ne ba lokoloile gore ba ikgethele yeo ba mo batlang. Go sena tshutshumetso ya mofuta ofeng kapa ofeng, go sena qobello ya mofuta ofeng kapa ofeng gona o kgethwe mang. Jwale e sa samang ya bontate ke taba.

0: Mamedi ntso mametse PCFM le bitsona ka ke tla di makutle le nalo ke rona la Mid Day Life me mo etwa rona jwa ka mehla ha ile la bone tsena ke Dr. Monahe Mahlatsi ena ke morupedi ka maneka a sekolo se se sa tshaba dithutong tsena tsa philosophy faculty ke yona ya humanities ka jeno ke shebile dikgetho hlahlweng ena ya Africa mo mamedi hangata ntate jwa ka o subuntsitse Dr. o itse dikgetho ke matla me ho ye go bona hale jwale me buso ha ise e lena go ya gore jwale e fane ka matla ka pa ho nehelana ka matla ba etapele ba Afrika jwale ba hana ho nehelana ka matla ana a o se tshaba se ileng sa ba adima ona taba e ba kwa ke ha re tswele pele doctor
1: taba ena ya ho hana ho nehelana ka matla e ba kwa go bana jwale babusi ba bamba Afrika mona ha ba ile ba fuwa matla ba tawa ke matla a ka mokgwa wa gore e ba matla ao ba a sebedisa hampe molemong wa bona ka nako nngwe ebile kgasanong le sona setšhaba jwale taba ena ya gore ha ba le matleng tsotlhe di ne di bobebe ba di etsa molemong wa bona e se molemong wa setšhaba taba enono ya bophelo bo monate e etsa gore go be thata go arogana le bophelo bo monate jwale ka gona ba lakatsa gore ba dule e ntse e le babusi ka dinako tsotlhe jwale ba hane ka matla a na ka nako nngwe gore jwale setšhaba se tlo supa gorena ka nako nngwe ba be ba e ntse diphoso jwale setšhaba jwale se tshwanetse gore se ba a

Ke a leboga fang ke yang moamedi e dumela. Letona la tikologo le meru Thabo Mofose le ipiletsa ho baagi ba mmatsa mafeteng ho nka boikarabelo ba ho sireletsa tikologo le ho hlokomela magulo molemong wa ho ntlafatsa bophelo ba dihwai le madisana. Mofose o re lekala la habo ka kopanelo le Sentebale le mokgatlo wa dithuso wa kereke Katoliki CRS le thakgotse mananeo a reretsweng ho tshehetsa dihwai le badisana le ho ba hlahlella ka ditsebo tsa ho hlokomela magulo. O phethetse e ka ho ipiletsa ho baahi ho sebetsa mmoho le mekgatlo ena. Mokgethwa wa sebaka seo Maimane Maphate ena o itse mananeo ana a kgothaletsa badisana ba habo nka karolo paballong ya magulo. Maphate o ipileditse ho baahi ho sireletsa thaba ya mmatsa ba qobe ho e tjhesa molemong wa hore e tle e phelele meloko e tlang. Ho sa le jwalo, Israel Mohato wa mokgatlo wa kopanang mahlaku o re baahi ba tlile una molemong kwetlisong eo ba e fuweng, a kopa hore ba tla ba etelwe hape le ho fuwa tshehetso ya dipeo tsa mohla le dibaka tseo diphoofolo di nwellang ho tsona. Lekgotla la boeletsi la batho ba nang le bokoa le etetse bothabothe e le ho itlhahisa ho batho ba nang le bokoa mekgatlo le mafapha a mmuso e ka setana le ho ba tsebisa mosebetsi wa bona. Setho sa lekgotla lena Mokitimitshosane o re ketelo ena e reretswe ho kgothaletsa tshireletso ya ditokelo tsa batho ba nang le bokoa le hore na ditletlebo di ka tlalehwa le ho iswa makgotleng jwang. A ipiletsa ho makala a mmuso ho sebetsa mmoho le lekgotla la habo molemong wa hore batho ba nang le bokoa ba fumane menyetla e lekanang le ya batho bohle. A bua lebitsong la batho ba nang le bokoa, Monghadi Lesole Mashongwane o itse kopano ena e hlakisitse karolo e bapalwang ke lekgotla lena setšhabeng le hore le tlile ka nako e nepahetseng eo ba tobaneng le tlhekefetso le diqholotso tse ding. A phetela ka hore o na le tshepo ya hore le tla tlisa phetoho. Lekala la bophelo le tla tshwaya letsatsi la lefatshe la polokeho ya bakudi mafeteng ka la 10/7 kgweding e tlang. Mohokahanyi wa mafu a sa tshwaetsaneng lekaleng Mofumadiri Kgabiso Thekwa Letele o re mokete ona o reretswe ho hlokomedisa lefatshe ka bohlokwa ba polokeho ya bakudi le hore ho sebetswe mmoho ho fokotsa dikotsi tse ka qojwang lefapheng. Mofumadiri Letele o boetse a re batho ba bangata ba nang le mafu a sa tshwaetsaneng ba hlokahala ka lebaka la ho se tsotelle, ho se hlokomelwe le ho se tshehetswe. A re letsatsi lena e boetse le reretswe ho bontsha tlhokahalo ya mekgwa e matlafetseng ya tshebetso, melao le disebediswa molemong wa ho qoba diphoso tse ka etswang nakong ya kalafo. Molemo wa letsatsi lena e boetse ke ho kopanya bakudi, malapa, basebeletsi ba lefapha la bophelo le baetapele molemong wa kgothaletsa kalafo e bolokehileng le tshireletso bakeng sa bakudi tlasa moho o reng kalafo e bolokehileng bakeng sa mafu a sa tshwaetsaneng. Ho tsa matjhaba, lekgotla la difofane la Kenya le re bahahlaodi ba tsheletseng le mofofisi wa serolankgwana ba hlokahelletse kotsing ya serolankgwana e etsahetseng pela thaba ya Ololokwe tikolohong ya Samburu. Serolankgwana sena se tlalehwa se ne se ntse se bontsha bahahlaodi sebaka sa polokelo ya diphoofolo tse hlaha sa Loisaba le noka ya e waso nyiro. Lekala la dipalangwang ka lefapha la dipatlisiso tsa mabapi le dikotsi tsa moyeng le tla bula dipatlisiso ho fumana sesosa sa kotsi eo. Mabitso a mahlasipa le ona ha eso phatlalatswe. Ho sa le jwalo, mokgatlo wa sefapano se sefubedu wa Kenya o re ka ha sebaka seo ha se fihlelehe, didrone di ntse di sebediswa ho hlahloba boemo ba sebaka seo. Ditshwantsho tse ntseng di hlahella marangrang di bontsha mosi o tswang sebakeng seo sa kotsi. Ha re di phethela, ba boholong African Central Republic ba re palo ya batho ba hlokahetseng ka lebaka la ho wa ha morafo wa Gauta ka bophirima ho naha eo e nyolohetse ka hodimo ho lekgolo.
ba sebeletsi ba magatlwa se fapano se se fubedu ba re morafa ona o wele ka la bobedi motseng wa Zamboye o haufi le le diboho la Cameroon batho ba mmalwa ba tswile dikotsi sempe ha ba bang ba bangata ba nyametse kapa ba qabetswe tlasa morafo lekgotla la babo le butsi dipatlisiso go fumana seso sa sa go aga morafo matlhatsipa le gore na ke mang ya ikarabelelang morafong oo momamedi ditaba di felela mona mamela ditlhotsa ditaba tsa sesotho ka hora ya mararo.

pele ho mokete o moholo. Ha gate e tla ba 100 malu. O ka fumana di tikete ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shaesha. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Kala 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM.

fela pele ho mokete o moholo ha ke iti e tla ba 100 maloko o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28

0: lesho le besogo belifela gele bile o renyane ya bone ha re tlotla he mamelo a PCFM ke la bone bekeng a re kala le fela 62 0 5 6 re utla fela gore be hem sa lutseng ke lenyaka se feng re bone gore ho etsa we ra la joan tsola tsola fela 2121 0 5 6 mole plus 2665 9956 cell code 00266 2121 0 5 6 mole plus 2665 9956 ha re tlotla mamedi ke bone monga dikhet matlala ona trenda mamedi sala trenda be ke ne ka ofela hululu bo maobane botsa sin lena ke bona ona trenda cat ke ipotsa ka cat uze man what's up mamedi naga nete ha ke batlu bua maka se ke se ke sna tshepo ka lokalo taba tsa bo monga di matlala bo monga di mogo ke u nka fela ntse re singana kwa gona fela bo hulu ka nete motho u nka fela ntse re singana ka nete e bile re qalala ga ba bitanyana fela taba sentse di etsa di botlhokwa ho lotsa le go ba le ba di etsa ba tswa le tsetsa lang ka lapeng ka kono ka ana ke commissione ya ana ke fema medi ka go potsa mana ke ho pola ena ya parliament ene hey le ona tlo mmale taba tse utsa matho ho fela mamedi sa bone fela gore motho mo di tla fella kae tsona tse o nax a di sheba ka nnete bo mong a di matla ke a bona wa trend di sha mamedi a hulu fela wa trend a hulu fela o bua ka yena a re ke re 2121 0 5 6 mole plus 2665 9956 anything on your mind ar ko kelo na mamedi go tlhona be ho etsa la jwa go igala wa ke la bone bekeng hey mamedi la bone na tlhoka phumo phumo la mamedi o bona ke na le putso ne putso ke na le yona ko ona ha o le motho me o na le seo la ka tsang hore o se kitike me o batla o se kitika ka nnete le ka tiyo o etsa jwang gore ha o na le seo batlang hore o se kitike jale o la ka tsa hore o se kitike ka nnete le ka tiyo mamedi o etsa jwang 2121 0 9 5 6 mole plus 2665 9956 le bona hema medi ka komela walo WhatsApp number ke la ka tsa tofela bona how kitika wena le motho now kitika ka mphomfo feng ke ding tso di etsa ngwe kitika le tse di tsengata re bona 2121 0 9 5 6 mole plus 2665 9956 so se ba le mema tsepang mo sai metsong e ma shoma ma ka ka ka bona re tla shebe bona be le teng ma medi batho ba batsha ho etsa la jwang tsela tsa ma jwang ho irala eng ya ari ya mami ya ri senga ke le lonyaka ke hore ho baneng ha e ba motho ntate o re abuti a hle ke fetswa ka motabo ke mme o re a usi ebe wa bolela ena ho hla hore hana le kunutu ore o sele but ho di female ho kwa wa kwatwa e bile ho thwe banna ke mele le reng yo ba neng le tshwa
1: boma
0: lo na batho
1: ntse di etsa hala lena go nya mogolo
0: a ke se ke na tshwa
1: ho thwe o sele hana le kunutu no ha se ka se bitho bona pele
0: tika makauti o mafte
1: na se bitho bona
0: tiura lona le ha se hatla re fihle ifetswa ga motabo mona la le re re bua go le bila gana le kutu bile re sele
1: mm ene re tla me go tlisa re ke le bana ba hle ke fetswa ga motabo ha se fela
2: hello bagatuwa ke mamelo ka bona ga se beng ke le mametse ka 95
0: e jo an ke
1: kala
0: ke ha iso
1: I don't know
0: did you play
1: ai re ke bana pele kiri ke go call ya ga sha
0: okay you done
1: ka tla me re qalo jwa le reng ke mehala le melaitsa ya roll call wa tsana se ka ke lenya ga ke ha ke tsebe I read ka poki ka pane le post ne Facebook ha ke tsena ke nete ha ga ine motho ena o re a o si ka po abuti wa bona o no ntswele a o si a glowang wa bona a phelang ha bona ate ka baba o tya tlowang a sharp wa bona a out there like wa bona a o sia out there ga tambatho ebe ne neng o sokena di gamelo ntsa legato wa bona ha o kena di gamelo ntsa legato hi bo o so o se ka go wile wa bona ha re sa o bona ha o sa hlaeletse ha o sa etsa dinthotso di ratang legato lena le o kwentse wa bona a botse gore o na botsa re dikilela

0: wena ha o sa leyo ha butsi ya ne neng re tseba a tswa ne butsi ha sa tswa butsi ha sa etsa ntho tsa di batlang butsi ha re bua le ena ha sa le butsi ya ne re motsebang wa bona tshele ka kan ka tsela engwe ka re be ke tlhekefetse wa bona ka kan ka ina hana jwalo ka ka poebe ho bo hetsa hala jwang ba ne motho ka setsebi na be di gamano tsa mofuta o jwalo ke tsa mofuta ofe mohlomong re ka thuswa ke ditsebi haholo ho rena di o teng mofuta o jwalo wa di gamano ba ke ba re thusi momedi a ke tsebe a tsane ke batla go khotsa momedi a ka mjetse gona o kila ka kena di gamano le motho ya ba ho ha mfela ba shine ha ho e balile. So what, it's what's on so your mind. What,
1: yeah, what's on your mind? Yeah. Cuz baba mbo yes.
0: Yeah, no.
1: Bona ba sokeng ga mamini.
0: No, la hai se ke batla fela motho a ka ipakang, a ka rengotse ba ntshojolana le fela he. That's the night what's on your mind. O ka kena ho yona ho batla.
1: All right, Mabura PCFM a rutla fela le shobala metse medi le orenyane ya bone 21219956 mole plus 266599956 a rutla mo mamedi wa People's Choice o re setseng ke le nyao ke speak ke la bone bekeng me a re tsole pele ha re bona nna ke tsa go mela molaetsa tlo no mela molaetsa re tla rutla 6200956 re sheba bona be skipper ga ma ward re tsala ba mamedi Angelique Kicho
0: yo
1: Agolo eish.

0: hele
1: gore na ha qeta mo ho etsa halabang o tsha utlo ma hela ntsha
0: ha
1: sa re ha re tswe ho yona ke le ho hela
0: ntsha ha ke mathata mabumbu na tsa ntse ndi amma ko ntse ndi ntshusa gore monna ha o nkuwa ke pelo ha kana kana tsa ntse tshe o tlo qetelletse ho ntse tsh ene ke shebile lebovo mabumbu ba ke yetileng ene lo na hlaela di interview tse fapa fapa neng lebovo ka ndi to sharp ha na ba tsena mabumbu
1: sharp ke mbona le mmele ngwe thotheule
0: ah thotheule ha u ho
1: latela go nna le motho wa
0: mokae
1: dirambo
0: alori ha ntsa tla a pusha pusha mona ba khotsi ne se ba le siko ba bile le nine the game o no so sna motswalle ya tlanga to mona ho so sna manka pa manyata e se le ba ga go fela ba tla ke ntwe ma bombo mo ile tsena e tle e tumore ha ma thaga se shapo e ba khotsi ba bona le ba bale a
1: e jwalo ba o bale ya ka ba utsusi mmh aba utsusi ba o bale ya e jwalo
0: o tsama
1: mabumbu. O tsama mabumbu la borana kwe ka ofela
0: ba mabumbu na ke tsa matlane ka nna e bile wa tsene. Na ha o kula ka bona mathata.
1: Yeah.
0: Ke hona go tsotella ofela.
1: Yeah.
0: Ha o kula le motswalle wa ka ka bona mathata ka bona le stress. Ke hona go tso ka ba ka go pola le motswalle mo ke tlo ke le mo letsetsa.
1: Yeah, you call a person about dine.
0: Eh, kuri. Ma wena o pa. Tsana o letsa go tine mabumbu. Tlo mo letsa motswalle wa ka mantsi. Re o e tsang ka shego lena ga bawa ga bawa mabe se mbona ka tabela ka mane ka ba one masermol
1: ba wezi
0: CFM team
1: karaoke night
0: ke bela mpata mabumbu mo hayo mame ditaba le siko tla ba tembe king etla ke bela mpata ena ke ke tagitse ke bela mpata mabumbu mo tla ba le siko o tembe king etla
1: ya tsile la lando ga tike ya ke sna mnyetle
0: hono ke mme wetsa la ngakule what's the problem
1: Ke tsa motho ka ho ntumeletsa tsilena hore ke be batho ba bangata.
0: Ke ya motho ke le go ntla.
1: Ya.
0: Ke motsinya.
1: Ke motsinya. Ya, se betsa hantle hle tla bona le thank you.
0: Ya.
1: Lena le marketing team.
0: Ya.
1: Mosebetsi lo ba monate.
0: Ah, that's it matter.
1: Ya, mme ke nna go reka ditikete hona jwale. Tikete tsa vintage ntse le 70 maluti hona jwale. Jwale ho qala le hona jwale. Jwale tla be di fumane ya le busumbo na ka mane ka bar 1. Batho ba karaoke. Ya.
0: Pota
1: o lo ithekela ya how ticket o bane ka mboletsa tsila mo kete tla be se le 100 rand 100 rand
0: so save a third
1: yeah save the man it's a lot of money
0: save a third okay arse ma re go bona tla go na be re di tsoba re tsoba ma rapelo da bo playing ka ntlo ga bo hlalo tla ke ne ke le go tsena ma bobo lo tsena di fast zero mana
1: yeah
0: what's up with gazon
1: di teng ke ya bana go tshwerile ka ntlo wa ke
0: di teng
1: Yeah.
0: Ha na mamaka. Ha pala di WhatsApp tsa batho.
1: Ah. Wa ra tlo ntshagisa o. Hey. Is it number mme wa PCFM?
0: He?
1: Mm-mm. Ke ha ra gani.
0: Na ke na lo makala o mabumbum.
1: Botsi ke na kwa 5 to 5.
0: Ke ntse ke lukisa yona 5 to 5.
1: Yeah, dipina tse pedi en channel.
0: Ke yona ke lukisa ngana ba tsho.
1: Yeah.
0: Ke khetsi da mo.
1: Khetsi ba ya horeng ya bohlano re tlo balwa jolo di hlotsa ditaba tsa papa
0: ai tsala
1: ya
0: re mo ra PCFM are se tsena fela re na go nyea 5 to 5 re shebe fela ka plan ya fela gore re di hula hula ka mogwa mo futo of thing is dumb for 5 to 5 kids ke jingela ke kids is time
1: na o bisi ya ket
0: PCFM it's time for 5 to 5
2: it's time for 5 to 5

mamedi tlhafono nya ka ka mona jwa lo rena e munna mpheno mo 6200 9956 ke ona mo ka nyetsetsa WhatsApp ona teng 6200

medikenela tlhodisano ke eo o nke video ya gago he ngwana mme o apege o latlhetse ntho tsa gago jwale ebile o otla le ka pina ya gago ka morago ka mane jwale o cheka ka mo o tsebang ka teng ebe wa romelela he dinomorong tseo tse e boletsweng moo ao ngwana mme o ka ba monyetla wa o ikgapela ditekete le dimpho tse ding tsa PCFM mme ke a dumela dimpho tseo tse PCFM e tla be o fa e tla ba wena wa pele gobane ke merchandise o motšha ngwana mme o fitlhang wa hanta tae kwang o tshela nna le wena re kopana gape nakong e tlang mamedi.

mo medi metsotso ke me ga go re foletse gore na ya botsupa ge re dumedise go ke di gomo o tle mo metsing lona teng na ne le kenang ha jwale ke la ditaba ka ntshebeletsong ya PCFM lona le biso ka gore ke se hlohlolong ke le bejolo DJ Counter Force ka lena le la Boys Holiday ho tlala go mo ya ke wala mashomo medi le metso e robong mane ba wa ne ba ke ntsa mo ke tumo holwa vintage wa PCFM re sentse re le ba hona mono he mo medi ke tsetse molemo lwana go tlo fumana jolo ticket ya hao ka jeno he ke la bone go dina ya phato tla matsatsi a mashomo mabedi a le selo mosona ke sa dikete tse pedi mashomo mabedi le metso e tsheletseng me o fela le jolo reteng he nna ke thapelo le kanyana ke ne ya ka letseng tubaka empala ho le jolo he re sebeditsa mmoho le Teboho Sotho Thabelang Tau Miss Fala Disenyane ho hlaisa lena la ka jeno me re tla ba mmohe ho tlona jolo tsena mthela mane ho reng ya bo robong a re ke re le koletse o ka di lebelang ho lena la setlhlhlong ka jeno le go tlala motsemogolo maseru MCC le bile le phuthego le sechaba ka jeno thotobolong ya hatsosane ka sepheo sa o shebisana ka gatelo pele e seng e fihletse o falletseng wa thotobolo yeo ye hatsosane go ya sebakeng sane sa tshweneng gothe le tsedintsi a manjelo phaliso ena re tla buisana le ga diphatlalatso wa MCC yena ke me mosala o feta mono go tla buisana jalo le kemedi ya baahi gona tabeng ena rutlo gona pitsong ena ka paputheng ena le tsamaile ka tsela ya mofuta ofeng di hloho tsa dinaha le mebuso di kopane mane Afrika borotla ho pola baking ina ha holo holo mogatlong ona o wa dinaha tsena se fumana ntikolong ya ka bra o Afrika e leng SADC mehe ba itlamelo hona o tikinela jolo tse dintsa ditumellano me re tla ke go tlotsena ka hare ho tsona re utlwa hore na ditumellano tseno di tshwagetse eng ha holo holo baking sa Lesotho re tla buisana le advocate Thembo Lesupi re tla tiba ka nna ntlha eno le ena he ha re fogalla go yane ya borobedi tsena le tseding a re hatela pele ka lena la ditaba la setlhlhlolong

Mamedi re kena jolo ho tsana lane mo he re fumanang hore nalane e supa hore e ne le ka lona letsatsi lena selemong sa 2020 mashwabedi le metso e mmedi ha se kgale haholo moo e leng hore Mrs. Zulu ka Zwelithini o ile wa beya jolo boreneng ba setšhaba sa maZulu ho latela jolo moetlo ntlong ya morena ya kwa Khangela KwaZulu-Natal Afrika Borwa. Meketsalo ena e ne le ya bohlokwa haholo ho lelapa la borena le setšhaba sa maZulu ka kakaretso ka mora hore ho tle ho be le lefu la ntatae morena Goodwill Zwelithini ka selemo sane sa 2021. Ke tse ding hee tseo di hopolwang jwalo ke ma Afrika Borwa ka lona letsatsi lena. A re fete le tsona tseno re kene jwalo ho tse ding moo re fumanang hore nalane e supa hore e ne le ka lona letsatsi lena naheng ya Senegal selemo ke 1960. Senegal ile ya ihula jwalo ka molao ho Mali Federation e le mokgatlo wa kopano ya dinaha mme ya fetoha jwalo naha e ikemetseng jwalo kopano ena. Kopanelo ena e ne e kopantse jolo Senegal le sebaka seo pele e neng e le French Sudan seo re ketla ke lokisa ditaba tsa ka kwano ke tla ke lokisa ditaba tsa ka ke di be hantle ka manane se ne se seo pele se neng se bitswa ka hore ke French Sudan mme hona jolo tsena se setsetse jolo e le Mali ka mora hore jolo dibaka tsena ka bobedi di fumane jolo boipuso pusong ya bokolone ba fora dikgotlhano tsa dipolotiki dipakeng tsa balekane bana ba babedi di ne di ile tsa lebisa jolo ho putlameng ha kopano e jwalo a re di phethele he tsena tsa nalane mme re mathe re re ke tle ke itse tsena metsotso e supile re foraletse jolo hore ena ya bosupa ke tle ke behe ditaba tsa ka manane kwano ke bona jolo di batla gore di tle di nkake ditaba tsa ka kwano re ke tle ke ka pele ka potlako he re tle re fete mono re ke tsebe gore na dintho tsa ka di itse jwang dikomporo tsa ka kwano ditlile di a mphoka empa he di batla di lokile gona jolo tsena e ne e le ka lona letsatsi lena selemo ke 1998 ha United States e di a qala jolo tlhaselo ka dimisaele sebakeng se itseng mane Khartoum naheng ya Sudan seo America e neng e belaela gore se ne se etsa dibetsa tsa dikhemikale ke lona lebaka tlhaselo ena e ne ile ya etsagala jelo nakwana ka mora gore go tle go bele go phatlhoga dibomo diofising tsa boemedi ba US e leng embassies Kenya e ka setana le Tanzania mo batho ba fetang 200 ba ileng ba latlhelwa jelo ke bophelo. United States e boletse gore ditlhaselo tseo e ne e le karolo ya karabelo ya yona ditlhaselong tseo mme di ne di reretswe jelo go setisa marangrang a digogone le ga o le jalo mmuso wa Sudan o ile wa latola gore sebaka seo se ne se etsa dibetsa tsa dikhemikale. Mamedi ke metsotso e robedi re foaletse gore ena ya bosupa ke ka mokgwe e leng gore he re ne go tlhophetse ka teng go tseno tsa nalane mme re amatha re kena jalo go tsa moraorao mo jwale re tlileng re ikenang gona mona Aforika Borwa mo re fumanang gore kopo ya go hulwa ga ditloso kgatlhanong le letona la metlheng la tshireletso Noseviwe Maphisa Nqakula e tšhetšhisitswe. Nyewe ena Nqakula o qoswa ka bobodu le go tlatswa tšhelete mme kopo ena ya gae e se e tla mamela jalo mafelo a kgwedi ena ka mora gore agente ya mofapatlhogo e re kopa nako ya go itukisa bakeng sa go teka letlhakore le leng la yona. Nqakula o ne a ile a kenya jolo kopo ya gore diqoso kgatlhanong le ena di tlhakolwe bekeng e fetileng ka mora gore botšhotšhisi bo teke letlhakore la bona mme ka setlhotlholong eweng ena ge o qoswa ka go amogela masiba a dimpšhe a balelwang go dimilione tse 4 tsa maloti dipakeng tsa selemo sa 2016 mmogo le 2019. E re ge re tle re di fete le tsona tseno mo re kenang nageng ya Zambia mo hetsa morago ga o di supang ga moetapele wa boganyetsi Brian Mundubile a phatlaladitse jalo ga tla ipiletsa kgatlhanong le sephetho sa dikgetho tsa boporesidente tseo go tsona moporesidente Hage Ndaichelema a sa tswa tlhola le go gutlela pusong lekgetlho la bobedi jwale. Mundubile o itse go bile le ditlalego tsa go se sebetse ka toka nakong ya dikgetho le ga go balwa jalo sephetho ka gona he o tla ipiletsa gota jalo bekeng e fetileng komisi ya naga ya dikgetho e ile ya emisa jelo go bala ga sephetho digoga tse tsheletseng e le ga go bile jelo le ditlalego tsa bobodu ba thepa ya thepa e kgethisang mme go bile gape go ba le
di tlhaselo jalo go ba ile go rene le babadi hitshelema o khutlela pusong le ghetlo la bobedi o tla hopola go ile ghetlo jalo ile mo president ka selemo sa 2021 me he go bona hala go re ma ahi bana yo ya Zambia ba ghatlilwe ke hona go batla mo busetse jalo ditulong re di fetele tsona tseno here ke ne jalo ditabentse amanang le moghatlo o la o lampa pa dia bolo le fasting FIFA mo he di taba sa maga go di supang ha ile go re meghatlo ya e la o lampa pa dia bolo ya maoto ya Europa North le Central America le aiming re ntse e so tele jalo mogegong wa yona wa hontsa jalo ka pa ho tlosa Gianni Infantino bo presidenteng ba FIFA sina sitla ka mora hore megatlo ena e bontse jalo ho hloka tshepo ho ena ka mora hore Infantino a le jalo ho register diabo tsa FIFA ho company e jemetseng jalo o ntse le ka jalo ho itshireletsa ka pa ho tshireletsa setulo sena sa hae empa jalo boholo ba megatlo ya papadi ya bolo e nyatsitse morego o wa hae le ha e leng hore jalo o se ya hula jalo morego ono o jalo ke tse e leng hore he di ntse di epitsa pele tse ntseng di etsagala mane dinaheng tse ding ke metsetso hona jalo e dulang hantle go e leshome le motsholo mong re e fogaletse jalo gore ena ya bosupa ke ka mokgwa e leng gore he re ne go tshwaretse ka teng go tseno tsa matšhaba e ka setana le tsa nalane re tlo gatela pele ka ditaba tse dintse ro tshwaretseng tsona mme re tla kena jalo re tlo fetela go etsela ka Thabelang Tau a re balele ditaba ka mora go mono re tla tswela pele re kena jalo ditabeng tse ding he okay ke a bona jwale dintho tsa ka gona ke obaneng ga di ne di sa pase ka mora go mono he re tla kena jalo ditabeng tsena tse amanang jalo le lekgotla la motsemogolo masego tse amanang jalo le go faliswa ga thutobolo yane e ga tshosane yeo setšhaba sa teng se leleng ka dilemolemo ka lebaka jalo la monko o tswa mono o ba tlhaloseng gore o tlile o amagampe bophelo ba bona moya o ba o hemang mono o sa tlhokang ba bontsha e le gore tlile o ba baketse mathata ka dilemolemo mme jalo re tla ke re tlo utlwa ge gore na mehato ke e feng o tla gopola gona ditabeng tsena gore lekgotla la molao wa motheo le bile la fana jalo ka taelo moo jalo le ne le supe ga e le gore thotobolo ena kapa mmuso o lokela go tlo sebetsana jalo le go hlwekisa kapa go rehabilitator thotobolo eno mme jwale ba ba laela gore tseno di tsagale e le gore thotobolo eno e kwetswe mme jwale ga go ntse go lokisetso jalo gore go tlo go bula jalo thotobolo e ntšha sebakeng sane sa tshweneng mane rothe ke e talo e leng gore e ne ile a fana jalo ke le gotla la molao wa motheo mme ebile gape e ne ebile e fane le ka nako yeo ba reng tseo tsotlhe tsebe di entswe ba bontshitse diprocesse gore ka date itseng go bo go entswe tsena go bo qadiwe go entswe tsena empa la o le jalo MCC ha ya ka ya ikamahanya kapa ya latela jalo nako eno e ne bewe ke lekgotla la molao wa motheo mme ba ile ba tlhalosa mabaka ge go gona gobaneng ba sa atle gore motlho mo batle ba tsamayegang mmogo le naga eno le nako eno e ne bewe jalo ke lekgotla le jalo ke dintlha tse dintse go tlang go di ama ga re ntse re gatela pele re tlabe re buisana gape le moemedi wa setšhaba mono sa gatshosane yena ke monghadi motlatsi jang ka mantla re ke re tlo utlwa maikutlo a bona gore na phutheong ena na ke di feng tse tekilweng mme jwale ebile na maikutlo a bona ke a feng ka moga seo ga bile o sheba gore na jwale di-timeline tse neng gore di ne di beiwe ke lekgotla ga di a fitlhelwa ka nako eno e leng gore di ne di tle go rerilwe gore tle di tsale ka teng na tshepo ya bona e santsane e le teng gore ditaba tsena di tle di tlatlhe di tsamaye ka mo e leng gore di lokela gore di tsamaye ka teng kapa ka mokgwa e leng gore ba tshepisitswe ka teng na ke metsotso e leshome le metso e robong re faletse e le gore ena ya bosupa mo metse e setlhotlholong kwano tshebeletsong ya PCFM re ga sa ka go tlolwa re le kwano mona Maseru Avani Lesotho Hotels and Casino mme o tla re fumana jalo dikhubung la 95.6 balong o le kwano mona Maseru le mathoko a teng fela e banko o le kamane ka mafiteng o fitlhela bo Qhuting then re fumana ya go le dikhubu la 104.3 ka qasha sena ke 104.1 mme thabatseka ke 102.9 ga mogotlong ke ga bo diphamola mona dikhubu la lona la gaso ka mono ke 101.1 ke gona mo e leng go ka re memela gona teng fela la go le jalo ke betse re teng go ya fumana ya go magangrang e bangwe le moo maqhubu a sa fitlhe ngwana teng ka Paul sebakeng setshopodi o ka re fumana go www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls mme ka tseleno he o ka tle go tlo go mamela jalo o le kae kapa kae neng kapa neng ke mokgwa o bobebe ono wa marandrang e re he ke tle ke fetela jalo go gaitsedi aka a tlo go balela jalo ditaba tse phethela letsatsi mme ke ka puo ya Sesotho ke mogadi wa hata usantsa e meme ya mokwano ke sentse ke fetela jalo go yena a tla re fe jalo ditaba tseno he re utlwa gore na tsa morago gago ke difeng ga o sheba nako gantle metsotso e leshome le metso e mehlano re e fogaletse gore ena ya bosupa Thabelang Tau sebaka ke sa gago.

Ke a leboha lekanyane moamedi wa PC ke o dumedisa. Lekala la ditaba tsa matšhabeng le dikamano tsa ka ntle le bile le kopano le boemedi ba China Lesotho e le tshalomorao ya selekane sa tshebedisano se ileng sa thakgolwa pejana selemong sena. Nakong ya dipuisano tsena, bobedi moemedi wa China Lesotho Yang Shangkung le mongodi e moholo wa lekala Thabang Lekgela ba phetile boitlamo ba mebuso ya bo bona go tsamaisa kapa go tsamaya ditumelanong tsa selekane seo. Tlasa selekane sena, dinaga tsena di tlaetsa tshalomorao morao mererong ya ntlafatso ya kopanelo di tswele pele go buela dintlafatso le go thakelana ka malebela sepheo e ntse e le ntlafatso ya setšhaba. Hara merero eo China e seng ile ya e tshietsa kwano Lesotho ke gago ya tsela ya mpiti setlhaba thebe, setsi sa motlakase sa hara marothole, gago ya sepetlele sa setereke sa Maseru e ka sitana le morero ntseng o tswela pele wa gago ya setsi sa ditimamollo Maseru. Sub-inspector Morakabi Molefi wa sepolesa sa Lesotho o re batho ba rekang ditsha ba iketsetse diphuputso tse gutshwanyane pele ba ka di reka ka batho kapa dikgwebo tse ba rekang ditsha go tshona. Sub-inspector Molefi o boletse sena puisano le PCFM mo a itseng batho ba loketse go atamela marena le magotla puso ya dibaka go netefatsa gore ditsha tse rekisiwang ga di soka di rekwa kapa go rekisiwa pele. A tswela pele gore barekisi ba ditsha hangata ba sebedisa maqiti go qhekelela bao ba ba rekisetsang ka le reng ba potlakwe e leng se se tisang bona bareki go etsa diphuputso pele ba ka reka ditsha. Ka go le leng sub-inspector Molefi o tlhalositse ga dikolo tse se molaong le tsona di ntse di ata ka gare o naga moo a eletsang Basotho go boela ba etsa diphuputso pele ba ka isa bana go tsona. O re ka mehla dikolo tse molaong di kgetholola ka nomoro le mangolo a tlhalosang gore di molaong ao hangata ebile e le ka tebelelo a manegwang maboteng a diofisi tsa dikolo tse jwalo. Mogatlo wa farelane le Seiboko Tiatiane Mbereya o re letsholo la go kuta dikgutshwane le tswela pele moo tse ka bang sekete di seng di kutilwe gapegelo e le go fitlhela tse dikete tse nne go tswa ditsing tsa temo tsa Tiatianeng le Kokwaneng le Mmamathe. Motlatsi wa modulasetulo wa mogatlo o na Monghadi Moji Chaba o itse le ga mosebetsi o se o qadile ba siwe ke nako ka lebaka la dikgolotso tse ba gulelang morago. Chaba o itse dipegelo tse ileng tsa begelwa dihwai ka morago go tlhoma ga sewa sa tlhakole molomo tsa gore ba etse mosebetsi ona ba ena le diaparo tse di kgethang tsa tshireletso ke kgolotso e ka godimo ka ga o se bobebe go di fumana. Ntlha e nngwe o itse ke maemo a morago tsena a le godimo a ileng a ba qobelela go tšhetšhisa mosebetsi empa kakaretso tshebetso e se e gatetse pele. O re gang go ba dikgutshwane tsa ditho tsa mogatlo di phethelwe go tla latela tsa dihwai tse dingwe gona setrikeng. Go tsa matšhaba, monna wa Bloemfontein Afrika Borwa yeo e sale a batlwa dilemo tse ka bang 17 ka pelaelo ya tlhekefetso ka motabo ya ka 2009 o tshwerwe. Melaelwa enwa ya dilemo di 38 o tshwerwe Mangaung bosio ba maobane letsholong la setlhopha sa ditlolo tsa molao la Province ya Free State. Sepolesa sa Aforika Borwa se re o ne a le dilemo di 17 nakong eo a tlhekefetsang moaisane ya dilemo di 32 ka selemo seo sa 2009. Tlalao ke gore monna enwa o ile a tlhekefetsa lehlatsipa tseleng e gutlelang gae ka morago go lefeletsa le ba bang go ya ntlong ya Mothamagane. O ile a fua beili empa a se itlalege ka pela magotla ka matsatsi a ileng a fua. Tebelo ke gore o tla boela a tla gotla gape kapa ka pela legotla la masetrata la Bloemfontein ka letsatsi le tla bolelwa. Ha re diphethela dilwani tsa Rapid Support Forces RSF tse ka bang 318 di inehetse le go tshelela sesoleng sa Sudan. Tlalao ke gore hara dilwani tsena ke balaodi ba mabotho a yona RSF ba bane ka mora ntwa e ntseng e tswela pele e habang go feta dilemo tse tharo jwale. Se re sesole sa Sudan, dilwani tsena di fihlile sebakeng sa Aldaba ka dikoloi tse ka bang 50 tsa ntwa
go ya phatlalatsa morero wa tsona wa go inehela le go ba karolo ya sesole. Go sale jalo molaodi wa sesole Madiboho Mohammed Saleh Yones o itse sesole se tla amogela dilwane tsena le gore se boetse se tswela pele go tlisa botsitso le tshireletso dibakeng tseo ntwa e ntseng e tswela pele. Bekeng e fetileng tlaleo ke gore dilwane tse dingwe tsa yona Rapid Support Forces tse ka ba 300 go aga balaodi ba 21 le tsona di ile tsa inehela go sesole. Ditaba tsena di fela mona mantsibueng ana setlhotlholong se tswela pele. Ditaba di tla fumaneya gape go sane go seng metsotsong e 30 ka morago gora ya botshelela.

Mamedi metsotso ke mashomo a mabedi le metso e mehlano re foreletse hore ena ya bosupa re lebile haholo thabela ntau ka ditaba tseno tsa hora ya bosupa a fetile ka metsotso e leshome le metso e mehlano. Jolo ka ho hlalositse kgaso e latelang ya ditaba e tla ba bane hosane hoseng metsotsong e mashome a mararo ka mahora ya botshelela. Mamedi wa PCFM e bangosetswa ke yena kwano ra o amohela nanoo le kenang ha jwale ke la sehlohlolong mme lona he le ke letlang jolo ho ena kwano sa le moyeng manta o isa labone e le hore lena sena se bolela hore ke le phethelang beke lena la kajeno. Kajeno he ke labone kgwedina ya phato tlhola matsatsi a mashome a mabedi a e le selemo sona ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi le motso e tsheletseng. Nna ke thapelo lekanyane ke ka letsetso ba ka moo ke yang teng ke horenyane ya borobong ke tsamaya jolo le Teboho Sotho mme se falla disenyane ka setana le thabelang tau re sebedisa mmoho ya ho hlahisa lena la kajeno. E re mamedi he re tle re hatele pele jwalo ka ha re ile ra hlalosa metsotsong e mashome a mararo ka morago ga ena ya bosupa. Metsotso e semeka go tloa gona jalo tsena re tlabe tlile re e thakgola jalo re nka moiti wa rona wa pele moo he re tla mathare kena jalo ka gare go lekgotla la motsemogolo Maseru e leng MCC mo teng he re fumanang gore ka jeno go bile le phutheo sebakeng sane sa hatshosane mme he phutheo ena sepheo sa yona e sepheo sa yona e ne le go shebisana jalo ka kgatelopele e seng e fitlhetswe go falelisweng hwa thutubolo yo e mono ya tsosane ho ya mane tshweneng gothe le tsedingtse a mana jalo le phaliso eno e jwalo re tlotla go tla gore na ke defense e le gore jwale di fihletswe ka pa ho fano ka tsona di tekilwe ke le gotla e le gatelopele e seng e entse ke loka re tlhalosetse go ditaba tsena di tloa ho le haholo tse ya manang le phaliso ena ya thutubolo mo jwale di le beetsa Kenya jalo le magotla jwale se chaba sa batla jalo agente me sa hlasela jalo nyewe mane magotleng mo he ile ga elelo le gore le gotla le la mola wa motheo di bile hapela fana ka taelo tabeng eno me jwale la hlile la baka le hlakoreng la maahi mo jwale le le la hlalosa gore la fana ka taelo ya gore jwale sebaka seno thutubolo eno e mono e lokela go tlo sebetsana le yona me e rehabilitate ka pa hono re tle e hlwekiswe me e kwalo hena go nyeno ya ho haunze ho tswa jwalo metse o tsohle di etsa le na go nya mo jwale ho hlileng ho ntseng ho lokisetswa go le thutubolo e tle e faliso isiyo jolo mane sebakeng se secha sa tshwineng mo e leng gore jole sona se batla se le jagonyana go motse o tlalelwa gore mona mo e leng gore thutubolo ena e ne le gona teng e ne le ka gare go motse mono ga tsosane mme jalo se o ka inaganela mo e leng gore no qhalwa sotlhe toting eno mme jale setšhaba sa mono se dlile ka dilemolemo gore maemo ana o re phelang go ona moya ona o go hemang ho han fela ha o motle bakeng sa bophelo ba rona ha o hantle bakeng sa bophelo ba rona bana ba rona ba kula rena le bana le batho ba baholo ka tseletswanang ba ntse hantse ba ntse ba hema jolo moya ono taba eno hlile jwale e ama bophelo ba bona me jwale ba hlile ba bontsha hore ba kopa go jwale ho tlhotlose thutubolo eno mempa la ho le jwalo ba ile ba bona ho diehwa ho tle seo se tle se etsahale ho ba ileng ba mathela jolo mane magotleng jwalo ka ha ke hlalosa jolo ka tla ke tlo buisana le e mong wa baahi e mong ya emetseng baahi yena ke ntate Motlatsi Tlanga Mandla mme re jwale re tlotla go utlwa gore na maikutlo a bona ke a feng ka mora kgatelopele ena e tekilweng ke le gotla la motsemogolo Maseru re tla buisana jalo le ena re ke re utlwa maikutlo a bona he ka mora gore jalo le gotla le lena la motsemogolo Maseru MCC le tle le phure le shwetla le bona mme re ke re utlwa gore na ka letlhakoreng la bona go na le dintlha tseo bona ba ileng phutheong eno ba na le tsona kapa ba batlileng gore ba di tlaise ka pele go masepala na ka pele go le gotla na ke dintlha tseo re ratang gore re tlotla re teba ka tsona ga re ntse re gatela pele go feta mono he go tse dintsha ditaba re tla kena jalo ditabeng tse amanang jalo le sadak mo jwale he baitapele mane mokeng ona wa ditlhotsa dinaga o e leng gore jwale he o ne o le mane Durban dinaga tsena tse fumanang tikolong yena e ka borwa wa Africa mo jwale baitapele ba itlammeng jwalo gore jwale ba tla latela jwalo tse ding tsa ditumelelano tse e leng gore di le tsa etswa kapa tse ding tsa diqeto tse fitlheletsweng jwalo ke seboka se jwalo mme re tla ke re tlotla re sheba he diqeto tseo re di amahanya mme re di bapisa jalo le gore na jwale Mosotho kapa Lesotho lona jwale le tlatle le sebedise diqeto tseno ka tselang futa ofeng bakeng sa go bona gore le lona ga le sa le morago kapa le tlile le tswela pele re ta ke re tlo buisana le advocate Thembo Lesupi tabeng eno ka morago gore yane ya bosupa jalo ka ga ke bontsha gona jale metsotso e mashome a mabedi le metso e robong re foreletse gore ena ya bosupa mo metse setlhotlhong kwano tshebeletsong ya PCFM re he ha go le tsena retle re fetela jalo go puisano ya gona he e ne ya manang jalo le thutubolo ena e mane ha tsosane ditabeng tse dinghe
ke bone hore monna yane yeo jwale wa hona kwa mona masego se bakengsane sa lepereng yeo he itseng ha a tswa jwalo mane ho labo ahelana ha tswa Afrika Borwa mane jwale a ile mo dilemo tse pedi mme ha gutla a fumana jwalo mofumahadi wa hae a se a hahetse jwalo ntlo e ntšha yane yeo mohlomong e ne ntse a tlwileng a ntse a e tseba jwale e se e tlile jwale se e dihetswe kapa e tlile e wele taba eno go hlalotswa e le gore ile tla ya mohalefisi haholo moo jwale a ileng a diela ntlo eno e jwalo a e tshwatla mme a tla a bona gore tlile wa e senya ntlo eno le marulelo a yona kapa ceiling mane a tlile a iphunya jalo ka ntho e bogale a the ntlo ditene tsena o di tshwatlile jalo a sebedisa hamoge ke taba eno mme o ne o tlhalositswe ga a etsa seno ka lebaka la gore jwale o tlhalosa ga ntlo eno mofumadi wa gae a e gagetswe ke nyatsi ke conclusion kapa qeto e leng gore ola ipha yona ga a fitlhe a thola ntlo e ntšha e sele teng ka morago ga a nyamelele Aforika Borwa mane dilemo tse pedi kapa e mane Aforika Borwa bakeng sa dilemo tse pedi ya bage ga a sa botsa kapa ona o fumana tlhaloso ya eng kapa eng o iketsa qeto ya gore ntlo ena eo a e fumanang e gailwe ke nyatsi mme nnete e leng gore ke yona ke ya gore ntlo eo lelapa leo le gaetswe jalo ke bana ba lefapha la DMA kapa ba lefapha la dikoduwa e le go bane jalo bane ba tlhokomela tsietsie teng lapeng mono ya matlo a e leng gore ena se boemong bo gantle ba gore jwale batho ba ka dudula ka mono kapa batho ba ka banna ba gobala ka mono matlo ao ne ne se le difi le ka mogo e leng gore wa sheba ka teng mme ya ba DMA kena dipakeng e mo gaela ntlo mme jwale ke mona mo e leng gore monna eno ga a gutla ka moga dilemo tseno tse pedi he a fumana ntlo jwale tlile a re ntlo ena go bonagala jwale go na le ba o gagetseng yona ntlo ena go na le motho ya o gagetseng yona jwale o tlhaile ka pele he go legotla la masterata ka jeno mo e leng gore jwale legotla le moganetse ka beili ke ditaba tsa magaogao tseno fetse o leng gore jwale monna eno yeo go bonagalang gore etlhile a ka ba le kotsi le go lelapa la gae ka mokgwa e leng gore jwale o entse sena ka teng ke shebile jalo le ga ke tsebe kapo ke mokala kapa yona tshepino e bogale yongwe le gore o na e sebedisa bakeng sa gore a tle a phunye jalo di-seeleng tseno ehlile go ne bonagala gore le goja yena mofumadi wa gae yeo a bontshitseng gore ehlile ga e sale ba sa phedisane ka kgotso le monaeno wa gae ga e sale ehlile e le ntwa ga a na le pele ga ehlile go a bonagala gore go ka bo tlile go etsaetse go gongwe sena se pakatsa gore ehlile o kotsi mme jwale ga e le monagele go tla le itse a theoele ka mane ka banneng sena se bolela gore mohlhomong lelapa la gae mofumadi wa gae ba tla tswa bantse ba tla he mohlhomong jwale ba bolokegile ke tsona tseno mamedi metsotso masome a robedi a na le metso e robedi jwale pele re fitlha mane goreng ya borobedi mametse PCFM nano lena ke la ditaba la setlotlolong.

0: mamedi metsotso ona ke le dilo hantle ma shema ma bedi le metso e me ga go pele re fitla man horeng ya bo rubedi mamedi PC FM ke a ele lokana ho ge ha ke atle ho ge ke tleke ho kana jalo le me dintle mosala ya hlanjolo ka mane ka le khotleng la motse mogolo matsiru MCC re ne re dumelana ho ge re tla hlege bue ka yona na kuina fela jalo mohala wa hai o gabola fela mohala wa hai o gabola fela na go nyeo jwa le he ke le ka jalo ho ge re tlege tswela pele mpa la ho le jalo mamedi re tla tswela pele ka tsona ditaba tsena mo re tla ho bisana jalo le ntate motlatsi tlanga mantla ile e monghe wa ya emetseng jalo ba ahi ye le ho re jalo bui re tla bua le ena le bitsong la setšhaba seo sa ka mo sa ka hatsosane empa pele re fetela ho ena mamedi re tlere hopotse ditaba tsena tse mana jalo le yona thutobolo ena e mo ha tsosane hore o tla hopola hore ka tlhakubele hona selemong sena le gotlala teropo e leng MCC le ile re ke tleketse tsena ke behe ditaba tsa ka hantle ka manane ke tle ke di be hantle ka manane re ke tle ke di be hantle ka manane metsotsona jwale e mashimo a mabedi le metso e mmedi pele re fitlha mane horeng ya bo robedi mo metse PC FM na lona ke la ditaba la sehlohlolong ke ne ke hlalosa hore he le gotla la molao wa motheo le ile la fana jwalo ka taelo me jwale taelo e ne e hlalositse jwalo hore sebaka sena sa thotobolo se tle se kwalwe mme se sebetswe se hlekiswe kapa se rehabilitatwe ha ho ntse ho ntlafatswa jwalo kapa ho sebetsa ona le sebaka se setjha sa dithole mane tshweneng mme he kahlolong ya lona ya lekgotla kahlolong ya lona lekgotla ya la 12 hlakola selemong sa 2026 lekgotla le ile la beha jwalo mekgahlelo le dinako tse lokelang ho latelwa tshebetsong ena me jwale he ba ile ba hla ba hlalosa hore ka dating le tla qala hore le tle le etse sena me kana go itse le tla etsa ke na mogahlelong ona jwalo jwalo fitlela jwalo sebaka sena se le jwalo boemong bo hantle ba mo jwale totina re ka reng se e kateletswe me jwale re ile ga bona tshe ka mono ha michini e fihla nakong e e fetileng mme jwale e le ka jalo gore e tle e kwagele mme e etse jalo mosebetsi ono o jalo fela ga re ne re ratile gore ke re tla utlwa gore na boemong bona e ga kae fela re tla utlwa ga re tlhile re buisana jalo le ntate motlatsi tlanga mantla gore na kgatelopele e seng e tlile e entswe na ke e feng ditabeng tsena mme ditaba tse dintsheng tse di amana jalo le yona thotobolo ena ka tlhakubele la sona selemo sena le gotla la toropo MCC di ile la hlolwa jalo go fitlhela nako e beilweng ke legotla ya go qala jalo mosebetsi wa go hlwekisa le go kwala jalo sebaka sena sa thotobolo MCC o tla gopola gore ne e tlhalose jalo gore tiso e ne e bakilwe jalo ke gore mogalo wa tshebetso e ne le gona o ntseng o phethelwa le moconsultant ya neng a kgethilwe jalo bakeng sa mosebetsi ona o feta mona mamedi o hobile jalo le ditaba tse dintse ngata tse e leng tsa tlhagelela tse amanang jalo le company e neng e fue jalo tendera kapa mosebetsi wa go sebetsana jalo le thotobolo ena MCC e ne e abetse jalo company e bitswang SSL Joint Venture kontraka ya boleng ba dimilione tse 20 a na le metso e supileng tsa maloti bakeng sa ho sebetsana le thotobolo ena ho e rehabilitata kapa ho e hlwekisa le hore e tle e sebetsane jalo le ho hlokomela sebaka se setjha seo dithole di tla iswa ho sona e leng sane se mane tshweneng rothe empa ka kgwedi ya Phupjane MCC ile ya hlahisa jalo dingongoreho mabapi le legality kapa dintlha tsa molao tse amanang jalo le kontraka e re boleng ba yona kontraka ena bo feta jalo maatla a tšhelete ao lekgotla le nang le ona a go fana jalo ka kontraka e jalo khamphane eno le yona ile ya hanana jalo le lekgotla kapa le MCC ka dingongorego tseo tsa lona mme jalo le yona khamphane eno ya tshosa jalo ka ho nka dikgato tsa molao MCC ile ya nka jalo qeto ya ho hlakola kontraka eo empa jwale ka ho le leng SS Joint Venture ya boela hape ya beha masepala tlasa kgatello ka qeto eno hore jwale ba tle ba e fetole hore masepala o fetole jalo qeto eno e jwalo ho seng jwalo e tlatle e mathele jalo kgotla ke ditaba tseno hore jalo di tsatla tsa ba ka ditaba di hana ho fela tse amanang jalo le mosebetsi ona hore jwale ho tle ho qalelwe jalo hore ho tle ho falise jelo thotobolo eno e fumana jelo sebakeng seno sa ha tsosane ke metsotsona jelo dilo hantle le shumele metso e supileng pele re fitla man horeng ya bo rubedi re ha ho le tsena he re tle re buisana le jelo le ntati motlatsi tanga mantla ka tsa mogaugau re tla bona ho rena jwa le re tla gotlana jelo ho me mosala jwang e bang re ka ra mo fumana fela pele re fetela mono mo medi ere kitle ke boela hape ke fitiseta bakena pele re ka fetela mono ere ke fitiseta bakena mehe ha re gotlana tla be sentse re bisana jelo le ntate motlatsi tlanga mandla ya tla buela le bitsong la sechaba mono re tlo go na ke di fendi tla tse fitletsweng ka patse tekilweng e le gatelo pele puthe ngena ya ka jelo
1: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le mo di tsang gone go di bo tshabela le masero du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary bo tabote ho tloha ka hora ya le shume ho seng ku isa ya bo hlano mantsibuya he lamba sadie divini tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono FC yona e tla ba magodi hlaswa Be ticket! The ticket is the last money harmoniaco, 15 maluti fela. Basadie! Have a having Kadisha Shesh, Saronata, Mala, Wahemere. Repon Tabote, Bapitiki. Bonne! Be ticket! Then I saw her with the PCFM, Katia Toyamu, just a transport. Hi, he, Basadie!

0: wa me dimitsu tsona jo le dula hantle ho ile shume le metso e mene pele go fitla man ho ring ya bo rubedi re re tle re hatele pele mo medi gitlege buisana jo le ntate motlatsi tlanga mandla me re ke rutlo ho gona ke difentse o dinthlatsi o ba diteketsweng ke MCC ka pa ke le gotla la motse mogolo masego ha le mona he re sa go ka hane jo le me mosala kwa no mahala wa hai o hlile o se sa fumane he me mosala kwa no fela ke re tswela pele go buisana le ntate motlatsi tlanga mandla o santse le teng kwa no mona mahali ntate tlanga mandla ga go dumedise re wa mo ile ntate PCFM bo simbona
1: ntate ere ke ananele tshudumedi ke dipedise le ba mamedi ba sala mo ya sa tshisinda
0: re le buile go lona ntate ke gola pele ge kena ditabeng tsa Phuthego ya ka jeno ntate tlanga mandla mohlomong go refe go gena thutubolo ena ya hatsusana hona jole tsena e buemong bofeng
1: e buemong bo sa hotsofatseng ntate ka tsela e go rehle ha e hotsofatse e hlasitse ho feta ka mogo o ka itse banga teng ka ka thaba e ntseng ka matsogo
0: e le gore go ntse go tswela pele gona jelo e ntse tswela pele go sebediswa
1: ee ntate ga ona motlhang o kileng go emiswa gore thutobolo e sebetse kapa e sebediswe
0: se e se reng ke a golape re shebile jalo ka tlholo e leng gore ile ya fana jelo ke e le go tla gore go tle go emise go tle go rehabilitatwe sebaka seno se jalo ditaba moo ebile di feng tate ga le ntse le tlhile le difatisisa taba tseo bana lekgotla le ne lebe ka letlhakoreng la lona la bontsha gore go tle go sebaka seo se le se kalwe mme se rehabilitatwe
1: batho ba ntate e re ke fe ba sotho ke fe ba mamedi setshwantsho taba ya court order re sebile ra e lebetse gore ke ntho e teng kapa ke ntho eo e tlileng ya ba teng mabaka a etsang gore ke bua ditaba tsa mofuta ona ke goba ha gona nako eo e kileng ya elwa hloko taba ya court order ee re nke fela e le temana e seo kapa e le taba e seo
0: jale lona le setšhaba na ga e le mo jale taba ya court order ela lekgotla la motsemogolo masego di la bonaga le sa ena tse ka letho go na le kile la e sala morago lona go bona gore kenywa tshebetsong
1: taba e jalo ntate e salwa morago ka magotla ha e salwa morago ka magotla lekgotla se le fane ka taelo ha lekgotla le se le fane ka taelo ba ikarabellang kapa ba fuweng taelo ba setile go etsa taelo hoo go re ruta kapa go se o etsa gore re be le letswalo ga re lokela go atamela magotla ka ditaba tsa sebokeo se jalo
0: Eya ntate,
1: le go tla re fane ka taelo. Taelo e jwalo, ba laetseng ba iphapanyeditse yona. Ka bogutshwane, ba jwalo, ba re bontsha gore ba phametse magotla. Jele re tla ba lela ka ntate, se le re fela re mpe re bile jo nna ra shelelela.
0: Ha re ke tlhege kene go tsena tsa kajeno ntate tlanga mandla moo jwale lekgotla le petseng phitso moo baneng ba tlhalosa ga batlo fana ka gatelo pele eo ba ntseng ba etsa tabeng ya go falelisa thutobolo yona go isa mane tshweneng ke rempa fela re tlhile re sa atlega re ne re dumelana go tla buisana le bona MCC fela jalo ke a utlwa mogala wa gae o se gabola fela ga sa o arabela motlhomotho re tle re qale mona ke gatelo pele e feng e o lefiweng ka jeno ke MCC
1: ke kopa tshwarelo ntate e re ke fe basotho ke fe bamamedi ba PC setshwantsho ke ba setaba ya go tia ga ona gatelo pele e nkuweng kapa ga ona gatelo pele e se e le teng gobaneng ke tshwetsena ke kopa o tlo o ndumelele ntate go tla nlokisa town clerk ya maobane yeo e neng e le ena maobane ga ke tsebe gore na yona jele jena ke tloge ke motsadi wa ya teng ke a nepa
0: ntate magage
1: ee ntate
0: ga ke na bonnete go gona ke motlatsi wa mme ke bone gona jena e se le mme e leng town clerk ga ke na bonnete ba taba eno
1: a ntate ke a leboa ke kopa o tlo ndumelele fela ke tla ke sebedise le bitso le sentse re le sebedisa e le ntate magage ntate magage o ne a le teng letsatsing lena ha tshosane thutubulo o ile a jetsa ba ahi ba tshwile le bo se bana ba le teng puthehong eo hore EIA e feletse ke nako ka 2019 e le ntokomane e ba dumellang hore ba tloe sebakeng senana ba ye sebakeng se ba lokelang hore ba ye ho sona. Ka hona ha jwale, ke hona ba ntseng ba le letsholong la ho intafa e fedile 2019.

0: ukuthi atusichabe nta tine no tabe tsachaba ke ei amen tokomane enu e fedile ka 2019 una santsa tseba kana kono re fedile jwa lona jwale ona to kopa tsachaba ga se sebedisane mmoho le bona gore tokomane e jwalo e ntshafatse potso yo a ile ngai botswa ke ba a hi ba tshwenyile thoto bolo e tswane
1: e
0: haona nko go tswa le mina haona ya reng e tlotswa kgweding ya borobong ka di-set-1 ge tlabe ga ona kagabelo jalo ntate ka bokhutshwane ga ona taba eo mmasepala kapa Maseru City Council kapa lekgota la motsemogolo Maseru e ne e tshwaretse baagi ba tshwenyegileng ga eyo ntate
1: tokomane ntate Dlanga Mandla o re ke ene bua ka go faliswa thotobolo kapa go faliswa ga setšhaba
0: Ntate, ke taba tse sebetsanang le thotobolo. Go na le dikgato tse nkuang ke mafapha a ka bang mararo kapa di-ofisi tse ka bang tharo ka gare go yona go kenyeletswa Ministry of Forestry, the Ministry of Health, Ministry of Forestry and Environment ke ntho e le nngwe.
1: Ee, ntate,
0: go kenyeletswa makala a mararo ao. Gore go bona gore ditaba tsa thotobolo di sebetswa ka nepo di tsebe go finyelela moo di lokelang go finyelela teng ka gona tokomane jalo ga eyo
1: ke yone e feletsweng ke nako
0: 2019
1: le gore jale ntate magage se waneng a epile pitso ka sona ke gore jalo go tlo ntšhafatswa contracta eno tokomane eno
0: go tlo ntšhafatswa tokomane eno ga e ba ke nnete tla ntšhafatswa ke sona fela sa gore se ba gatetse pele le ka gare go cabinete go bua ka taba ya thotobolo beke e nngwe le e nngwe ga o na ntho ya go sokwa ntate gobaneng setšhaba se ne se lebeleletse gore se fuwe gore ka kgwedi ena e re tlang re lebile kapa ka kgwedi ya 11 November thotobolo e tlabe e re goodbye o botsitswe letsatsi ga a fana ka letsatsi e leng yona ntho setšhaba se ne se lebeleletse gore ntate magage le ba tshwarisaneng matsogo le ena ba tsa fana ka letsatsi la gore na thotobolo e tlabe e ne e tlhile neng sebakeng se kapa go tla boemisitse go qhalwaneng
1: jale ga ditaba di le tseng ntate Dlanga Mandla lona le setšhaba jale le fumana gore ke yona kgatelopele yona eo le neng le tlo e fuena le buile jwang le bona lona na gono go bile le taba eo le ba tshwaretseng yona le setšhaba
0: a ke re etse tsenana mongaka ke kopa o ntshwarele ke a tseba gore ga o botse dipotso ana magage pele a tswa ka ofising nako a sa ntse a tseba go tlotla ka ofising o na ba lebetsitse Victory ma Victory Hall re ne re le sedio ne re se karolo ditaba tseno o ile a beya ditaba tsa gae tse re amang letsatsing le seo re neng re se lebeleletse go tswa ofising ya gabo jalo ka ga na batalatsa mabala Victory Mane ga a batalatsa mabala ka seboto seo re neng re se lebeleletse ka bokhutshwane ntate setšhaba se ne se lebeleletse fela gore ntate a ba se letsatsi ke yona ntho e ba e tlhokang jwale re sa boetse gape-gape le rona ge lo ikunuta go utlwa gore na ge ya pele jwang ga e ba le teng ge ya pele fela o tlo gopola gore e tlhalositse nate go se re na le tshabo gobane ga re sa tseba na ge ya go kae le a re ka ba ra re reng ka court order ge lo kopa permiti ya gore re mpe re le setšhaba ka mogwanto ge ntse re sa tlo e fuwa ka gona re se rere ga re sa tsebana re etsang a jwane
1: mo ntate Dlanga Mandla e tlile seo se tlhalosang ke gore di-process ga o se bele ga e le process e le nngwe fela e nkuang ya go falisa thotobolo ho hang
0: ntate ga eyo
1: kore
0: gole ka gara dituo tsa ntate magage ga eyo ga eyo taba e kgolo ke ena ke batlang re tlhakisetse ba mamedi tokomane e feleletsweng ke nako 2019 ke yona taba e teng eo

0: ye setšhaba se botsitseng se ntseng se botsa ga semengwa kae kapa kae ko gore na thotobolo e tlotlwala bokae thotobolo e tloa kgweding e feng thotobolo e tloa neng ga ona karabela
1: me jwale seo se tlhalosang ke gore le santsana gape le tlo ikunuta jwale ga le mona jwale le fumane ke nka le tshetso ka metsi ya batang ka mogoki kwang o tlile jwale o bua ka teng ko gona jwale le tlatlhe le inagane go gona le tswa ka lefe legalo
0: ee ntate fela e se sake ditebeng tsa basotho ba memetseng PC go na le count le ke qetang go kena ka ofising e ntšha ntate magage ke motlatsi wa gae ha re tere re iketsise fela re re go ne go etswa sa mmokana e ka taba tsa thotobolo re ntse re di sebetsa town clerk e ntšha kapa town clerk e ntšha e tle e re ile a re ga ke fitlha ka gare ofici ke ile ka roma moifo wa eso thotobolong go le kopana le baai ba tshwenyeileng go ba tsebisa gore na dikgatelo pele na ke di feng ga o na nto jalo e ne sempele fela matlhong a setšhaba e tle ka re ofici eno ya town clerk kapa ya masepalente e tsa mosebetsi ga o na nto tse jalo ntate etlile masepala ga a nata ba le baai ba tshwenyeileng
1: me jwale le iphumana jwale le sa tsebe go rena le batla thuso kae gobane ke utlwa jwale di-option tse o fanang ka tsona etlhile gore le sentse le gineile e ka ba mohanto kapa eng le sentse le satle gore le dietse
0: eandatere dutufaletswe re pufaletswe ke a gola e se le gore fela basotho ba mpe ba eletse ka botsibi wa bona go fapana gore na baai ba tshwenyeileng ba ka tshwara eng ba tlogelela eng
1: ntate tlanka mantlha ke leboile golo ntate ka nako ya gago
0: a ntate ke leboile golo ke ntse ke le teng nako e nngwe le nngwe ga o tlhoka re batala tse mabala ka ditaba tsa thotobolo le baai ba tshwenyeileng o tla re fumana ntate
1: ke ntate motlatsi tlanka mantla mme ke moagi wa mane ga tshosane mme re ne re buisana jalo le ena ka moga phuthego e e leng gore jwale MCC lekgotla la motsemogolo masego le ne le tlile jwale le epile ka sepheo sa go fana ka gatelopele ditebeng tse amanang le phaleliso ya thotobolo eno ya tshosane mane go leba jalo mane tshwineng mme wa utlwage gore na seo ntate tlanka mantla a se tlhalosang ke se bueile ke sefeng mme jwale ba bontsha go tlile hogang fela ga ba kgotsofala ke seo MCC e neng e se tlisitse ka jeno mme ore seo ba se batlang fela ke letsatsi la gore na thotobolo ena e tlatlhe e tloswe neng ke sona seo ba se batlang e re ga o le tsena momedi ke tle ke itse tsena ke tle ke bona gore na ke tla buisana le mang gona tabeng ena ke tle ke itse tsena re tle re fetise taba ke ena mme re tle re bone gore na re ntshetsa pele jwa
2: a na moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manuti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: la pele ho mokete o moholo ha kete e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: America metse tsela shumela metse medi ge fa le se jolo gaena ya bo rubedi re kena jolo na kung etse heditsweng ke ba ha bo bullet me her tla feta jolo metse tsung e le shume le metse mehlano ya nako ya ha bo bullet le metse tsung e mehlano tshwagelo metse tsung e mehlano ya ba ha bullet me kamara o mono he re tla go hatela pele ka lenano la gona re tlo hatela pele ka lenano la gona ge ke te ke ba fe sebaka
2: Bullet Herbal Remedies.
3: Bullet.
2: How is the medisa? Obele mamello. Itle itse bo e ho solele. Ha re fihla re bua ka mofese. Re bua ka di palese. Re bua ka di kidney stone. Re bua ka di hlala. Bullet ke pheko. O ka re thola ho hle ka rona. Le ka ntle ho 56991481 kapa 63282900. Bullet. Ha fihla meleng ya ka.
1: O fela le jalo ke nako ya habo bullet ke metse jalo go le tebele he ya ta sa imona me jalo ke tle ke mo phamolele mo yeng ke tle ke tswele pele le yena ke nako ya ha yena ya habo bullet re ke tle ke itse tsena ha re hle re ntse re mo emetse jalo le tebele kwano ke nako ya ha yena re tle re tswele pele le yena metsotso e le shumele metse me ga go re foraletse go rena ya bo rubedi ke nako ya habo bullet me ke metse jolo go ya tla kene kwano re tle re di otle le yena le tebele kwano o tla kena ke sentse ke beile jolo mo hala ba ka le ihlo kwano go re jolo re tle re tswele pele le yena a tle a fitise tseo ba di tshwaretseng ba sotho ba habo bullet ke nako ya bona ena ke nako ya bona ena
2: Bullet Herbal Remedies.
3: Bullet.
2: How is the medisa? Obele mamello. Itle itse bo e ho solele. Ha re fihla re bua ka mofese. Re bua ka di palese. Re bua ka di kidney stone. Re bua ka di hlala. Bullet ke pheko. O ka re thola ho hle ka rona. Le ka ntle ho 56991481 kapa 63282900. Bullet, high fisa meaning ya ka ka.
1: Leta bela, who are you under?
4: No, why are you?
1: Ah, eh, why you under?
4: Hey, get out soon, Jenny Moy.
1: Resigle Moy in that, tell her about Unala Leta Bay, look at her if it is a come come copy.
4: Oh, Chairman.
1: Ke re tla di bua bra ha ba no so ma ke mo bullet.
4: Okay. Eh ho jang ke a kwala.
1: O hlakile ntate.
4: All right. Ke ke ke a le bua hle mogolo wa ka. Ntate se ke hlompile wena. Ntsame ise mogolo wa lana ne o la ka je go re ba ha bullet. Ke sa ona go na ba bullet ha re tla. Mona na hodima khaso ke hore khetlo tla re thusa ba sotho ka hlaiswa tsenana sa ona se bohlokwa seo e leng hore ha se fihla ka ha o mmele se tsetulla se ke ho tlo motho o no so o la sigwe tshepo ka yena taba e kgolo ya bullet ke hore ha e kena ka ha o mmele e kenella ka ha o methapo na e kenelletse ka ha o methapo jale e be e hlwekisa mahlwele a setisang phallo e nepaetseng ya madi gore madi a phalle hantle mme phallo ga e nepaetse le white blood cells di kgona go tsoa go itwanela ka gago gommele jale ga di white blood cells tsa rona di nepaetse mmele ka kakaretso o nepaetse ge le ba bulete rere hey haona le fule re ga le fosang motho e mongwe wa re ai ba ba sa ba qadile batho ba nana ba re moriana o bona o phekola mafuhle bulete ha e fihla ka ha go bommele e lukisa system ya mmele ha system e nepaetse mmele ka kakaretso o nepaetse e reketse mohlala ka koloi koloi ha go ka ba le thapo e le nngwe fela thapo eno le ka go koloi ha e ka ba le bothata koloi eno no matla a ona a sa ntse a fokotseile pele thapo eno no e ka ya lukiswa gobane thapo isa mollo gotlhe ka gago mme gore ntle ngwe le nngwe ya koloi e operate ke thapo e tsamaisang mollo gore koloi ya rona e tlhole maatla ka mokgwa o tshwanang le ba buletegere le bulete ga e fitlha e fitlhela mane le engineng ya mmele e leng mono mo madi a tsamaisiwang ke methapo madi a tsamaisiwa ke methapo gore molaetsa o mollo o mongwe wa mmele o tlotse le go sebetsa gantle ka nepo tsebe gore e ukwe ke tlataiso ya mothapo le madi kutlo digesting system go gata wa loto go tsamaisa leleme go thua dijo ga meno go fofonela gwa nko ka o fela ntho tsenono di tlasa taolo ya methapo le madi jale ge le ba bulete re retlile ge le ba bulete bulete e tla go lukisa ga o ka e sebedisa ga gena motho a nwang bulete a tla bare o laetsa operation go gang ga gena motho wa o bulete e ka ba operation ya cancer ka mofuta yotlhe ya cancer bulete ga ga e wotla cancer e teng ka go mmele ga gena motho a di-fibroids ga gena motho a llang ka serame ga gena motho a reng e high blood yaka letsukire yaka dijula di di shutile dilodi mo mane ga gena motho a reng he wa tseba taba ya mosese ga ke ntsha mosese mosese ga o sa tswa gantle ga gena motho a reng diphio taba e kgolo ke ya go bulete e fitlhile ya kena jale ya kenelela ya kenelela ya kenelela jale ga e qeta go kenelela e be jale ga e kenelele e le nngwe ka mogao monono ke se tsamaya e katuwe ke sesole sa mmele go ga re kene mona bulete ga re tswe le mona ga re kene le mona ga re potele le mona e le gore sesole se se eteleletse bulete pele gobaneng bulete e kadile pele ya re sesole tsoa ulolwa jale e be sesole se sentse se tshwere mothinya o mollo o mongwe e be jale ka nnete lebelo le monono le tlo matha bulete o se tswa ka ntse le metsi jwa le ga o kgeta go enwa o nne metsi sorry o nne metsi gore e tle thuse o kenelela le gona monono mo e bang ntho ena e kotsi ipatile teng jale ebe o tlwelela bulete e tsamaye ka mo neuweng o tlo bone ga e o etsetsa meka le metlholo batho ba sebeditseng bulete ke o yetse wena mogolo wa ka ba re hele ntate bulete wa tseba nna ke ne ke na le tsona ditlhala tseo ne ke bone ntse ke nwa bulete ga ke re ke a baketeng mane ne ke ntsha ke le tagadi e sankganga monate baketeng monono ke bile ke tshwile ke ge ke tlaba motho o bodile ka mpeng ke ntsha ntho tse jwa nna batho ga di fitlhile bulete ka dieta tsa yona e sentse ga tsiela jale ge re motho wa ntate ka nnete ga ntsa gela pina e se gana go tia bulete e tlo etsa go ntate o kalele o kalela gobane e tlo etsa go ikutlwa go phalelo e potela mane mo re e tlhokang teng jale o kgatlhela go kgatlhela mme seka ba re ntate a tlameo ga fitlhe a ngwathelwe e be jale go ntse o tho hei ga ke so tsholo gobane e sa le segologolo segana kapo nako ya nene ya boikhutso jale o tla bo so ntse o mme e le gore o iphuthisa diphatlho a sa qete go toropong ntate ya bagale no bulete e tsa mme a etsang dintho ka pele a shape-shape ka pele a tline a ngwathele bana a tline roomo ntate a fitlhe pele a kganolola ntate ebe jale bulete ke bulete ka diphala tsa yona gobane taba e kgolo bona bo mo bo ba bo ntate ho re be ntate o tla u kwa fafa gahlelang yona taba eno ke mosifa mosifa o tsa maisana mole mothapo ha di sa tsa maisana hantle momo mothapo o sona le mahlwelinyana a phallo e se sentle mosifa o no e tlile ha o no ka galla wa o ta ka dula elo o sweke sweke ke phafa a kuvu ya le buleta e fika e tsa le betlela o gahlelwe o khawo mo khotla sere ke puro mo kwa yona molwana ka nka bua ke sa tsete a ke bua ka yona o bane ka nnete e ra ke bua ka yona ke u ke khothala o bane le di testimony tse sa ya ndi re that template o tsara o DL tebele o bane ka nnete o teile batho bana sa balahletse ke tsepe jwale ge bulete e teng ho tla ntle ka gona ka go ma se go ka mola ke mantle setletse ka mono no e ka di mo so di mo no hantle go botse mo no ba o mo no that it fly chemistry ke mo no no e mna ke mo no no e bitswang cathedral farmers ka o fepa bullet le a bo yona mane ne te mane ne mo bitswang mo ne le ba tshupile mo no no bullet o tla e thola mo no no chemistry eno ba tla o sebeletsa ka bogabane ha o mathela home town mane ne ka o di ma a ka menzi a ne tla se a ne wa o mo no le jo no ka thola bullet chemistry e khone mono tla sa le sotho high school hantle opposite tla sa salmane mono bullet e teng chemistry e le mono no nda de pello o teng khone mono pela shop e ya Scotty o teng ka mkhukwa yo mkhubedu ka mo ga le taxi tsa le sa reta nda de putsa no teng o tla o fa bullet ka mo ga tla sa di toilet tsa masipala le ma thuso ja bafu naga e golo ya masego tla o fa bullet ka monono ha o mathela hape hape hona mono tla ha e monono monono go mela chaka mono ba tla o fa bullet batho ba ba eso ba itse re bullet ka mogabane bo tsabea ha o mathela hape tla sa mapolisa mono ke ne stike eno no mono ke ne stike eno no di fawa ne mono ena le bullet tlo golo ya bullet ke eno no na di fawa ne mo tla sa mapolisa mono ke tso ground ke ntse go le mo no teng ke ntse ga stokwa ge ntse ka bomme ke na le batho ba ba reng he ga de bullet ka nnete nna ke se ke jotse o ke na le cancer ka nnete se ke jotse o ke na le fibroids ka nnete se ga mesena la se sentse ile fatshe ge o go enke ka bongata o tlo bona ha o phamisa fatshe mo no ja le bullet e teng ha tape hantle tla you safe mo no e teng ke ntse tla sa you safe mo no opposite platinum o tla thola bullet mo no no tla sa memorial hall neutro farmers swade mo no tla thola bullet hate hate o mathela ga mona na ga khubetswana tla sa khubetswana ha doe mo no no chemistry ke no no yeo shopo ke no le ntse le rata mo no bana le bullet le chemistry tempe la yona mo no ka pela mo no mo ge ke swang dikoloi le yo ana mo no complex mo no le khukunye ene mo no pela di ATM tsa tsa FNB bullet e teng le khuku mo no ata ga bua ka bullet nke sekete o ba le ke le ka di clinic mo no no ha mabote yeo ka khubetswana ka mo no ka le khopo o tla thola bullet shopo ndabe
1: ha ke fane ka dinomoro le tebe.
4: Okay, nomoro tsa rona ba bulete di na le WhatsApp e bile di a letsetswa ke 56 56 99 14 14 81 56 56 99 99 14 14 81 56 32 63 2 62 82 900 900 nomoro tseno di na di WhatsApp le tlatella Facebook o kena ka o bulete ba rome mo lo ana ntshwarele yo le ntse ke ganna ke a sheba le nako
1: tanki re le buile le tebele
4: di khomo di khomo tata
1: di khomo yo metsotso yo mashoma mabedi le metsotso mehlano re fogaletso rena ya bo rubedi re re hatele pele
3: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
1: Your pulse, our beat. Mamedi Mama Bedi le metso e tseletseng jwale re pele re fogaletse yolo rena ya borobedi re re tere hatele pele mamedi re tle re kene jolo ditabentseding re tle re kene jolo ditabentseding ha nako e re dumela tsena re tle re kene jolo ditabentseding e re ke bone e re ke tle ke etse tsena ke fitise taba ina ha le mona he ing hanela go ke tsela ka ntlha
5: PCFM Vintage Affair 2026 e utlisetsa Vintage Challenge o na le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage o batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026 re bontse se o re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena apara diphahlo tsa hao tsa vintage kgetha pina e o kgahlang ya vintage mme o jaefe style seo se ratang kapa seo se thabelang sa vintage hatisa video ya hao ebe o romella video yeo nomorong ena 6251-3387 ke 6251-3387 beng ba di video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di vote ba tla hapa di tikete tsa vintage le di mpho tse ding tsa PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026 se fetwe kenela mojaho
6: PCFM your pulse our beat
7: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le le motsi sa ngone go di botshabela le masero du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe go tloha ka hora ya le shume ho seng go isa ya bohlano mantsibuya he lamba satie divini tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono MC yona e tla ba magodi hlaswa bi tikie di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maluti tela ba satie ha re gabeng ka di shoshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki ba me bi tikie tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojosa Transport Hi, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

0: o shoota video bo mamedi video ya o shoota video o apere se vintage e jalo ka ha ka fela o so ile ba wani e se le mqobelo 29 e ibe o kgetha pina ya hao yo o e tshepang jalo o etsa tseo o tumeng ka tsona mo mamedi metsoko yohle o e tshepang mo mamedi jalo o apere o kgethile pina jalo e se ka ke di 29 ibonga video video na ya hawe homela no mong ya WhatsApp ya 62513387 62513387 wena mo mamedi e homela ka WhatsApp e ba jale awu thwatsa ha o di smart di mnati jale mo mamedi u tsebo ha o swentse jalo bi peile mongetlo ngo ha pa tikete e ya vintage a thing video tse tharo tse tla bontsha ho ikemisetsa mo mamedi ka ofitisisa ke tsona tse tla hapa hem tsona tsa tla hapa mo mamedi dikete tsena le dimposeding ho hlaha ho PCFM ha ke tsa tshena sentse ke iphopela ho ke tlo ho kahana le bo wa mphato wa ka he ka maneka ba one ke go tlo bona ditlhopho bontse ba ya jang ka mong wena mo mamedi ba ne hey bathong ho ileng ke nako ho ileng ke nako ke tsena tsa vintage affair open challenge e mamelle tsona mo mamedi lo kwa go thetse e ka tsiba hore ba nna ba ontso ga na ke tsone ke tsone
1: PCFM Vintage Affair 2026 e o tlisetsa Vintage Challenge ona le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage o batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026 re bontse seo re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena apara diphahlo tsa hao tsa vintage kgetha pina e o kgahlang ya vintage me o jaefe style seo se ratang kapo seo se thabelang sa vintage hatisa video ya hao ebe o romella video yeo nomorong ena 62513387 ke 62513387 beng ba di video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di vote ba tla hapa di tikete tsa vintage le di mphotseding tsa PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026 se fetwe kenela mojaho
2: PCFM your pulse our beat
0: ho jalo mo mamedi ke PCFM your pulse our beat sentse ki ki meme ya mo mo mamedi ho tla ho kahana le bo wa mphato wa ka heka mane e ke a tse bantsela ga ke na bana beswa ke na le bona nna bana beswa ke na le bona e ka mane ka ba wane mo mamedi e ga ke tse tsena ne kutlo mo mamedi hantsa ke lokisa ntho tsa gona ka
3: Hi Wina, hi Laila. Ke sa nna mo ke o ke o tsa. Ko bone kae kae? Nene mo.
0: So we.
3: Bana le bo mama. Le chizi mo tshe fa di da we. Na.
0: Na.
3: Tsala na le tsa mo nna. Ke tsho ke be happiness we na mo ke. Love you too much. Love you. Ah,
0: ke le ba sa my love. Mo mpone kae ba thong. Mm le ga hai ene le ga hai ke le bone ke bona go we do fisi fa ba ho joang hello simulator ke ne kutlo na wena ma metselo ka leqhubule fe le ho na ho joang thongolongwe ntse e tsamaya hantle le hlakoreng la hawa ke all right e re ke tsena fela ke a tla dula le nna ba le nna ke a tla

Everybody ke nako jala go fumana tlhaloso ya boemo ba le godimo ba kensa letsatsi la go sane go sane kgwedi ena ya phato e tla bana le matsatsi a mashome a mabedi a motsomong selemo le sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Le godimo le ka lebellwa gore le kwahele ka go gatha dipaka ka maru a melatsitsi go futhumale empa go be magareng go isa go phola dibakeng tse ding ka maluting. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga bophirima. Dintlha tsa motšheso maseru e lebeletswe la ditlheng tse 25 mošwašwa 1 25 mafeteng 25 mohalesook 25 quoting 24 qatšha snack 24 mogotlong 20 oxbow dintlha di 15 bothabothe 25 leribe 25 berea 25 thabatseka 20 ha simang kong e lebeletswe la ntlhentse le shebele metsirobedi mo mamedi ke tlhaloso ya ba le godimo ho hlaha o le Lesotho Meteorological Services ba keng sa letsatsi la hosane ke kwa na maemo a le godimo ao o ka wa lebelang ao hashtag your pulse our beat wena mo mamedi ya botlhopho ke bo boholo ya kamane ka ba 1 maserumo le ka 29 mo mamedi a nna se ke hlalositse bana beso ka ntho tsa ka dina di sharp to match ke to match ha ke tsebe wena ga ka tikete ke 70 maluti mohlabone ne tlebele 100 maluti ke letsa bonete ba hore o fumana tikete ha ona go isa dumela

nna ke the 1990s ke vintage ya ke me tsago ne fa pane mo mabedi e motla ga nna ke 2000s e ke 2000 wa tseba bona ha ba mhlenya one le ka 2000 nane le apa ga jwang e motla ga nna ne le ka 2010 o tumisa ka ke 2010 o sharp ntse le vintage e mo mo me dutla ga nna ne le 2015 jwa le fela mo mabedi jwa le fela ga apa ga di apa go tsa mehleng e ibile nna ke tshike ga se tsamo go apage tsa mhlenya ha ofe tsoka nna wa ya mhlenya ba thoba ba ntse le vintage le yone wa bona taba yo ntse le fela bona mabudu PC FM letsa mong hello lai as usual I'm still awake enjoying the ride with you mo hanta dai mino mena taka no go tsohle ho PC FM tichere suta are your pals our beat ke le ba wena tshera suta ke supo mona di jalo fela mo mamedi ntlhatsa gona taba tsa gona di jalo fela hlamogati wa ka o ga ke tikete ha o ke 70 maluti tikete hona jale ka di 29 mane ke 18 ba 15 mane ka le gholela maluti tla kwa no ya ka PCFM o ka ere ka shai o ka bela wa ya ba 1 hona tshe le khona o hona tshe mi fote mono mo mamedi di tentse re ke swa le hona mono ba wa ne hona jwa le mo mamedi na go nyena ya activation e ho kwisanya no ona o lebelle e tle mono ka ka merchant ke tlo ba palla ntho ba patso mo na mo mamedi o tlo bona ka be di tsamaya ka tsela e mofuta ofe ke yo daba